0: xam ne daanaka ñëpp jaayante woon ak sëñ bi. Sëñ bi daan wax ne idawal xaaj jaaxal nañ ma xaaj yu yoni day mel ne ñëpp sama taalibe lañ ba ci jigéen ñi seen i si biir tant yi settiwuma kenn xaseen yu yoni yi noonu foofu lañ ko fekkoon ñi ci gën a màgg Cheikh Mahmoud Yahya ndeysaan nga xam ne seen i sët xam nga ko ñoom Cheikh Hamid ak ñëpp gis nga màggal gi nañ ci amee day mel ne kon ñi gën a kawe foofu lañ ko fekkoon sar saara loolu fa xew loolu lépp sëñ bi ñu ko junj ci xasee googu ne mbooloo fekk nañ ma fa ñu baax fekk nañ ma fa xew-xew bu kawe ci yoonu wërdit foofu la amee woon mooy wërdu maa xos bi sëñ bi yàlla jox ko ko fa ci mujju koor gi nee nañ guddi ñaar fan ak juróom-ñaar lañu tudde xeytal weeru ñun daytul qadri fa la ko ko joxe muy xéewal bu mag dajale woon taalibe yi booba Ahmad ibn al-Hassan mi nga xam ne nee na moom la ko njëkk a jox Cheikh Mohamed nangam al-Halabi nekkoon naar bu bokkoon fanen nga ne sëñ bi jox na ko ak ñeneen ak ñeneen ay beneen Yaqub yi sëñ bi dajale leen jox leen wérdu wi Ahmad ibn al-Hassan mi gis naa fu mu bind ne moom la ko njëkk a jox ci ñoom ñoo ñëpp jox ko ijaasa war nañ ma sax ijaasa ba doomam ma ko mos a wan moom gis nga moo tax liggéeyal ne wérdu wi taalif na ci lu bëree bëree bëri dalilu man Ramad dalil an wérdu Cheikhina Mqadam al-Jalil wax na sarti wérdu wi kañ la ko ko sëñ bi jox wa kullu za bi ard gannaar allazi alat biha ba mu jeex wa man yekun ajaza an zil kaamili fa fil xafifi maqnaun li saa'ili jujjul ci biir way yi wax nañu ne wérdu yi am na ci wérdu kaamil wi sëñ bi ma nga ko joxee yàlla mi ngi ko joxe sëñ bi jaar mu jaar ko ci yonente bi salaa salaam ca ba mu nekk jaraari ya ndax nee na lil kaamilil muxraji aama baksasin ci baksasin sëñ bi booba jaraari la nekk sarsaara la fa xew bari na waaye bu la neexee nga symbolique ko ne li ci gën a mag mooy wërdu maaxos fi
1: wërdu maaxos
0: jaraari ya gi ma doon tudd léegi ci état bi sëñ bi gën a yàgg mu kawe lool bokk na ci léegi sëkk sëñ bi ne yàlla may na ma xéewal gu nekk sut nag bi ma nekk jaraari ya
1: waaw
0: yal xayru min rabbi bi takraari laa si yama inde bi lil xayri jaraari wala fekk suñu kilifa yu tedd yooyu wala boog foofa lañ dëkkoon Cheikh Ahmad Beddi dañuy wax sax ne boobu tudd biirul xayri jaraari lañ ko tuddee woon ba léegi sax jaraari ya la tudd tey ji ma wax ak yow nii rek kilifa bu mag ndeysaan ñu ngi koy ñaanal yërmande yàlla ñu koy wax Mohamed Forma wala bu tard nekkoon sëtub Cheikh Ahmad Beddi mii nekk sëtub Cheikh Mahmoud Hafiz génn na àdduna doomam yi bokk nañ ci ñeneen ñi ma daan jàngal maa ngi yëg ñu ne ña ngi ko denc ci armée li jaraari ya ñoom ñu ngi barke looloon ba léegi armée li jaraari ya fa lañ denc Ahmad Beddi wala fa lañ denc kilifa yu mag ba léegi jaraari ya nekk xumaag nekk ci yeneen dëkk yu bëree bëree bëri tëntu Mouhsine gis nga xew-xew yu métti ya fa naroon a am mooy ki naroon ñëwoon nar a defar sëñ bi rek am lu mu fa nar def ak njaaxum ca yàlla musal ko xumaag boog nga xam ne fa la gën a yàgge ku ne fekk na ko fa daara jaa nga fa woon daaray kaamil ji sàq maa nga fa woon mooy dund fi gars yi jóge jàkka jaa nga fa woon lépp nga fa nga xam ne jàppal na ñaari at yu mujj fa la ko defee fa la jóge waaj ñëw Sénégal lu ne xewee fa jàppal na
1: ca
0: xumaag jàppal na sax lenn ci taalifam yi lu mel ne ay wakaana xaqan ak yooyu ñu bëree bëri jàpp nañu Mohamed Abdoulaye Wade ay yi ak Deyman yi mi nga xam ne day wane ne day mel ne sëñ bi moom la ñu ko jox wakaana xaqan bi waaye ni mu ko nekkee da ngay xam ne xumaag la xew xew yu bëri fa la nekkoon mag ñu bëri fekk ko fa tàmbale ko ci rek ci boppam yi Mame Thierno Cheikh Seigne Afe Mbacke rakkam yëpp Mame Cheikh Anta Cheikh Massamba
1: xam foofu foofu day mel ne mos naa ko dégg sa waxtaan nga di ko fàttali loolu lu am solo la nga fàttaliwaat ko mooy day mel ni gànnaar ba mu fa demee am na critère yi mu doon wax ni faw mooy am ci lifi doo ko faa fekk
0: waaw loolu dëgg la gànnaar sax li gën a yéemu day mel ne sëñ bi fonk gum ko fonk ak suusu tedd sax ba sëñ bi tuddee woon nga Ardou Salihin ay wàllu yi rek nekk fa ñu baax rek ne fa sa faatu gabon la gabon ba fa sëñ bi dem jàppal na 100% ay yéefar lañu woon noonu ko sëñ bi melal rek ne ñu xaw a ñàkk sol la ñu lëndam lañ noonu la gabon mel gànnaar safaan bi la Ardoul Awliya la Ardou Salihin la ko sëñ bi tudd fu leer la woon suusu leer la woon ñu baax dama ko nekkoon 100% ay julit mën naa am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a nekk nit tasawuf waaye ay julit la ñu baax la ñu jàmm yàlla ma tax sëñ bi fonkoon suuse sëñ bi ba mu fay doog a dem sax am na diggante boo xam ne bindoon na ne nako ñit ñi may tuuti doo fa ñëw gis naa laytar boobu nañ ko may ab diir mooy siyaare kat yi dégg la mujj nag joxe na ndigal ñuy ñëw waaye teewul sax day mel ne bëggutoon ñëpp fekk ko fa dañuy wax ne waxoon na Mame Thierno Ibrahima sunu maam ji baax jooju nga xam ne mooy jawrinam
1: ci
0: rek jawrinam rek loolu mooy li wér ci gàtt bu ko bëggee tënk mooy jawrinam.

0: kafir moy safaru ash-shakir
1: hmm
0: ño safaru moy kusul jef kusantut wala nek ci biir wajuram suñ borom diko wërsegal wallahu akhrajakum min butun ummahatikum wa la ta'lamuna shay'an bam niko ay jox bam jeex wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida lo lepp gis nga ngir sant sa ngir sant moko waral kon yefur bo bu genné ñew jamono weddi suñ borom miko defal lol lepp mo ra ñu ne ki de kafir la manam sul ko tu jef la manam mom santut lol do
1: lay def
0: nga ne kon digënde sax julit ak yefur fofu rek moy différence julit moy ki nga xane day fateliko ginaaw sant yalla jaabu yalla yi mi def yeb sant la ci jub dafa weddi ñek amma magal yalla rek lañ ko wara def ni ngi ko waxe lolou wax deug yalla budé koku ab waraf la moy ku deggul waraf lay doon
1: moy ku deggul waraf
0: budé diina la moy ko xamné am jangam
1: beul
0: alquran daliko may yu'ashim koku may yu'azzim gimi wax ci suratul hajj lepp lo xamné sha'airullah la wala mbok ci hurumatullah suñ borom ci bo dafa tag ñi nga xamné dañ koy magal nga né bofu magal sax la jëfëdiko kon magal mom moy lepp lo xamné ak mag wala ak cielaté wala suñ borom joxnako ak reuy suñ borom mom moy joxe bo démé ca jakaja lay tax bo ñëwé dal di summi say dal ci buntu ba da ngay magal jakaji lutax moy da nga japp na jakaji deug la suuf la dé mo kër seen kër ga nga joggé ño bokk lepp suuf la waye amna lu nekk ci biir amna qadasa bo xamné ak cielaté ko xamné mo nekk ci biir mo tax ñu diko magal bu féké gis nañu gi kenn ci kilifa yi nu wacce suñu bop suñu suñu mbaxana diko nuyu dafa am lutax wala nga diko defal sa wajur dafa am lutax dafa am lu nek ci mom lo xamne mom ngay wut waye du rek jimmi doomu adama ci kep motax même bu don jimmi doomu adama suñu borom amna teraga yu def ci mom kon jimmi magal mo suñu borom day wax ne ma yaf'alu llahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima suñu borom day wax ne ko xamne ab sante kat la day yalla amul soxla ci dilam bugal nga ne bugal sax ko seuntut lañ koy def mo ra seigne touba day ko yeme ba nga xamne mbiri lum bari lam cey tan day nek li gën ëpp ci daraja ëpp ci xima waye rek fiira ci kaw ene magal gi mënon nako tudde nenen mënon nako tudde benen bis bo xamne du nek bisu sante wala bis bo xamne nena la koy tuddé waye jël gim ko jël rek jël ak tiant def ko ci biir ci nga xamné mom tabaraka habli dawa mashkuri lil jinani bi ruhi wal jasadi wal janani mom tiant mom dako dako lepp tiant ci ruu tiant ci xol tiant ci lepp mom non lako doxale
1: jerejef ya oustaz ci kaddu ya am solo yoyu leer yoyu yu rafet yu lalu yoyu nga xamné leral nako kon yakarna mbolem telespectateur yi ni top baatu magal leer na ci kep ko xamne ci leerutone ci mom kep ko xamne leentone na ci momit leer na ci mom kep ko xamne xamone nako it gënal na ci am yeneen jangir yu bes kon yaakar na ne magal dayo bu reere na ndax dayo sante la wa tayit señ bi ko wote comme ni nga ko waxe da fay xol li gëna reey mu def ko da fay xol ni mu gëna reey mu defé ko nonu ndax sante na sante go xamne santuk mbinde fi ko tos kan lu tolok no mbinde fi sakartu rabbiya adad al alaiqi santi ci beurep yu tumuranke yoy nga xamne limon ngako muy beurep yu doy war yoy nga xamne lim ngako santi ci xolam muy tiantu xol santi tiantu jef santi tiantu lamin ba nopi nak lot ci yit sant nak na ñew len sant lema lool nak fa la amna mo tosaw ci wax ne ñaka mëna sante moy sante deug moy ñaka mëna sante waaw sante deug moy dem ba teulé da ñaka mëna sante nit ki sax dang koy may bam yag nga ne ko xawmu numa lay def ya lolu moy da nga dem ba plan ko ne waaw
0: kenn ci mu resaw yi fi da ko wax
1: waaw
0: suñu borom ma ngi lay sante ci lema la sante
1: tey
0: ma sante gi nga cyant yalla sax amna geneen cyant ko jawar
1: waaw
0: goga amna cyant ko jawar nga ne tasalsul lay doon bo xam da nak amul fu yam ndax yalla mo la dimbali ba nga mëna sante wala cyant gog amna cyant gu ci warat gog amna gu ci warat
1: c'est kon bu ko defé dañuy dugg rek mbok téléspectateur ci ñaarelu question bi nga xamné mo upp solo sax ci biir thème bi ndax thème bi mo da wax né nim la lo bo tambalé rek da ngay xol solo ci réagé ak dayo bi ak jangati réyi ci né nim ko mëna jangé way lay né ci kanamay gëna doy war sax ndax yeen wara ñëwaati yu am solo la ndax da fay laal mbolam képp ko xamné ci paré nga pour santé les seigne touba ci bis bi nga xamne ci wotane ko ngir sante le ko borom kon oustaz bëgg nañu xam it ci baatu cant gogou magal gogou ñu tuddu baat bobu nit ki naka la mëna def ba ne ki magal na moy ki nga xamne day magal ci bu ñëwé yan la wara def ak lan la wara def yan taxaway la wara am moy nan la wara dundé ban xamne ki dal moy dal magal na walé denan ak magalam dal am nañ jot ci mag comme ku magal comme nit ki sañé taxawé waxtu juroom manam du ci melni tisbar nga julli ñent rak def faratay def sunna yi def yépp ñi jot ne yow kat nga jotul sa bop sax ne man julli na julli gu normal comme naka la nit ki mëna ñëwé ba ci biir dëkk bi ak fu mu mëna né ta am yéné magal naka la wara mëna def ban xamné ki magal na loolu lu am solo la ñoo ngi koy ñoo ci tax ñoo ci taxerlu tele spectateur yi nak loolu yakamti nañ ko lool
0: wa kay jërëjëf Serigne Bassirou dafa na laaj la bu am solo lool bo xamné japp na né képp kuy magal ci ak kuy magal dafa na laaj bo waron nako laaj ndax bu fekke nit ki day toggo ay choono yu bari waxne magi magali
1: warna xam la ci lawat la ci
0: warna xam magali ci bopam moy lan la wara def bañ xamne mom mi ngi magali magal nak ndekam cyant la danaka manes na waxne lepp lo xamne nit ki dako def ci xéte jëf yu bax yi bu ci yéné cyant rek manes na waxne lol day dugg ci magal
1: day dugg ci magal
0: lepp lo xamne bo dem xéte jëf yu bax yi lepp lu ci nit ki def ta yene ci ak cyant sante le yalla sante le seigne touba borom tabarak wa taala rek man na ca dug lolu tontu la ko xamne ci anamu bambeusal rek la waye buñ ko tekantale man na je andi ay yenn tombat bu ñeek bi ki bëgg magal mën ta ñak mu defar yeneem lolu nak moy tomb bu ñeek bi lu mata baye
1: xel tomb bu ñeek bi
0: ndax yene ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale daara moy fondement fondement bu deugere lo tek ci kaw man nako atal da ngay gis tabax bo xamne da ngay teen diko xol fek la ko tey du li ngay gis waye mang ci souf ken gisuko lolou moy yene kon ki nga xamne beug na magal ci na baye xel ne seigne touba ci jaamu yalla la ko wo mu baye xel ne jaamu yalla amul genn jaamu yalla ko xamne day ñak yene bu amé rek baxu la way kat ba waxone ku ñaw ta fasso wëñ nga sa ñaw nga jagal
1: sa ñaw nga du jaar yoon
0: képp ko xamne yaangi ñaw fasso wëñ nga yaakaana bo roppé la cey téggu ñepp xam nañu ko moy da ngay def bam bari te jëf ji da naka du muju fenn
1: cey
0: yene jojju nak dañ koy faral di faté tuba limu woté dafa la ci yene ndax jaamu yalla la ndax jaamu yalla la yene jojju faaw nit ki jital ko ci lepp lu mëna doon amna ño xamne nak magal gi ñom dañ ci démé rek mbiru aada wala li tubaab du tudé folklore manam dal magal gaagi ñew ngay esthéti di wara né paré na di def say xoromu bu ñé nga dugg sa car ma ngi ni ci car bi ma ngi accident touba suñ dal nangam dal bay laax lañ déké bi an joté nangam nga ñom ci yoy lañu top ba magal gi jeex nga né magal validé tayo kenn waxuloko dal di depart koku dara ka yéné wul dara koku wala hayyash billah wa ya suñ borom di netalé ca suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yalla ci yalla musal lu mel nonu man nako waral ñaan lañ ko kenn kon yene ji mom yow bëgg makal ci faawu nga defarat sa yene
1: faawu nga defarat sa yene
0: ñaarel bi bu am solo la moy al ikhlas
1: selal ci
0: moy selal
1: ci ñew gi
0: ta xeyna buñ dem ba ci tomb yu mujjé yiñ ci duggal te bokku ci dina feej
1: dina ci feej inshallah
0: ki magal warna selal lol ndax ki boote magal gi rek ko selal la at ci dayo cielate selal nak moy lepp loy def nga diko def rek ngir jëmmé suñu borom tabarak wa taala seigne basirou camera yi bari na lol ci magal gi bari na ci lol ndax bu fekke ne mbolam lo def dang koy camera wa deug yalla lol day melne defato ko ngir jëmmé suñu borom tabarak wa taala da cyant yaronte bi sallallahu alaihi wasallam hadith bim jangale dafa wax ne man kep ko xamne daf may defal jenn jeuf dima bolé kenn ma bayiko ak mom ndax suñu borom yellewut di bokk ak kenn dara
1: di bokk ak kenn len
0: kon nak lolou mata bayyi xel la xeyna ci jamono ay telephone lañ nek jamono ay camera jamono ay yu bare en tout cas yow mi nga xamne dal ya bëgg magal def say teranga say yu bax nga neub ko mo ci gën
1: nga diko fessel
0: nga diko fessel suñu tuba neera ci masalik li ëpp ci li ñuy feñal day yaq ndax bo feñale dara ñu ra sañ basiru de wax deug yalla gilem gi mu ray man nga daal di yek mbekté ci sa xol te boko yegé jëf ja daal yaq kon gis nga selal selal lu jafé jafé jafé la té bokku na ci yi nga xamné war nañ ci mëna gëna gor gor lu bu baaxa baaxa baax man damay sélu doomi señ Touba yi rek manana ngeen nga gis leen sax da ngay xamné rek fi moy kër señ Saliou xeyna gis nga ñu tek boori xewal yi yoyu waye da naka do gis dara ci ñom ñu ñaan yëkëti dara diko joxé ak yu ko nuru sax dara dañuy bisu mag dara dañuy xawa teju dara ludu siar yi mënta ñaké ak yu mel non waye bu fekké né dooma adama bi lu mu def da koy woné ni dé dem ba ci barab señ Touba bi
1: diko filmé
0: di sirap ma ngi né ci barab bi wax dëgg yalla ci barab bo xane fofu bo fa téwé war nga am yenen xalaat yu reey
1: ñudul yoyu
0: nga xalaat jëm ji nim nekké jambar te jamoré yi mi def lolu ay atam nim néwé won nim wété won mom ci jëmmé bopam nim néwé won doolé ci sahir war nga am lo ci jangaté
1: waaw
0: léla nga dem ci barab bi diko siar mu woru na la at yi nga am mom bam koy am mi ngi réaliser lu reey
1: waaw ci yalla
0: nga xamné jëm nga teud fi jo xamné mo xétali deru nit ku ñuul motax ñu gën ko jox ter gën ko warmal
1: na
0: foko jangate day reey
1: yalla
0: okay nak bo taxaye fofu muy barab bo xamne barab bu ñi ñaané jéggel la dama ci masalik señ Touba al amakin bim koy jangalé moy barab yi nga xamne dañ fay nango ñaan moy barab yi nga xamne ay gañu bax dañ fa teut ta soxla yaangi bari yaangi yor ay soxla yu bari njabot gi kenn ku rek yaangi yor soxla yu bari xamna bo ne ba ca barab boba telo lenn luddul woné sa bop wén photo wala ñaar wo xane bo ñibé dang koy mëna esthétique ngir won nit ñi né magalé won na dem na ja barabu señ ba lolu mëna nek pertement bu reuy kon al ikhlas señ basiru nañ ko ci gëna yok nañ ko ci gëna doli deug la amna yo xamné souvenir la ci nit di jublu wala yu mel nona waye dal nañ xamné doomu adama dafa doyé di ko xamné lepp lu mu def feñal ko lolu ngir mu yek ci bopum lu yomb lay doon lolu ma ñaaral tombe ñettelu tombe bi ci ni ñi wara magalé moy faaw nak nu jima jangar señ Touba ji bopam mom nu magalé won ñu jim ko roy loli lu am solo la bo diglo netali señ Mawlaye Boussa momu ak bolem netali yi nga xam dañuy netali señ bi mi ñëk def magal gi moy jamono yim ko fi fekke day leer lol nga xamne yu bax yépp dugg na ci biir waye da am lu ci fess lol sax lo xamne danaka bu fekkon magal dañ la ko bëgg teunkulo ci jenn jëf jojja lay doon moy berne lool nak lu ma ta xam la mom
1: moy
0: bu fekke ne
1: am solo la dal
0: lu am solo la bu fekke man nga jënd ab sachet ndox joxe ko koku mo ëpp doole nga tok sa nek di jang alquran ak khasira sax moko ëpp doole ndax boy jang alquran mi ngi tam jëf jang tambalé ci yow yam ci yow boy jang khasira mi ngi tambalé ci yow yam
1: ci yow waaw
0: waye nak genn sa poche genn sa ñak wa mimma razaqnahum yunfiqun dem jënd ndox nga séral ko bam sédd nga jox ko doomu adama yi jiblu je santalé señ Touba yalla borom tabaarak wa ta'ala señ Touba loolu la bernde la defoon ndax aw bay la woon ba yow mu wéccé ko mu nek am ab gatt dako daade lewetal
1: batay li nga waxon da ci dugg sant amna yenen mbir yu ne ci bir waye day xolal ba ci gëna kawé
0: wa moy itam moy joxe ab ñom ndax ki jang alquran mi ngi ci bir sant
1: mu ngi ci bir sant
0: waye nak be da gëna way tu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman asira na inna ma nut'imukum li wajhi llah gis nga selal gi ma genn tomb bi ma joge rek ñewat li wajhi llah la nuridu bikum jazaan wala shukura kon nonu señ Touba nga xamne non la magale won nga ne mo ci gëna fess la chaque señ Touba leppam jaamu yalla la leppam alquran la leppam qasida leppam nangam nga ne yaatu na lol
1: da ngay deug
0: lepp nga ci bir kon waxunu ne ki qasida ak alquran lol kenn duko wax lol mom da war rek aw sas wo xamne bisat nga diko def waye nak fiñu wara gëna tek sunu baram
1: moy berne
0: fofu mom moy ndax c'est pas pour rien sax ñu diko defé Touba am ay gan ñuy ñew bo né gan rek ikramu dayfi bok na ci sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale né mandar gëm yalla la ku gëm yalla gëm né bis penc day am da wara teral
1: ganam
0: kon lu reey dajé nek wala ci nak ni ko señ Touba waxé ci masalik nga xol ku xif nga jox ko mu xewlu mo gën da wax jooni juma
1: par
0: gis nga itam nim gëne kawé
1: waaw
0: kon yow mi nga xamné xeyna magal da nga jang alquran nga jang khasir da nga def say julli da nga def say wird aha kay yoy yep ci magal gi la bok da dugg ci buntu sante waye nak sak magal deug deug mom nang ko def moy bernde
1: nang ko def moy bernde
0: bul jël bernde dal diko tek ci ñaaral baat bernde bi bu ko xép bul wax ne bu fekk da na nek ci kër gi xeyna sa baye mi ngi ray gilé wala mi ngi ray nak ñaare yow do baye xel
1: lool
0: da nga japp ne pa bi mi ngi ray na nangam waye bul bayal xel ne sa wajur wo bopam lay defal suñu waxan sama jaamu yalla gi sama bop la koy
1: sama bop ta koy jaar
0: lu mata baye xel kon sa kilifa gi ne ci kër gi man na ray gilé wala nak mëno lool xol ba xam man nga rayum xar wa dem ba ci mom nga ko señ bi re xaram yi dama bëgg nga dugulal mako ci magal gi gis nga ne mëno am xar ndax gën nga neew doole loola fexel ba mbolem luñuy jëfëndiko ci magal ci galas nga dajale ko wala jale sa 10000 wala 15000 wala 20000 nga tax nga dajale ko mana nekkut ne faaw da ngay reey gileem da ngay def lu reey fi jamono tollu ñu bari dañoo yaakaane faaw dañoo war def berne yu bare bari di nuroole ndax diw def nako dede yow fi nga toll rek man nga ko ba ci bo mënul loolu même bu fekkon ab jooni nga am war nga ko mëna jënd ay singom Hollywood diko seddelé kon kenn ko nek amna lu man waye da nga fexé dal ba def infaq fi sabilillah moy genné ci sa poche mo xam atmi wala bu magga ki déssé ñaari wér wala juroom benn wér jéma la dajalé dara bu ñé nga jém ko ci duggal waye nek ci ak kër borom kër gi def ñepp di jënd nangam yow nga fété wu di xewlu lool ëpp na def
1: waaw
0: sañ basir man damay wax né gan gi ñew sax bu dé ko yéwu la bu mu yam ci rek ñew dal ci kër nit koko yoré la bul doylo lool gappal né gan gi mana ki dëkk Touba niko Serigne Touba ni Serigne Touba sakko ci mom mu sant lako yalla yewit non lako sakko ci yow kon yewit boy ñew ay da ya nga dëkk yoof ci Dakaru bo mëna andi kessu gën andiko dañ koy soxla kenn ku lay pexé mo mëna am da nga am ay glace lo mëna am nang ko andi da nga am ay boisson da nga am ay cas lo mëna am rek ñew duggal ko ci neeku ne wa kër gi ñoko sakko ba kër gi mo xeyna dañ ko man waye yow bul nangu nak ñuy magal dila bayyi ndax kat Serigne Saliou dama waxon nako ne ku ci raw moromam rek danak nit da ci ragnou mom jimi magal ki ku la ci upp pastef
1: da ci selal waaw
0: duñ yam mu
1: ki sante ki du sante sax mënu ñoyam
0: mënu ñoyam bi ci tege nak modi al khidma momit lu am solo la ci magal ki moko la ci nit di def ñu japp ne magal la xidma nak moy lepp lo xamne nit ñi da nañ ko soxla nga defal len ko ya xam kër gi nga dëkk dañuy soxla ay pax yu ñuy gas yow doole nga am nga def ko ya xam dañu wara bas rawate ni jamono nawet bi ñu toll da soxla nañ ndimbal nga dem jappo ca lol ci xidma lu reey Serigne Touba masarik neena bu yomal xiyamé dañuy laaj ana ñi doon liggéeyal julit ñi ñu ne noongi ni ñu ne yeen kenn du xol seen bir waxu len jalla ñepp ñe len kon xidma lu reey la ndax day woné ak oyof ndax ki xidma ñaare ñepp dañuy tok bëgg lu yomb mo mu jup di son ni ko baye faalé di faral di défé kon xidma gogou mo xam da ngay gindi ay nit waagi amna fi ay commission yo xamna ay gindi lañ leen tuddé nga xam na ñoo mom magal gëpp da naka liñ fay nekk rek moy xol xalé bu reew buñ koy dello ay bokkam lool lu reey la tax lool day dugg ci buntu
1: xidma
0: amna ñoo xane walu wërgu yaram lañuy topato nit ko daanu xam wala yu mel nonu jël ko kiko wala nit ko da ñoo am migraine bopam bi metti jël ko taxawako xam sa pour yek ba ci tak der yi ñi def ana buru tor ak ñom kenn du mëna jall ñu organiser ko lool yépp day dugg ci xidma kon fofu boko topé day yaatu lool waye nak bokku na ci ni nit di mbagalé tamit moy jang alcorane seigne basirou xam nga seigne touba fim tekkon alcorane leppam alcorane la cey jitu man isa xone mo cey muccu leppam alcorane la
1: mo cey muccu
0: niko ko suñ borom donno lo mom lo ko ak yep alcorane day birum suñ walit ñoom dara lol do mën ta nek seigne touba amul dara lu mi def alcorane bokku ci wala qasida yi bokku ñoom ñoo cey jitu kon lum xat defana sax lol bo xore xalifa seigne touba seigne salih rek bimu fi nek magal gi mossa na jup ci defna amna déclaration bu mu daan def di wax njang mu kamil kamil yoy mu da santane ana jamono yi ñek donga dara
1: cheikh mamadou muntaha
0: lepp khalifa yeb khalifa yeb ñom ci lañ koy mom la seigne muntaha admi bo xale lim ci santane jang alcorane kenn xamul num toll
1: bari na
0: lolu day

0: fi seigne touba day nono
1: joxe won na limbi fi mu tak lol sax
0: day nono ñom lol mandara gala ci wa keur seigne touba bo xale ni ñi mokale alcorane do ngay touba yek yu ko mouride day jegg dayo mom ki ma kon lolit mënu ja ñak jangum qasida jangum alcorane rawati na suba gi bala liggey be tambale ñu jang alcorane dok ba nga daan def boko mané yok ko defal ndax bu liggey bi xasse ba tambali mom legi gan ñi ak berne mo upp doole nek ca togo ga raas baak yu mel non lolou mo upp doole ak dem jindi ay bagage dem jili ay gan yu reer lolou mo upp doole mo tax lolou tamit lu mata baye xele kon ñoom ci lañ bok e salatu ala nabi am bo walum xeyti ñaani lu ci way nit lu ci way meena def nako def ta bu koy def mo yeena ci lama waxon moy fama tambale won
1: yeena ci sante
0: santale seigne touba borom tabarak wa taala ñaari tomu yima koy teje nak mo di fatalihu xewele suñu borom bi ne ko suñu tuba mom defé diko fatalep seigne basirou
1: lo am solo
0: magal gi fekkat no fi dañ ko sédlout way lu reey la
1: da lu mata baye xal
0: nga taxaw rek xalam ko ne man de daaw fi magal gi fekkon no fi daaw ak ren ñaata la xam ci ñu fi genn aduna
1: waaw
0: di fekke won nako ndaysan genn aduna sama mam diw nangam diw la andalon magal daaw ren tabarakallah diw bima ñëwé ci kër gi di dal ci kër gi fekkon na fi diw ren bima ñëwé nangam loolu boko xalaté xéew da nga xamna suñu borom defal na la xéewal té yalla dimbali la ba nga fekk fi magal rek loolu tawfiq ju reey kon di xalaat xéewal suñu borom yoyu loolu lu kawé la suñu tuba néna tok di xalaat ci suñu borom tabaarak wa ta'ala ben cha mo gëna gaaw nit ki di jaamu yalla ay at yu bari ngir bëgg jégé suñu borom tabaarak wa ta'ala kon lo xam nga momit lu am solo la
1: di xalam
0: fi may tejé buntu bobu nak moy bok na ci magal wormal dekk bi
1: wormal fi ngay ñew barab bi
0: wormal dekk bi Touba day barab bu yéme barab bo wara bo xamné umal rawaye bo xalaté na ya nga dox ci suuf so xamné borom dekk bi ma nga fa teud rek lolu kenn xamul num toll waxon Touba nak lu jégué jumaaj ak yu ko nuru kon nanu wattandiko di xotti wormay dekk bi xamna dara ci ñew sax ci tomu yu mujjii bokko na ci ni ñi magale moy wormal dekk bi wormal borom dekk bi moy seigne touba ci bopam ci ni ngay nekk ci barab ba waxal nako côté jumaaje fam nekk wormal ak njabotam way wormal kep ko xam dafa laal dara ci deretam
1: laal dara ci deretam
0: même bu yalla dogalon nga gis ko xamne derete seigne touba la même bu fekkon da mel nu wurta mel waxu ñu la ne la bul ko nga roy ko de ndax kenn du roy nit ci lool ci lu baaxu bu yalla dogal mu am way war na am warma joko jox ak num mana mel
1: ak num mana mel
0: war na am warma jokay jox kon wormal dekk bi ci buntu bobu lay dug ci xam lepp lo xamne lu yaq dekk bi la defena ne dara ñew ci tombu bobu sax magal yi jall yep bari day bari ciow te yey waral ciow bi ciow li lu ci bari moy lolu moy ñak wormal dekk bi
1: ñak war na ci ñew
0: ñak xam barab bi nga xamne moy fi lañu nek bokk na ci magal xam valeuru dekk bi fi nga ñew nga ngon ko xam waye lool nak ma ngi ci gëna woñu dekk ci dekk bi ndax leg leg ki dekkul ci dekk bi damay xellu ne ñom bu ñuy ñew sax dañuy wajal Touba amna yere yo xamne duñ ko ñëmé andi amna ciol go xam duñ ko def seen walu bop yek seeni wé ak seeni nangam ñu ci bari dañaa Touba la jëm de ba lool duñ ko andal way leg leg ñu ñew gis ne ñom lañ doon wattandiku amna soxna so xawa doy war soxna sant job ñew fekk ñu ko na ah li man ko ko tek amul solo nga ne kon koko mo koy muju may fit da ngay deg sax ñu na man ma yaagam Touba kenn do fi def nangam fekk ñoña amna ci ko xane ci koko lañ ko gisee koko nak mo
1: kam fekk
0: ci da koko moko may fit lolu lu mata wattandiko la kep ko fi magal si nga xamne dekk bi ab dekk la waxna bokku dekk yi senegal yi amna warma ju fi wara am amna nees fi wara doxé li dal japp na na yenn ci ay tombu yu neew la yo xamne ki magal si bu fekke def nako jital yene xaba limi def lepp selal am ci xaba ikramu dhayfi moy jël lu man ci alalam lepp diko jox ci nit ñi ngir jëmi suñu borom tabaraku taala ci lek ak naan ak ay bernde yu tawfiqe te lol la jut ne faawu da wara reey la ju ne faaw nga wara déressé ngir doko magal
1: lolou moy day melne di seigne bi tambalé ginar gilem
0: tektal bu reey da ba wax na kenn ku nek fum toll rek gisone man exemple yi ma joxe ci ay singom hollywood ben sachet karet paquetu karet boko mané ben ndox bul ko xép xolal fi nga tollu nga def ko bu ëllëgé suñu borom dalay dimbali nga man lo xamné moko fi tégal li dal ku ko def japp nañ né suñu borom dana dogal mu dugg ci ñinga xamné le señ touba woté won ñom ñing ci señ touba da woté né man li la woté képp ko xamné da ngay ñëw diko wuy ji war nga fexé ba wuy ci ko ci limu woté ta bañ ca yokko leen lu ci bokku suñu basiru
1: jërëjëf oustaz Aline Badara Ndiaye ci cadre yu am solo yoyu mbokki téléspectateurs yi Asamadiya yaakaarna képp ko xamné ci yaangi top Asamadiya ci waxtaané am solo yi gis nga né thème bi mom yaakaarna thème la bo xamné ci ñepp nga ko doon xaar ndax indi nañ ci yo xamné ci yu am solo la yim ci tuddu mbolem jëf yim ci tuddu bu ci nekk ab parti la bo xamné ak jaamu Yalla la gu réré waaw yéene mo fondamenté jëfi julit bi moy li nga xamne ci moy matal jef ji innamal a'mal binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nit ki li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon dal ne kep ko xamne ci dafa gaday jëm ci yalla lam ci bëgg dana ko am waye kep ko xamne dafa gaday jëm ci ndaw sax lam ci bëgg dana ko am kon yene moy li fas digënte jef ci ak nit ki ci limi jef kon yaakarna bu ñi magal ci lim ci indi ci yene yaakarna lu mata bayyi xel la ndax jëf yépp yene moko fas kon nan ko bayyi xel mbolam téléspectateurs ak téléspectatrices yépp ak ñi top Asamadiya ak ñukoy top sax ci registre yi lu mata bayyi xel la ndax waxna ko légui nit ki su joggé rek jëm ci bërepp sonn ci lool lamuy def warna mëna xam lan la waaw ñaara bi lim ci tégg gis ngeen né lu am solo la muy ikhlas muy sellal sa jëf ji ndax li señ mbay jaxata nan bambalu lu selul bokku ci lolou moy lim ci indi mu indi ci yit yu am solo indi ne ci yit berne nga xamne bokku na yit ci ponk yi gëna reuy ci magal gi ndax li señ bi def indi ciosan la nga xamne niko señ bi def tax mu indi ko xolin ne bokku na ci jaamu yalla yi gëna reuy bi ci gëna mag mu indi ko waye indi na yit khitma muy liggey bi nga xamne ci ñing koy def bokku ci ak woyof bokku ci liggéeyal julit ñi ak ndam yi nga xamne ak lan la ci fay ëlëk waye indi na yi bare gis nga indi na yi lu ci melne manam bërepp bi ngay jëm ci muy Touba nga xamne dekk la bu wote ak dekk yi bari am luñ fi bañ mbolam lu juuyok sunna mbolam lu juuyok téré sun borom ci luñu sip ak lu leunt ak luñ daq yépp dañ ko fi daq muy soñ ci ñi nga xamne ci ñi la ni fekk ci ndax nit ki mom su la fekk ci rek bu gisee ni ngay jëfé rek lu ci bari da lay jëma top do waaw tay dekk bi fexé nan ba wané ko wanin wo xamné jox ko profil bo xamné mbolam ko jëgé ci biti di ñew sax di ng ko bayyi xel comme nim ko waxé kon matna bayyi xel bax waye indi na ci point bu am solo ci magal gi muy jang alquran nga xamné lolu cheikh mamadou muntaha bi nga xamné moy suñu jëwri ñun ñëpp mom la jital ci lepp bu ñu xasse bu dugg wéru safar rek ay na junni kamili alquran la né jang def ko addé sëriñ bi djublu ci sante la ci señtu ba sun borom buñ démé ba egg ci suru magal gi kon képp ko xamné ci borom kër nga tay bayyi xel jotaay bu am solo bi ci suba gi bala nga tambali lenn bala ligéy bi tambali nga wacce kamilu alquran wala ay kamilu alquran sun borom subhanahu wa ta'ala boko défé rek lolu yaakarna ni ko oustaz waxé bu ci nekk ku ne xamna né amna ci yo xamné dañ ko ci duggal te bokku ci amna ño xamna di ñew ba yeksi len nda xeyna ñak xam la amna ci ño xamne dañ koy defé ngir manam so bis wala dugg ci resource yo rek gis len ma tax ci duggal lu ci bokku amna ci ño xamne liñ ci duggal lu ci bokku xeyna ak umple la ñi bëggoon ci ay leral bu baaxa baax
0: wa kay jere jeuf serigne basiru nanaka teunk nga lepp deug la tombe yoy nga xamne ci lañ jaar amna ño xamne xeyna ci pexey sheytane Seytane mi nga xamé né bëggu kenn jariño nday fexé ba barab bo xamné dañ fa wara jariño dana fexé ba dal lan ko ro lam waxon rek suma la ati yanahum min bayni aydihim ba nam jexé kon boko don teunk man nga wone seytane dana fexé ba amna ño xamné duñ magal yoy nak momit yenn ci banna yaatu lool wa yenn ci ay tombe yi nga xamné manes na ko ko teunk rek ba ci ñëk bokk na ci li tax nit ki ak magalam du baax wala yi nga xam dañ ko duggal ci magal gi te bokku ci moy ngistal ak bëgg siiw loolu moom day mel la yaatu na lool ci magal yi ñu genn ndax day ay nit ñoo xamne ay nit yi écran lañ ñum la tay ñu magal ci dañuy bëgg seen lepp daanaka day fess seen kër day fess seen njabot ñepp dañ leen di xam loolu nak ñoo xamne feneen lañ ko tamé bu ñëwé léra dañ koy bëgg andi ci biir dëkk bi di woné ak pokoré gu réy gileb gaangi ni ray dañ gileb bu suba dara ray nangami nak pantere baangi ni gis nga li lepp ay ndoxala li lepp ay boisson la yoyu camera ñaari rawte na sunu bokk soxna yi ñaari ki yo tok dem summi ko war solo wat yoy yep doon nit ki da koy def ngir jublu ji sante ta def ko ngir jëmmi yalla ay ndax ndax bisub cyant lañ wax waye bu duggé ci buntu ngissal ak buntu bëgg siiw ak buntu sax lele kakoy def sax bude jigen la na l'islam jangale ak ciol deug deug bo xale doomi seigne touba yu jigen niñ da solo nga xane lol yoyé do ci am am lay rek am yu tek ci bop bi lay rek am mom dal ki man la lolou nak dougal nañ ko ci magal gi te bokku ci moy ngistal ak beug siiw beug woné gu upp ak lo jox nit ñi won len ko
1: lo joxe woné ko la bari na ci lool do
0: ñu tek caméra bi muy daw ngay woné ay bol yo xamné tabarakallah bu fekkon sax bol yi bo noppé dang koy tek ci mbéd yi ñepp xéel waye daanaka yow kër gi nga nek daanaka
1: du ci genn
0: say gani bokku la daanaka su ko défé nak mu nek ak yaqku bare bare go xamné kiman la lool duggal nañ ko ci magal gi bokku na ci nga xamné lu mata watandiko la te bo xolé la ma la waxon ciosan amu ci won jabo rek señ touba ak ñimu yar bo xolé yoy da ngay gis ni
1: amu ci won
0: lool kon lu mata baye xel ñaarel

0: naane dem fa lay diw kër ñum diw fa lañ wara añé top ci télé bi di dox rek sama ben waré
1: wax
0: na
1: ñu julli yenn wax
0: ah léré mu né wa ñi nek ci télé bi di dem nga dik mom ndax amna fuñu jëm
1: amna fuñu jëm
0: maraka du ñak am ñu am fuñu jëm way amna ño xane mom daanaka rek
1: amuñu fuñu jëm
0: wa na non bi ñi nek donga dara bokkon nañ ci né ci télé bi di dem te kenn xam kenn xawul fo jëm
1: kenn xawul fo jëm
0: wa waxo bo sori daanaka deppat ko rombu dara nga tok sétan ko fuccio am nga tok sétan ko lolu xawa doy war la kon sank a waxtu yow jengo alquran bokko ci ñinga xana dañuy joxe bernde dimbali wo ñu reer nga xana yow magal ge ben position bo ci taxaw magal ge jeexon bu ñu laaje yow lo doon def ci magal ge lo xana day jeere nit ñi danaka do ca mëna wax lu am solo lu nan kër ñum diiw mo daq ndax ñom miss wi lañuy reer ñom diiw nangam yow yaangi netali mbaxé jambot yow waxo ci sax mbax dara
1: waxo ci sax mbax dara
0: tuba rang da non isa a'jabaka khisal umri'in fakunhu nit bu la yéme da ngay jéma melni mom way do nek rek nan seigne basirou day bo xoron nak wi mu ray seen keur nangam magal goko amatu te yow nga ne di fofu dara lol upp na def moy mom bi mi jamono yi mi am tuyaaba ya koy setan
1: waaw
0: seigne sambay day wax na yowal khiyam lepp lolo fa nit di rawe rek lu ci upp bim koy def yaangi taxaw diko xol
1: bim koy def yaangi taxaw
0: kon lolou mata bayyi xel la kon wéré lu metti wi lolit amul ben jariñ bi ci dekk jaaroon na ci legi modi baña joxe dara ci magal ci lolou musiba la lolou mom upp na def ñu magal bo nopi defo ci sa deureum lolou mo dama ne mom doon te gan nga sax musiba la erreur bu reey lolou upp na def ndax señ touba de gatt bobé mu ca rayon la sakka daf ñu ci fasal ñun ñepp gatt bobé ndax nu fekke won ko waye mu ay jëfam yaatu la kon képp ko xamné man na dara na baña xép lola bu wax né diiw da ray nak comme mënu ma ray nak dama koy far bayyi même bu féké kër gi dañu défar ay gëna di ci réré jëndal ben sané ko ci né bolé leen mako ci lola baxna
1: lu bax
0: waye dal tok non rek lolu ëpp na def ta nak lolu yaatu na bu ngay sama bolé ko ci tombi moy da yaatu lé
1: bari na ci dé
0: moy aw gaay waxana mom dañu lolu moy
1: seen biir dara dañ ci bolé wax ju bari sa tecc
0: képp yam ci waaw xolé suñu dalbi suñu réer yi jël ay théâtre monté yoy képp suñu tuba amul morom yow bu ñepp melone yow da naka dara du jak lolé ëpp na kenn du la wax dara na
1: am ñoo xamne dañuy ñew juroomi ñew yo xamne seen bop kessé lay jëm
0: dañ koy wajal
1: waaw te duñu participer dara
0: dañ koy wajal wa hayyas billah lolu perte ma gu reey la lolu lu mata bayyi xel la buñ ko waxé nak moy ñuko man dama bind sax al bukhlu wa adam ikram al dhayfi ma al qudrah
1: waaw ñi nga xamne man
0: na nga xamne mom man na nek al qudrah ala dalik nga xamne man nañ ko koku mo tax ñuy wax ki ci tege koku lu ci ëpp man na aju ci walu dekk bi momit moy bokku na ci li xew yaatu lol man tamana yag na ko gis moy nit ko xam dafa joge dafa dekkul ci dekk bi ñew ci dekk bi nek sa gan wala mu nek sa kër bëgg def lo xamne dañ koy téré ci dekk bi nga diko yaatal
1: wa bari na ci lool
0: ak diko laq ak diko wutal buntu bu ngi ko mëna défé loolu yim dajalé dafa bari yim dajalé ndax ki ñew mom xawna am hayba bu mu am ci dekk bi mom ragal na yeen yi ragal nako def ci dekk bi
1: soko yaatalé mom
0: boko yaatalé ben tax nga mu ñëmé lum reeyelon lum jappane li de xala ken wul ko meuna def touba rek ken du fa tux mu ñew mu da yow lan nga naka mané sama bobu dem xam nga dama tamu tux koku dala wara dox na gis nga touba de mu gis nga bo fi nekké sax même boko tamu le nga bayiko dekk bi day nek day dekk bo xamné day defar nit ah lolé kilifa gi mom dakoy téré wa bay ba nga wattu de lolou bu lo ci baye faali jappé deug ya man mi di borom keug meunu ma la
1: wax
0: ah la geunon dal moy boko monona bayyi sax mo geun waay da nga beug to na graw ñewal salle de bébé ci ñewal salle de bébé nga duggal ko fofu moy tox koku liñu tuddé tradition wala abus de confiance sax manam ñu wolu la nga wor fofu la yow yaag bokku ci wa dekk bi da nga yow da nga wara sam wor may dekk bi da nga wara fexé ko xamul mom ya ko wara xamal yow nga diko xajal nan ko lol lu bon lolou seigne muntaha di téré seigne touba diko téré bëgg ko ci dëkk bi yow yaay xajal nit mu ñëw diko fi def ci lol la ci lepp nak bu dé jigen la nga na ko grafas man ko tek da ngay def nangam rek bo jëlé musul gi défé ko ni nga xané lol day xaw rewar bu dé pose ongle yi ñi def nga ko man ko def dé fé ak fé rek ngay moytu yow bu jégué jumaaji wala boy siyar defal nangam solal ay ga nga ne yow yaangi jangal nit ñi ay yoonu cyankuté

0: amna ño xamne
1: hmm
0: seeni seenu magal Touba da naka jigen do ngoy koy waral leg leg
1: Allahu akbar
0: joxante rendez-vous jigen invité jigen lele koko man na nek ko xane ko dekk Touba lay doon nek Dakar wala te jaadu lol na ca wax wo borom neeba bam ñew nako wayo ñi sa gañ ñom ñan lañ ay jëkër ak jabar lañu mu na nang nga nako lol wut ci pexé wi Touba la ken du fi def nang fudu Touba sax ken wor fa def lu baxul kon day am ño xane mom li ñaan ñi gambo ñi ras dem bokku ñu amna ñu jokk ngir dañuy magale amna ño xane mom dafa am yenen ay objectif yo xane mom lañ ci bëgg am jigeen ñu wara dajal woko ne ko nañ dajal magal ko kër diw ak yu mel nona bu guddu jote ñi yek ci kaw terrasse yi lañ fay nek yalla xam lolu señ basirou lu mata baye xel tay yi may wax ni yu yaatu la yaatu la yo xamne ñu bare bare bare xam nañ ci ay ay ay mbir yu yaatu yo xamne mi ngi am don na nak lu way def mom mom bopam
1: lu way def bopam teyit nit ki warna moy totandiko setanane di jaare ci mom di def ci mom da
0: ah xam nga nim amé ay ay bis yo xamne bo ja defé lu baax dañ koy ful lu melni bisu aljuma laylatul qadr yek nangam am ko ci ay waxtu non la amé bép barab bo xamné wala jamono jo xamné yalla dako magal bu ci nit ki defé moy yalla fofu rek lañ koy fulé
1: dañ koy ful
0: fofu dañ fay dañ koy ful ak ndax dafa am suul adab gu ci nek nit ki dafa xotti warma ñak teggin digëndem ak borom bi subhanahu wa ta'ala lool lu xawa doy war la fuñu wara défaro nak nit ku fa yaqo koku sax défaru man na xawa mané sa ji xawa na da barab bo xamne dañ fay defaro nit ki dafa wara ñew gëna defaru gëna dolli gëna def nangam nit ki dem tegge feneen ak moy yalla ñu andi ko fa diko def lolu wal hayas billah mandragam ñaka taxera
1: mandragam ñaka taxera
0: kon nak lolu nañ ci baye xel señ Touba lim woti dal ko xamne yow wajjo ñew ngir lolu nga ne yow wajjo ñew ngir sante ci ngir wuy ci ye benen program nga am wa deug yalla yamale ko fa nga nek ta bañ ko andi ci dekk bi di ñew ñu naan wa mom kay da ngay deg ñu koy wax ah magal legi kay da naka mom nangam sala xajo nangam ta fek kawote mom wote wut lool ta yoy day dem ba ci mak ay legi sey sama ni ma sama jey nek ko lu doy war lo xam ci kaba gele amé won ta lu xaw nuru lool la won nga xane yoy yu doy war la fo dem ci aduna mo yaq to wax legi agna fone mo koy teje rek serigne bi moy bok na ci yiñ dugal ci magga ga te bokku ci moy xéetu khurafaati ah fi dang fi xalam ko garab gi seigne bal togal ay nit di commerce ci di commerce yi magal gi waaw soofu seigne fallu sangi ni denga nangam derbi seigne diw da derbi seigne diw nangam seigne diw ñew na tibbi soof ci makko yoyu tamit lu mata baye xel
1: bari na de yaat na de
0: waaw lool lu yaatu la barab yu ci bari ñafay nek dara ay wutkati xaaliss lañ dem ci wetu barab kilifa yi dem ci wetu armée yi ni neena won nangam tek ma sa keul luñu jox nga jëfëndiko ko lolu nit ñi nañ ci baye xel bo demon poroxan dafa yaatu lol ay xalam bok yo xamne diina sax aslan dakoy téré waxuntuma ak jigen yo xamne nekkul jëfë nit nit diko def lolu mom ëppuna def yu mata baye xel nit bo bëgge jëriñu dafa xamna liñu wara jëriñu dem siyaara yi barab bi nit ñu bax ñi barab la bu suñu borom di nango ñaan nima ko waxa legi nga dem fa ak tay ak dal dugu siar ngi jemi suñu borom tabarak ta ñaanal ga fa teud ñaan suñu borom tabarak taala mu fajj say aajo yoy lañuy def ay ko rom rek mu na ndox mi ndoxum nangam señ diwo ci ñaanon suuf si nangam ba dila duggal ci yo xamne da naka dalay genn ci diina ji lolé ñi ñew di magal ci nañ ci bayyi xel ta xam buñuy jël ñu diko jëlé ci source yu wéré suñu bëss
1: jërëjëf oustaz Aline Badr Ndiaye ci léral yu am solo yoy kon yakarna mbokk téléspectateur asama di yeen ñi baxu and ak ñun ci émission yi magal gi ni bi wéru téro ba lay gis ngeen din ko and ak yeen muy jotta yu am solo yo xamna ci dañ koy amal ci télé bi ak ci radio bi mu nekk it étém yu bari té woté yo xamna yépp ay borom xam xama koy téwé wayé bi nekk tém bo xamna tém bu am solo bu ganjirul ndax dafa concerner képp ko xamna ci paré na pour magal ci magaluk Touba wayé yittél képp ko xamna ci paré na pour ñëw ci dëkk bi muy naka la wara mëna magalé ak naka la ko mëna défé ban mëna japp né ki kët ku magal la wala ba mëna ñort ci bopam sax mom né magal na mu indi wat ci yenen yi nga xamné ci ay pokéré wok yenen yi ci duggal nga xamné du bokku ci def sëriñ bi fekk bawu ko fi ak njabo tamit bawu ñuko fi wa lool it mu nekk lu am solo ñun ñëpp ñu wata mar ko war ko mëna bayyi xel ba li mujjé rek muy

0: lo xamne sa waxuma na serigne bi beug ko way da ko dak diine dak ko mu nek lo xamne ci li gëna yees ci diine ndax def yoy mom yaakar na ne comme ni ngi ko waxe rek amna barab yo xamne boko fa defé dang koy ful ku melni serigne touba lim dundu ak lim jaayante digg mak boromam ak lim dacc tukki djej gi nga xamne bin koy arrester 1895 mu nekkon bis bu lendeum bu doy war bu metti mu ñew ne santale leen ma sama borom ak lam daj lepp ginaaw lolu koku yaakar na kep ku koy wuy ci war nga ko wuy ci li nga jital moy ci ñaarelu point bi moy ki koy def ta naka lan koy accepter moy magal moy mu selal jëfinam selal aw doxinam selal digam ak dekk bi kon yaakar na yex nañ fi nga xamne ci mom lañ wara wacce jotaay bi di sante bu baaxa baaxa baaxa baax mbax telespectateur yi asamadie yep telespectateur yi ci radio bi ak ci télé bi nak di sante kilifa yi top jotaay bi yep ni lañ koy baaxo and ak yeen nak ba ni ni exé ci magal gi bis bu yalla sak yi plateau yi bari te wote inda sabah dana ñew wa fil masaya dana ñew yenen ak yenen ak yenen ak yenen plateau yi bari yu wote yo xamne ci ay borom xam xam rek fi ñew tam yi bari yu wote yi comme niñ ko defé magaluk daaw rek ni lañ koy defé ren insha allah rabbi ba ni ni yegge ci bërepp bi and sante le seigne touba boromam tabarak wa taala kon da fay melne ki nu dalalon ku ñepp rañal ci biir rew mi ak bitim rew rafet lu xam xamam lool rafet lu it am liggeeyam ci niko nit ñi tewlo kon yaakarna soñe yi nga xamne ñewat na te mu bayiko ci lambiñam te mu nek nit ko xamne it borom xam xam la bu mag te sel te ñepp rafet lu xam xamam te nang ko muy oustad aline badra ndjay kon ñong koy ñaanal suñu borom yaagal ko te guddulu fanam lool te wérali ciirem ba lim yene liggeel serign bi mu defé ko nim ko bëgge dara bañ ko galankor kon bu ko defé oustad dene yexsi ci fini wacce jotaay bi yaakarna ne li ci dess ci waxtu bareetut kon bu ko defé kaddi tagato rek ñi ki inshallah rabb benen yoon
1: wa alhamdullilah jereyef seigne basirou sante suñu borom tabarak wa taala bu baakha bax di santa sey abdou samad initiative bu am solo bi ak mbolam ñi nga xamna ñoy liggéey ci kër gi door ay jambar lool ciono yeneen ñu diko jankontel and ak seigne bi ci liggéey bi ñaan suñu borom tabarak wa taala ngeeneel yu reey ak jagle yu reeyam defal seigne touba yalla yalla ñu dugg fo ci ngeenel yoya seigne borom tabaaraku taala defal ñu jéggal ko yaatu defal ñu ay tawfiq te ñak ko fekk ay at yu bari ci barke seigne touba allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
0: jere jeuf oustaz aline badar ndjay am nañ bekte lol and ak yow jotaay bu mag bu sel bi nga xamne tambali won nañ ko temum tay bi nak moy aliyatu munasabati ihya'i munasabatu munasabati magal touba mu nek tem bu am solo am solo am solo di tem bo xamne niko uni ci oustaz duggé ak nim ci genné rek xamna né jangati bare bare ngi ci kon bokk téléspectateur yi ñi ngi leen di jox dig dajé benen yoon inshallah rabbi wassalamu alaykum wa rahmatullah

0: télé ba ca barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sas yi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw non nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sas yi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw non nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum
1: bokku a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibey ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di jital ci nuyo bi ak ziyara bi maulana cheikh muhammadin al-muntaqa diko ñaanal mu yagg fi lol te ande wër di am bekté lol di ziar tamit kilifa télé bi nga xamanteni mom lañ tok mbokki di jakkalo télé bi diko sétat sétane mu serigne abdou saman bakke mom serigne shuaibou waye di ziar bu baax baaxa baax jëwriñu barab bi ñu tok muy serigne afia bu soal imam diko ziar di ziar mbolem wa daaira muqaddamatul khidma yeb di ziar nak mbokki talibé yeb rawatina ñi nga xamanteni dañuy top jotaay yi nga xamanteni mom la serigne abdou samad di wajale magal ko borom touba gi waye nak tay ji ñu toog suñu serigne suñu mudir suñu ko xamanteni man nañu wax ni bok na ci ñi nga xamanteni jangal nañu xam xam kon dafa melni wax de yalla dinañ am mbekté lool toog ak mom jotaay ak mom muy serigne fallou bousso tierno di ko xamanteni fi ñu tok kenn du ko fi laccé ndax mbolem yi nga xamanteni dañuy top télé bi xam nañ ko waye yi nga xamanteni dañuy faal di top yoonu mouride ci jotaay yu am am solo yi xamé nañ ko mom nak lañ fasiyene dalal ci jotaay bu tedd bi kon su ko defé dañ koy jox kaddu gi mu nuyo nuyo ak mbokk talib yi nga xamanteni ñoom ñoy top jotaay bi ñoom ñoy and ak ñun ci liggéey bu reuy bi ñu liggéel diko wajalé magal gi muy desu safar ñuy ñaan yalla agal ci ak jamm barke cheikh khadim kon sayyidul mudir ñoo ngi lay nuyu jël ziar
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in bokki julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne may ñu ngi lay nuyu di la ziyara di nuyu mbollem ñi jakarlo ak télévision Assamadia di nuyu cheikh abdou samad di nuyu itam cheikh mohammed al-muntaqa mi nga xamne mo nek ci bop yoonu mouride di mo nuyu mbollem kilifa yépp itam ak mbollem talib yi ak mbolem julit yépp itam nak di sante yalla tabaraka wa taala ci boole gi ñu boole ci liggéey bi a cheikh abdou samad mom cheikh sohaybu taxawal te moy lu jëm ci waajal magal ak touba ci ay waxtaan ngir leral bëgg bëgg serigne bi radiyallahu anhu ak djublu wayam kon lolu mo nekkon nuyo bi ñu dugg ci waxtaan insha allah taala
1: jerejef sayyidul mudir ngi lay sant bu baax ci nuyo bu am solo boobu su ko defee nag tey ji tomb bi nga xamante ni moom lañ fas yéene waxtaane muy tomb bu ama am solo tomb boo xamante ni dafa mel ni dafa ñëw ci waxtoom loolu nag mooy lan mooy ak jaayante ci yoonu murit ak yenn càkkuteef mooy yi nga xamante ni warees na koo xam ngir dëgg-dëgg murit bi mu xam lan mooy jaayante ci biir yoonu murit ndax baat la boo xamante ni bu ñuy faral di wax la di ko jëfandikoo mboolem ko di taalibe yàgg nga koo dégg waaye nag baax na dëgg-dëgg ñu xam lan mooy ak jaayante ci biir yoonu murid. Waaye naka noonu tamit ginnaaw bi ñu ko xamee yan mooy càkkute fi nga xamante ni képp ku jaayante war nañ la koo xamal ngir nga xam ni lii mooy li nga xamante ni moo aju ci ak jaayante. Loolu nag sëñ Fallou Bousseau mudir fas yéene ko waxtaanee bu toll ci ñetti tomb dana ci def benn muqaddima mooy lay tayaar waxtaan wi ngir gën a mën a leeral li nga xamante ni moom la fas yéene waxtaane. Ginnaaw loolu nag dana waxtaane sëriñ bu mag bi radiallahu anhu wa ardahu moom naka la gisee ak jaayante. Moom ku ne xam na ni am na aw njàngale mu fekkoon am na nu mu dégg nag ak jaayante. Ñaareelu tomb bi tamit sëñ Fallou dana waxtaan su baree nee beru moom képp nga xamante ni ajuwul ci kenn lan moo ko war. Waaye naka noonu tamit mbooloo mi yépp bu ñu àndee lan mooy li nga xamante ni moom moo leen war ci jaayante. Ñetteelu tomb bi nag nga xamante ni moom moom lay mujjee ndax jamono jii ñu egsi tey li ñu gis nii ak jaayante la wala du ko moom.
2: Te jullit nag mooy koo xamante ni dafay tënku day jullit moomul boppam ndax mooy koo xamante ni dafa foog mbiram jébbal ko yàlla tabaraka wa taala nangu ne jaamab yàlla la nangu borom bi di ko digal di ko tere muy jëfee ndigal di bàyyi tere. Kon jullit mooy ku mel noonu loolu la sunu borom di junj ci mbiram.

0: waaw ci écran bi
1: wa kay wa bax na waaw wa lolo ci bax waaw wa pare na waaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واندرابي سهيلابي واندرابي جولبي واندرابي كلبي أدم بيمين بيمامي أدم أدم بيكلا mi roma siyaara mi roma salmina ɗo e Asamadiya TV miɗa laara jamma miɗa ma du'ano jam miɗa toroma du'awo miɗa du'ano Cheikh Mouhamadou Moountakhal Bachir Mbacke yo Allah hokku ɗum jam ɓesda ɗum ɓesdana ɗum jammum e cellal mum e balɗe mum haa kayiɗi ko liggana ma mum Cheikh Ahmad Bamba Kaadi mum rasul warra ɗum ni na yiri ɗum miɗa siyaaran leñol Cheikh Ahmad Bamba Kaadi mum rasul fof heen siyaara heen yetta Cheikh Abdou Samad Mbacke Soaibu o mo ngannduɗa kam dari saba sarandirde diine islam nina ma mum Cheikh Ahmad Bamba Kaadi mum rasul yiɗuno ɗum e janginde yimɓe ɓe ko woni diine mu en fof omo ɗum tegi e banggal diine islam hannde noon o on nganndi woor ko ngannduɗa kam ɗum mbaajanten te kam ɗum woni maggal manngal ngal maggal manngal ngal ne adina o fof hombo ɗum anndi hataki heen poti anndin hiɗum woni maggal heen poti siftran yimɓe ne hono maggalirte e teggin o mo ngannduɗaa homa haji e maggal e siin ko idii fof heen poti anndin ko woni sababu maggal saba anndinde maggal tan haɗa anndi maggal si wi'aama tan koko mawni ko mawninde mawninde huunde wayna o mo ngannduɗaa walla leñol ngol njiiɗaa fof holngol woodi ñalaande nde ngannduɗaa woot ko kewnoo heen e taarih mu'en ɗum heɓe ɗum siftorande yimɓe ɓee ina wayna ko addata jambareegu walla ko addata dewal Allah mawngal walla ko yahri noon haade ngannduɗaa noon Cheikh Ahmad Bamba Kaadi mum rasul ari kam ne gooto fof homo anndi ko Allah okki ɗum ko dañi heen ñalaande mawnde nde ngannduɗaa o noddu yimɓe ɓee no ko yooɓe ɗum njettiran Allah subahanahu wa ta'ala e ɗuuɗum ngannduɗaa Allah homo ɗum ɗum waɗani homo ɗum ɗum okki hataki wii kala mo ngannduɗaa beltugulam ko beltugol ma manam ko jinɗi ko welti welatanmi ko hina ma wela e ko dañmi ko haɗa heen yetti miɗama nodda ngara njettaranaami Allah subahanahu wa ta'ala saba Allah homo mi okki homo mi waɗani ko ngannduɗaa jettugola miin tan ɗum yonaani e yettude Allah ɗum yonaani min ɗum taki noon miɗa nodda kala mo ngannduɗaa ka taaluɓe walla kala ma ganduɗa ka julɗo eɗa mbawɗa won foof jettiranami joomi men te kam woni Allah subahanahu wa taala. Ɗum taki nde wima walla yawma karajtu samina asar ila akhir al bayt, wi noon nden ñalande nde ganduɗa mi yaltina saba yahde liggey noyode al mukhtar de khidmati al mukhtar fi zahri safar wadde balle sappo e jeetati e lewru safar ɗo ndu arti kala. Allah subhanahu wa ta'ala homomi hen waɗani ka ganduɗa hina mawni mawnugol ngal ganduɗa mi wawa hen walla ɗum yoranimi jettugolam tan mi yettira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala. Wadde miɗa nodda kala ma ganduɗa ka julɗo, kala ma ganduɗa ka jiɗɗo ko moƴƴi, jettiranami hen Allah. Ni ne jettirantami hen Allah noon woni a bernde teddina yimɓeɓe beeɗa ɗumen kala koɓe mbawi dañ e ñamde e ko yarga e kala ko weltinta fittandu te ɗum harmani beltina hen yimɓeɓe. E rewde Allah ndewa Allah kala ko mbawɗa e jangude Alqur'an, kala ko mbawɗa e nafilaji, kala ko mbawɗa e jangude kasidaji jarde ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallama, mbaɗa ɗum. Ɗum woni ni ne jettirantami Allah. E sin mi wi'ani noon mbaɗon hen ko ganduɗa hina metti Allah, walla mi wi'ani mbaɗon hen ko ganduɗa Allah yiɗa ɗum. E sin ɗu ni ne jettirantami Allah woni bernde e ibada rewde Allah subhanahu wa ta'ala. Saba ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni bolol murid, homongol fonni tan e ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni diine Islam. Te diine Islam Allah wi ad-dinu indallahi al-islamu, wadde bolol murid ngol hongol tongi e ɗen gueɗe tati woni at-tawhid, al-fiqhu wal ihsan. Tawhid gonɗina Allah te ganda ko goto, ibada haɗa ɗum rewa saba ganduɗa kam ɗum taki Allah addi en ɗo. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, te noon haɗa waɗa ihsan haɗa ɗum moƴƴina ngari haɗa ɗum yoɗna. Kala ko mbaɗata yewa hen Allah, hatta sika haɗa feƴƴatno walla si haɗa ñaama walla si haɗa ɓorno walla si haɗa ɓolone, ɗi ciftata hen Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗum yooɗo ɗum moƴƴogari. Wadde ɗum woni ɗuɗum ganduɗa kam ceerno men Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul digli en ɗum, yo en hen jaggiran ɗum, yo en hen jaggu ba jettiranen ɗum Allah subhanahu wa ta'ala. Saba kala ko ganduɗa okki ɗum ɗum hitande foof si ɗum ari si nde arti yewat goɗɗum ko foti noon ɓesdana ɗum hen. Ɗum taki on yii kala hitande arde nde ɓura en haaw, kala hitande arde wayina gueɗe ɗe ɗe ɓurat wel, gueɗe ɗe ɗe ɓurat kumbu, ke gueɗe ɗe ɗe ɓurat daga, e senge foof noon e bangue ɗe foof. Bangal ngal membiɗa hen foof wayina ngal bangal ɓurata wel, ɓura moƴƴu, ha wayina kam ala kosɗe keeci e sin ko kosɗe yeesa tan dañi saabu foof ko yeesa ɗum mabbi. Ɗum noon julɗa Allah foof homba hen foti miija, homba hen foti siftor, nde ndekete Allah tan woni gonga, saba Allah tan jari waɗan de immiɗo homba yaha homba liggonoyo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɗum sababu worko wonɗo, saba Allah si yiɗima yoɓ liganto o wiyatma ya ligga, teganma nattuji, teganma wonko sika tawi dewalma Allah heɓa yani toon, sika tawi noon ngal heɓa yi toon ne si weli ɗum, tekma goɗɗum duuma weeɗ ko weeɗatma ko, saba Allah ko jogi ko ɗum hadde weeɗatma ɗum, il faut woda ko daƴɗa. Yeewa nelaaɓe ɓe rewnoɓe ɗo, yewa hen ko wayno Sayyiduna Nuh noddi yimɓe mum ko heɓata ujunere duuɓi mankude, ƴeewa Sayyiduna Musa alayhi salam niina tampiri e koɓe tigi ɗum ko, ɓen fof ƴeewa ɗumen, ƴeewa nelaaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗo ɗo rewi de jibina tan tawi natti dañ tawani ɗo bam mum jooɗi seeɗa, yaay mum yahi, yimɓe heɓe julla gullaɓe ciwa deƴƴu mam mum yahi, o gaynatnoɗo ɗum koreji mum tambli noon heɓe ɗum tampina heɓe ɗum paanna, hombo wiye o ko kangaɗa wedde kaaƴe, hombo waala e nder gasɗe, hombo waala e lugge, ɗum fof daji ɗum saba nattuma ganduɗa nelaɗa walla Allah subahanahu wa taala tigi ɗum ɗum. E sin wata fondu noon ma ɗum ustu ndiga e daraja mum, e sin dewal Allah yahri noon Allah waɗatama woni ma ganduɗa hadde weeɗatma ndiga wooɗa tegatma nattuma ha ganduɗa an ma hattan ko mbeɗaɗa ko. Ɗum taki Cheikh Ahmad Bamba khadimu rasul kamne Allah tigi ɗum nattu omo tigi ɗum waddi ɗum e tubakoɓe ɓe jaltini ɗum lesdi mum, ɓe jaltini ɗum e koreji mum, ɓe jaltini ɗum ɗoɗo ganduɗa ɗon wowno ɗon anduno, ɓe naɓi ɗum to anda, ɓe naɓi ɗum to wowani, ɓe naɓi ɗum to ganduɗa hay yiide julɗo a yiyata toon. Woni toon heɓa to duuɓi jeetati mankude seeɗa, ɗum bonnanani ɗum ndiga e dewal mum Allah, ɗum bonnanani ɗum ndiga e jaarde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum bonnanani ɗum ndiga e ligganoode nelaaɗo alayhi salatu wa salam, haade ko Allah wiino ko walla ko yinno ko e mum de ɗum timmi artiri ɗum hombo woni mo ganduɗa niina waanode yahata noon wawide artata. Ndiga mankani e mum mbo wona mo ganduɗa o otti toon, wona mo ganduɗa o salati toon, wona mo ganduɗa o layi toon ko fotani lay, e siin de arti wi noon afawto anil adda, mi yaafima ɓeɓe ganduɗa kamen gondo nooneɓam fof kamen gagnomi haa ɓe mbaddidimme tubakoɓɓe haa tubakoɓɓe jaltinimmi, e siin ɓe mbasna andude kete ngol jaltugol hen nafooram woni woni hen nafoore nde nde ganduɗa Allah subahanahu wa taala homo nde nafa, homo mi yiɗi okku ko ganduɗa hina mawni nden e ngol jaltingol hen ɗum woni. Mi yaahimi arti noon mi yaafima ɗumen mi rewani hay goto ndiga ɗon ne wi ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami' al wara ya hadi an rada, wi ɗum an Allah an o mo ganduɗa an jeeyi tagodi ndi fof, kala ko ganduɗa ko ɗum tagodi an jeeyi ɗum ko torimami ko dal an o mo ganduɗa a ala funere a ala mo baddete a nandane hay goto e mbadima, a nandane hay goto e gollema, a nandane hay goto e ko ganduɗa ko e gandal ma e bawal ma an woni jalla an qawat hay goto mo baddete erham midoma toro ya yurme be biidum homa min jurmate anil adai ya yurme be ganduda kamen goni adabe kamen goni nono be accandu men sababe mbas andu si be ganduna be badata ko be badi ko yew non o mo ganduda alwarabi alwara kala tagodi ka ganduda dum tagetan kam andi ke yefer kafrenk buddhist chrétien kala ko wawi won yurme dum basandu yew jugi de bernde jugi mojugol potgol ni mojirde ni a on sika allah si noddima e ar jaggiranam jetti yettiranam allah subhanahu wa ta'ala wadde num poti yettiran allah dum taki ayi khalifa o mo ganda kam woni do cheikh mohammed muntakhal bashir dum taki dikli kala mo ganduda hada wawi jangu alquran ya jangu kamilaji hay sika wawa jangu alquran ne nodda be ganduda hebe mbawi jangu kamilaji be jangan ma be jippinan ma defte saante ni pupna berde moen ka e kala ko mbawda te hina dagi dum wadde kam dum woni dudum ganduda kam dum woni maggal ceno e noddi hen fuf en yobe ngar maggal non via hina woni 1337 e hijri bebe bi 1439 bebe bi 1441 goto fof 1341 goto fof e moen do da ni jaggi hina tidi saba hina wawi be de hitande cierno vidumen jaggirana maggal yamoridum oyane de hitande cierno yamoridum esin kame hore mum boyi maggal boyi wat maggal woni nyalane de boyi won nyalane de ganduda hende dum bendi hende tide mum hataki noddi hen kala talibe kala jiddo ko moji jaggirana dum idana goto fof dodo woni warata dum ha joni ne hina wawi kala ma ganduda hada wawi wat ar arat esin sa arani ne hada wawi jodo dodo gonda saba cheikh mohammed fadal mbak al khalifatu sani li cheikh ahmed bamba do de 1437 e ka tarikh layiko nden kamne nodduno vinon ko gonga goto fof hada wayi maggal loda ba kodda dodo gonda kam andi ka neer lesdi wala caggal lesdi esin sikatawi allah wadi gonda e der caggal lesdi ta hada wawi hada nodda ngara e der ko rejima hada nodda ngara yimbe be noko potten saba puttital ko woni ko hen e nafore puttital ko woni ko hen ka wayna bebe gandandirana be gandandira saba ko be ko reji kamen fof innamal mu'minuna ikhwa bebe gandudane hebe bayrindiri be jiendira bebe ganda ko be koreji be nanandirana tan be pera yiandir be jiendira tibi ma non katake ko allah wi wasin fi nasi bil hajji ha bi li yasadu manafi'a lahum allah ba wawno tan goto fof biadum hajji do gonda esin fottin dumen da wotere kataki liyasado manafi'a lahum noko be tawe be jiya dudum ganduda ko nafore mo en wadde cheikh mohammed fadal ne noddi kala julda allah yoɓe garɓe puttita ɗo e Touba noko ɓe daña walla ɓe jiya ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni nafoore mumen. Maggal noon wadde en gandi ko woni maggal, en layi hono maggalirte. Esin hina woodi tegginaaji ɗi ganduɗa goto fof e mumen homoɗi foti aynu, homoɗi foti miijo. Saabu ko ɗum diine Islam, a noddo e diine, te diine noon woni al ihsan, ɗum moƴƴat ŋari ɗum yooɗat. Wadde kala gimmiiɗa haɗa ara maggal, a fot yooɗnu hoorema, a fot moƴƴin ŋari hoorema, ne a jikku ma, ne a cereeji ma. Kala ko ganduɗa ko bolle cewɗe, bolle ɗe jooɗaani, bolle ɗe moƴƴaani, wata ɗum lay, wata ɗum waɗ. Si haɗa ɓoornoone ƴeewa ɓoornungal ngaangal ɓoornotoa, ɓoorno ɓoornungal juulɗo. Debbo yo muur cereeji mum hay ndiga wata ɗum feeñ. Kala ko ganduɗa hina haɗe e saare he, ngayna hoorema, mbaɗa feere haa ganda aan kat a rewat Allah e dewal Allah gonɗa. A yahaani haɗa yeeyoyo walla haɗa yeeyo walla ha goɗɗum, e siin a yah saba dañde Allah. Si ka yahi noon saba dañde Allah, kala ko ganduɗa hina okkira Allah walla kam ɗum woni kala ko ganduɗa hina moƴƴi, hina woni ko ganduɗa hina wallita julɗo o, hina ɓesdana julɗo o, a gona hen e sababu ma. Kala ko liggey mo jiiɗa, si tawi haɗa wawi def walla haɗa wawi weeru ndiyam walla haɗa wawi dalnu hoɗɓe walla haɗa wawi teen walla ko mbawɗa fof, e ko ganduɗa ɗum hina woni ko ganduɗa hina nafa julɗo, mbaɗa ɗum. Hina ɗo waɗi al amakin al mubaraka Makka nuuji ɗi ganduɗa hiɗi barkini, a haɗa toon foti yah. Sika wawi ciyaroya ko wayna ɗoɗa ceerno mawɗo o woni, njaha toon ciyara, ndekka juuɗe ma, duwoɗa Allah subahanahu wa taala haajuji ma, duwoɗa Allah ko moƴƴi, duwanaɗa koreeji ma, duwanaɗa ɓe ɓe ganduɗa kamen boppunaɗa keeci, duwanaɗa jiknaaɓe ma e kala keyniɗa, duwana ɗum ko moƴƴi. Hina ɗo waɗi amakineeji goɗɗi ko wayna aynu rahmati o mo ganduɗa te ceerno o woni njaarem toon nelatno ndiyam homo am addane homo hen salligo walla homo ɗam naftoro ɗam ndiyam ne aɗam woni ndiyam barkinɗam. Hina ɗo waɗi ɗe ganduɗa ko amakineeji moƴƴi ko wayna ɓiɓɓe mum ɓe ɗoɗo ɓe goni e nder juma he woni ɗoɗo ɓe mofta toon ne naata toon, duwaɗa duwanaɗa ɗumen, duwanaɗa hoorema, duwanaɗa jiknaaɓe ma e koreeji ma fof. Ɗum fof hina woni ko ganduɗa hina jari siyar daaray kamil kamne hen jetto omo ganduɗa kam liggimo ɗon, te mo wona ɗum wona ko ɗum wona ndiga ko wona darnude wuronga ganduɗa ko alqur'anul karim tan taki ko heɓata milliyaraji milliyaraji. Cheikh Abdul Ahad Bakke rahmatullahi alayhi kam darni ɗum e jamanuji waɗi ɗon ko waɗata ko ɗon fof, saabu ligginode Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul toon ne jaaha toon. Sa wawi gagneji ɗe ɗeya aɗena wasani koroyol ma gongol toon hay saɗum andane ganda ko julɗo ka julɗo toon ne jaaha toon, duwanaɗa ɗumen. Wadde ɗum goto fof e men homo ɗum foti andu, anda noon maggilirte. Sika e bangal économie iqtisad woni dañal e ɗaɓɓal ne sika Allah ina hen mawni na fewi na fewi ina woni ko ganduɗa ina hen anda saba on jii hewɓe hen koɓe moɓtatno ko e bagasuji e marchandise ji foof ɓe boppat ha maggal ara ɓe duwa ngal ɓe duwa ɗum yaltin ɓe jeeya ɗum hen ɓeya ɓe kumat hen gayi mumen ɓeya ɓe jebta hen borti mumen ɓe neya ɓeya ɓe kuma hen jawɗi mumen goto foof homo hen dañi ko ganduɗa ko projet ji ɗi ganduɗa homo ɗi moɓtani maggal ni no ganduɗa batoji ɗi ɗi gimmoto caggal lesdi ɗi gadda marchandise ji ni no ganduɗa avion ngaji ɗi ɗi gimmoto caggal lesdi ɗi gadda yimɓe e marchandise ji nonne aynaɓe ɓe ko reji men ɗi nonne ɓe mbaƴanirta maggal noko kala nagge nge ganduɗa ɓe korinoma nge yeeyi ɓe moɓto nge ha maggal walla kala jawdi ndi ganduɗa hindi ɗumen jahno hono ɓe jeertondi ɓe moɓtondi ha maggal walla hay tawi ko koreji men rewɓe ɓe sohnaɓe sippoɓe ɓe on jii kamen ne ni no ganduɗa noon ɓe cippirta noon ɓe dañirata noon ɓe ɗaɓɓirta e nder maggal ha ɗum taki hina hen waɗi ɓe ganduɗa koɓe dañata ko e ɗen balɗe tati walla nden yontere koɓe jeeyata ko hen e million ngaji hina woni ko ganduɗa heɓe mbawno jooɗo lebbi lebbi ɓe jeeyani ɗum ɓe dawa ɓe jeeya ɗum e ñalade wotere balle e yontere wotere wadde si maggal foti goto foof hewɓe hen ɓe jiyata hen koye mumen hay ɗuɗum ganduɗa kamɓe woni méjaji ɗi woni ɓe radio ji ɗi télé ji ɗi cité ji ɗi kamenne foof heɓe hen jiya koye mumen saaba ko wayi hen publicité ji ɗi ko wayi hen nino ɓe ƴewrata ɗumen ɓe ganda ɗumen ɓe ɓe ganduɗane kamen goni julaɓe ɓe jiyat koye mumen commerçaɓe ɓe ɓe jiyat koye mumen hay ɓe ɓe ganduɗa ko janggatɓe ne ɓe jiyata hen koye mumen eɓe warat ɓe waxtan gandal ɓesdota hen saaba si maggal ari goto foof ma waɗ gestu si yiɗi lay e Cheikh Ahmadou Bamba ma waɗ gestu ɓesdo gandal si yiɗi lay e maggal ma waɗ gestu ɓesdo gandal esin sika yiɗi wat diine ne lay e diine he il faut wat gestu ɓesdo gandal wadde maggal a yii ɗum foof ɗum ɓesdat ɗum hay société o ne a yiyay politique o sika maggal ari ɓeɓe ganduɗa politique tan ɓendi ɗumen ne goto foof dogat ara si ɓe garine ɓe gande hen kalamo annano ko ande kalamo yiyatana yiyatanoka yiye wadde maggal hina woni ko ganduɗa banggal ngal membiɗa kala ma ɗum taw hina woni nafoore nde ganduɗa ko nafoore julɓe wadde nde nafoore noon sinde ari annene wota hay goto naftoro nde woppuma kala ɗo mbawɗa rew walla no mbawɗa waɗ foof haɗa woodi bolol ngol ganduɗa walla haɗa woodi senggal ngal ganduɗa aɗa hen wawi nafto hay kurkali ɗi ɗi ganduɗa ne Allah waɗi doole mumen ɓe jogi ɓe jogade hen peeleji mumen e pikkaji mumen heɓe mbiya homo ligginta ñande goɓe dañe hen koɓe natti guure mumen a ɓeɓe ganduɗa kamen goni dareto kamen ne a yiyat ganduɗa ɓoggi mum jogoto coɗɗo gaari yiɗi naɓanɗo ɗum kam andi sarede walla ko ɗum wawi won ɗum foof hina woni ko ganduɗa hina foti ande hina foti jagge saaba ko mawninde e dewal Allah subahanahu wa taala e sin noon woto woppu ha nden ñalade ara njiɗa kala ko haɗatono haɗateno hen mbiya ɗo ɗum ɓuuri weeɓ yomi ɗum wat, jiɗa kala ko boni hen gaari mbiya hande hina mami ɗum wat, ɓe tinata kam. Saabu si ɓema tinani ne o mo ganduɗa hombo foti hombo o tina foof hombo mo yiya hombo mo tini, te on woni Allah subhanahu wa ta'ala. Wadde noon goto foof e men yo andu nafoore ndeni ɗon ndeni naftora ɗen nde, mbaɗen feere ha ɗum wona ka ganduɗa ma ɗum en naf, ma en hen dañ jahnga jam enen ne Allah, surtout enen fulɓe. Saba en gandi Cheikh Ahmad Bamba khadimur rasul sa ɗum ƴeewi ko pulla, sa ƴeewtindima ɗoɗo immi ko haal pular. Wadde ko koroyol foof en esin enen ɓuuri ɓata, tawde enen ɓuuri ɓata noon hay goto woto ɓuur en hen. Yo en hen jaggu kattane bawe men, jaggen hen kala ko ganduɗa hina ɓesde neɗɗo e banggal dewal Allah. Tawi ko warñede ma ya weerru, tawi ko doole ma ya weerru, tawi ko poos ma ya weerru, tawi ko hakkille ma ya weerru. Saabu Cheikh Ahmad Bamba jari ɗum, jari ɗum woto wonmo ganduɗa noon a woppat ha nafoore gasa, ha nafoore nde huuɓo nduwa wi annene a haɗa hen naata walla sa tinna ala anini dal tawde ni a jaggu hen ko moƴƴi, tinnoɗa ko moƴƴi. Saba kat a kala mo ganduɗane a ɗaɓɓani a si dañal foti e dañata. Wadde yo en ɗaɓɓu ɗaɓɓor ɗaɓɓugol ngol ngoli nafoore nde ndeni, yo en hen naat gonen hen. Woto en mbi tan min de komi juula tan pota ɗon ala, ɗaɓɓude hen haɗani o dañde Allah. Woto wi min de yeyde tan addimi ɗo yomi yeey simi hantanimi gasa ala, esina hay sika tawi a hootatne weltin kurkali ma beltina yimɓe wuuro ma. Sa weltini yimɓe wuuro ma tan a maggali, saabu Allah subhanahu wa ta'ala kam risnuma ɓesgu ngu, te nde risnumagu noon ya ngu toppita. Sa ngu toppitima ma welta e ma, te kala belti mbaɗɗo feere Allah welti e ma. Wayna ko Cheikh Ahmad Bamba torino ko ma ko winama ko yettiranam Allah a yettirani ɗum Allah. Wadde ɗum woni ko ganduɗa ko ɗum maggal, ɗum woni ko ganduɗa ko hen ɗum poti wat, hen ɗum poti aynu, hen ɗum poti reen, hen poti dara kattan mbaweɗe men. Kala ko mbawɗen e jangude Alquran ni no ceerno layri ɗum, mbaɗen ɗum wote en ngam janggen janginen. Kala ko mbawɗen e weerude berneji ko ñamate ko nafata neɗɗo, yo en berru wata en jaw. Saba ko moƴƴi yawetake te ko moƴƴi tohƴata. Kala ko mbawɗen e jangude kasidaji Cheikh Ahmad Bamba khadimur rasul ɗiɗi jardi nelaɗo alayhi salatu wassalam, yo en jangu. E sin kala ko mbawɗen e nafilaji mbaren juul he en cilmina walla jogaden kurusmen he en ginna Allah subhanahu wa ta'ala istighfar astaghfirullah al-azim walla subhanallah walla kala ko ganduɗa ko inde Allah te hina nafa neɗɗo o, hay sika tawi a anda nafoore ndene a yiyani nde ya yo laamane andina ma nafa. Si ɗum nafanima ɗone ɗum nafma toyata jahnga jam. Wadde ɗum foof neɗɗo homo ɗum foti andu, neɗɗo homo ɗum foti reen, neɗɗo homo foti andu ɗo en ndewɗo tan en jawtat. Allah wi woma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min risqin wama uridu an yut'imuni. Mi addani on ɗo e adina mi takrani on diga ka wana yon kam ndew yon kam ndew dum taki takrumi on ndewe kama ni na mbimi on ngannon ad-dinu naqlun laysa bi aqlin dine o mo gonden ke dine kala ko madata hen ittudum yettudum e al-qur'anul karim walla yebtay dum e hadisaji nalada alayhi salatu wa salam walla yebtay dum dudum ganduda ka beebe ganduda ka yimbe mojjube kilifaabe mojjube kamen pottite haabe gandi dum ko mojji hebe dum jamuri ya wat e farata woni kala yamori ko subhanahu wa ta'ala walla sunna dum woni ka nalada sallallahu alayhi wa sallam wadi ko imma muakkad aw laysa muakkad ya wat ka ganduda ko kam dum woni al ittima'ul umma dum woni kilifa be fo aiwatul umma fof en be puttiti hen be gandi dum koko mojji hebe dum bada ya won hen te wata addu kala ko ganda ka bida hina hada hina doga hina renta se ahmad bamba khadim rasul fera yid bida riwat bida woppat bida accat bida kala ko ganduda ka alquran addi dum kala ko ganduda ka hadis addi dum ko dum yidi ko dum fodani ko dum sohli esin kala ko ganduda wona dum kam yida dum te fodanani dum wadde kala ko mbadata hen yaadum tek e dow dine kala ko mbadata hen yaadum tek e dudum ganduda kam dum woni alquranul karim saba alquran woni ko tidi ko alquran woni ko dudum ganduda hina tega e bulul kala ko tegi hen wadde dum hebi tegi ma bulul tema dum hewi to dum foti hebo magala nin don ni na foti magalire nin don e si dudum ganduda kam dum woni teggin magal ne nin don hada laye ko mojji hada wada ko mojji hada rewada mojji hada rewada laabi te non kala ka anda manda hen bebe ganduda hebe ngara hebe maglo yene yobe teelat yobe teela yobe yew dodo be jodoto e dodo be dewata dodo be gonat yobe denta ka mojji te ko be bagasuji mo en be potti tinode haadi mbaasa sarandir noko ndiga wasen majju sibe ji mo ganduda be ganda dum ne woto be nyoko dum ko jagi kala biido ma hinne e bolole ka ganduda a anda ko dum woni teela hen sabahina wadi be ganduda a ko be mbarata ko e ko wiete ko be maglat be be dabbar be jaabe dum jiida wadde si cho hewi na an teetan deja mbara sese ha ganda hono jaharata woto won ma ganduda non kala ko jiida nata hen walla kala ma jiida nata e mum ala won ma ganduda ateya a yewtinta beewe jahdata beewe ganduda beewe gondata hada se ka jogima sedal ne mujju moptugal ko mujji se ada yeyene ya sor ko ganduda esin wota wonbe ganduda kala ko ari ebe biya hande cioda dum hande danya dum hada wawi yonni jeeda ko biada dum ko dum nangam te wona dum walla beededa ko ganduda wona ko codana da ko wadde dum fof neddo homba hen foti te homba hen foti de ha andado la rewata e dora ni na warata dum dum fof neddo homba dum foti andu rento te siga hada yepta walla hada yahada won ko de ganda to ta gabbida de rento jonnya doma sabasibe yewi be gandi ana andatan ebe mbawi rewa dow ma be yonnyuma haɓe naɓa haalis ma ɓe yonnyuma haɓe naɓa bagasuji ma walla goɗɗum wadde wat seese fottitin bagasuji ma fof kumaɗa wotere woto wat mba ganduɗa ɗo woni fof saagiyel wona toon mbuusiyel wona toon dum sa dum wadi ma bonnare bonnarane wala majirane da esin yew sag mawda sa dum dañi mbada hen bagasuji ma fo bolol gotol jogoda wala jeewa ka dañda ko mbada hen bagasuji ma fo esin sidi charandiri a tan sa renaki wor ko majje hen wala ko sarindiri hen yew ka ganduda ne sa dum dañi a dum besduma walla jeewa ka ganduda ne sa dum wasi dentada dum dum esdantama ndiga saba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ina jilla e ka ganduda ko ina nafane do acce kala ka ganduda dum ala na dum nafore yo acci dum dine islam pour neddo dine mum yoda moje ngari natat e ka besdantu dum e ka yonata gede mum esin kala ka ganduda dum yonata gede mum a dum accat dum woppa dum wadde dum woni ka ganduda mi addanina dum do koroyol mon sehil mon gida mon oustaz mohammed mahmoud kah ba serigne modou mamoun niang kam addanno don waxtan bajgol magal do e assamadia tv on va yett fof en on va jaar fof en on ba wiya un gar e kewal jaggen hen e kewal Allah wadan en jam magalen e jam hakoten e jam ndayen jam te kala ko yamira hen Allah wadan en dum te dum wona dewal Allah jabagal be gandudaane kamen goni jignaabe be wonbe do yo Allah okku dum en cellal e njud mbalu be heyni be ne yo Allah yurme dum en yaafo dum en kala jogi hen haaju yo Allah nyaawnan do mo kala gaddudo nyabune yo Allah sellin bo kala ma gandudo ha do jogi jahne ne yo Allah yaltin ma hen e dow jam Allah warane en dum wona nyalaade besdore mbaasen won mbaasen usta te dum wona nafoore men sahiran wa batinan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñi top ci asamadiya tv ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndorkel ci wéru tedd wi ñu nekk muy wéru safar ci bis bu mag bi nga xamné mom lañu jëm muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ñu fas yene ci sante le yalla sunu sëriñ sunu yaakar cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñuy ñaan ñu ag ci jamm ci defé ko ci anam bi nga xamné mom la ko tamo no ngi nuyu ak ziyara ak ndorkel al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammed al muntaqa diko ñaanal fan bu gudd ak wër ak motali mbolem sumbi ak liggey barke cheikhul khadim di nuyu murid yep ak julit yep waye ni ndorkel li jeewri ñi barab bi di cheikh abdou sahab mbacke soaybu diko ñaanal mom itam yalla doliko dimbal ak mbolem ñi fay jappal ci liggey bokki ñen sa tax ñi moy jotaay yi nga xamne mom lañu wajale bis bu tedd bi ni tay melni sax waxtaanu tay wi bokku na ci waxtaan yi nga xamne moy gëna am solo yi wajal fi ci Asamadiya TV ñukay and ak borom xam xam ko xamne dara ji min nako lool waye attub yoonu mouride min nako lool ci xam xamam bu rafet ci glabiram waye ci jikkom ju rafet moy inspecteur serigne cheikh mbacke ñang tay mbokk yi jotaay bi ñu wara def ak yeen ñi ngi ko wara and ak inspecteur serigne cheikh mbacke ñang bokku ci ñi nga xamne dañuy taxaw njang mi ak di liggéey ci xam xam ci tolu xam xam ca jangukaay bu mag bi nga xamne mom la fi cheikh mohammed al muntaqa taxawal moy mu jamma bu mag bi nga xamne moy complexe bi mu bokku ci ñi nga xamne dañuy taxaw ak saytu ak liggéey ci daara yi nga xamne ñoo nek fi ci dëkk bi di jangale xam xam inspecteur serigne cheikh mbacke ñang mom lañu wara dalal ñu wara waxtane nak li ñu jëm muy magal gi lan moy magal gi lan moy ay sababam ak bind yi nga xamne war nañ ko mëna jàngé ci magal gogu non kon mbokk yi bala ñuy ñëw ci waxtane di xoss ci waxtane lañuy jox inspecteur inshallah taala mu nuyo ak mbokk yi bu nuyo ak mom ba nopi rek ñu daal di ñëw ak mom ci laaj bi ñëk bi ci waxtane inshallah taala bismillah inspecteur serigne cheikh mbacke ñoo ngi lay nuyu di la dalal fi ci asamadiya di la jox kaddu gi nga nuyu ak mbokk yi bismillah
1: jërëjëf cheikh mohammed al murtada silla ma ngi lay delloo nuyo di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi ak fu ñu mën a toll di jiital ci nuyo bi ak ziyaara bi cheikh mohammed al muntaqa mbacke di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu it kilifa ak barab bi di asamadiya muy cheikh abdou samad mbacke moom cheikh soam di rafetlu bu baax a baax taxawaayam ak yitteem ci lépp luy tasaare njàngaleem serigne touba njàngaleem lislaam njàngaleem yoonu mourid ci ak lépp lu soxal penc bi di ko ndokkeel bu baax nag ndax jotaay bi benn la ci jotaayu wàccaayu màggal muy bis bu am solo ci yoonu mourid kon serigne Murtada nuyo baa ngi noonu
0: jërëjëf serigne Cheikh ci nuyo bu am solo boobu mbokk yi ni ñu ko waxee rek mooy serigne Cheikh Mbacke lañu war a dalal ci jotaay bii nii ñu war a waxtaane bind yi nga xam ne manees na koo jàngee ci màggal Touba gi waaye bala ñuy dugg ci bind yi dañuy jox inspecteur serigne Cheikh Mbacke mu andil ñu ak fàttali ci màggal gi ak ay sababam insha allah taala serigne Cheikh kon lan mooy màggal gi ak lan moo sabab màggal gi
1: jërëjëf Cheikh Murtada waaw màggal gi day xam naa tënk bu gàtt lay nokk ndax jàpp naa ni fàttali rek lay nekk waaye mbokki taalibe yi xam nañ ko bu baax léegi waaye nag fàttali ni ko sunu borom waxee saa bu ngeen jàppee ne fàttali dana jur njariñ dereen fàttali fa zakkir in nafaati zikra kon ci cadre boobu rek lañ ko kiyee moo tax dañ koy tënk lool màggal gi moom ak sant yàlla la ak sant yàlla la buñ ko bëggee tënk ci benn kàddu rek sant yàlla nag dafa am ay chartam am wàccuwaayam ci diine l'islam loolu xëy na danañ ci dikkaat mu am anam buñ ko wara defé man na nek sante gi man na nek ci xol man na nek ci ay cieur man na nek ci benen anam ci xam xam ak yu demé non yoy yep nak buñ ko bolé da fay nek ak sante yalla yene ju rafet muy selal mo koy lal mu nek jaamu yalla gu kawé xayna dañ ci dikat kon buñ jappé ni magal ak sante yalla la rek sante yalla nak mune su ko def ci lu bax lu dut lu yalla gërem lolou moy magal mu doon batu wolof bo xamné rek serigne bu mag bi ci lamiñam bu barkel wowo ci la bayiko won niñ koy faral di netlé lepp rek ngir bëgg jaamu yalla gi muccu ci lepp luy bida ndax niñ ko xamé mag ñi tambali won nañ ko tuddé tebeski wat mu ne len dédét ndax da fay nuru bida tuddé len ko magal kon buñ ne magal ak sante yalla la go xamni baati wolof bobu rek lañ ko tuddé sabab bi nak momit buñ ko tassé man na bari waye man na ma wax ni rek danaka man nañ ko japp ci ñaari sabab ci teunk benn bi moy bëgg gu nitu yalla muy Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasulullah radiyallahu ta'ala anhu bëggona am ci ay waccu way ak maqama yu kawé yo xamanteni xamé mon nako ba tax mu bëgg ko am ci lolou likoy firndel moy waxtanu Cheikh Abdullah Mbake bi nga xamanteni netale nako ci magal len ci magal yim da def ci len ci magal yi wané ni fi ci Touba ci Daru Qudus gi serigne bu mag bi bim nekké ci Touba ci adiou ndiek ya gis na fi yenenbi alayhi salatu wassalam ci anam mu gis ñim andal wa ahlu badri ak yu mel mo am xemem te fu bok ci ñom ba tax mu sakku won ko yenenbi alayhi salatu wassalam wax ko charte ya mu nangu charte ya nim ko netale ñu ñep ak xam nañ ko kon lolu sabab ben la moy ne ay maqam yum soxla won yum beggon mu melne yalla da koy jaay mu deggo ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci charte yoy mu ne kon legi day sobu yoon wi ngir egg ci maqam yoy lolu moy walu batin bi ak yenen yu ci aju walu sayrisi nak moy ne dafa dajje ak tubab bi tek loxo ci rew mi ba nga xamne danaka man nañu wax ni rew mi mom lepp mi ngi won ci loxo tubab bi ñewon ay bour daane ne len danaka ñom ñep ba tek fi ay ndaw yu bopam ñoñu nak jamono bobu nak tubab bi du bëggati kenn ku am mbolo li ñu tuddé influence du ko bëgg ci yalla da dogal nak ci jamono yoyu serigne bu mag bi mbolo mi biir rew mi yaakar ji ak choone yiñ doon dundu tax ñu japp ni mom mo leen mëna xétalé ñu da walwalé diko sét ci fu mu mëna nek mu fekk ko fa mbolo mu bari mom ko da top nak ak yoon wi mu leen doon jaarale jëmele leen ci suñu borom ak génné rew mi ci notel lol taxna tubab bi xamni bu ko bayé bu ko fexalé bo yéxé mom tubab bi lim nam ci moy jëfëndiko suñu rew jëfëndiko suñu xel soppi suñu xalaatin soppi suñu paspas suñu diiné yoy yëpp bu boba du jappalé motax tubab bi daldi ni ki dal dana ko sakal pexé lolou moy sababu sayé kon buñ ko xolé dal ci ñaari sabab rek benn bi bu feñ buñ mëna gis ni tek ci bët bi ci res mbiru batin la digënté sëriñ bi ak boromam ci anam bu teunk rek serigne Murtala
2: jere jeuf serigne cheikh ci kaddu yu am solo yoyu nga xamne day melni liñ ubbe waxtane waxna ci lu am solo muy magal gi ak cyant la ak sant la ta waxna yidne sant mom lu kawé la lu am waccu way la ci diiné
0: luñ mëna def la ci lamine luñ mëna def la ci ay cër ci xol ci pass pass kon day melni serigne bi limu woté ak jaamu yalla la woté waye wax na yit né batu magalit ci serigne bi la bayiko ngir né xajna xër buñ xër ci bis bi taxon nañu tuddi won ko ak tebeski wat waye serigne bi comme da ñew ngir yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ñew ngir xex lepp lo xamne dafa jëm ci bida dafa juyo diine motax mu téré leen ñu wax baat bobu non di tebeski wat donte sax ñomit akhir rek lañ ci jublu won wax leen ne leen nañ ko wax ak magal kon day melni baatu magal ci ku bax ki cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ci la ñëk bayiko lol di lu am solo waye li gëna am solo nak nga xamne mom la mujjé ci waxtaanu té képp kuy magal ci wala képp ku dib julit ta xam xam yittel la rawaté nga di morit war nga xamne magal gi lan moko sabab mu ñëw ci sabab bi né magal gi kat tuduna ci sabab yo xamne ni sababu zahir la ak sabab batin sababu zahir bi ñun ñëpp xam nañ ko moy tuba bi bëggu ñu won kenn ko xamne da fay nekkon di dajalé mbolo ak anam bokay défé ci señ bi lu bax rek la ci doon def waye bëggu ñu won nit kenn ko xamne dañ koy jiñ lu jëm ci walu daraja wala mbolo wala dara ngir firangé guñ firal ak seen projet yo xamne tégon nañ ko ci dëkk bi wala ci réew yi nga xamne moy réew Afrique té ñom gisoon nañ né señ bi lu bax li mu nekk ci njang ak jangale ak wétal yalla da leen déranger ci seen projet bobu lolo taxoon ñu indi ay dossier tek ko kérél ko ay yo xamne ni ay tuuma yu bare bare tek ci tabal ji li señ cheikh juñu na lu melni day melni li bokku na ci sababu zahir zahir moy lu feñ waye nekati yo amna lu gëna reuy lolu moy li señ cheikh wax légui moy sababu batin moy señ bi amna lu mbeggoon ci digëntém ak boromam lo xamne li rek moko manona may lolu motax it momit da néwon siwa genn moy genn giit ndekete yo momit lu mbeggoon la da xamna né lim bëgg ci ginnaw genn gi lay am ta lolu moy xetti li jami bokku na ci moy am daraja ak maqama yo xamne ni boromam digna ko ci da koy jaay yoy yep ay asbab la yo xamne ni mo sabab magal gi kon day melni sababu magal gi amna sababu zahir moy feñi amna sama bu batti muy neub yi ta lol lepp mu fatali ko ci fatali gog nga xamne cheikh abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu danako def ci discours yi nga xamne moy discours yi magal mu da ci netli yu melni day melni seigne cheikh waxtan wo resume wat nako waye jël na ci ay bindu yo xamne ni andil nako mbolo seigne cheikh kon ñoo ngi sante bu baakha baakha baax ci laaj bi ñëk bobu nga xamne tontu nga ñu ko ci li jëm ci walu magal kon mbok yi lolou modik magal lolou mo sabab magal légi nak ñu mëna ñëw ci bindu yi nga xamné waras nako mëna jàngé ci magal té loolu yi nima ko waxé légui ni nga ki nga xamné da bëgg xam lan moy di magal wala da magal ci wala da magalé fam nekk ci réewum mu nekk wala ci dëkk bam nekk wërta doon rek bis bo xamné ni dañ ci def berné rek da di jékki jékki mu da di jéx ñu xaarat diwen day melni amna ay bindu yo xamné dañ ko ci wara mëna jàngé bindu yoy ki magal ci japp na ne warna ci meuna jël ay bindu way japp na ne ki magal ci anam fu ko meuna magalé warna ci meuna jël ay bindu bindu yoy nak ci lañ bëgg ñew insha allah taala ci laaj bi nga xamne mo ci topat jox señ cheikh mu andil ñu ci bindu yoy nga xamne mom lañ meuna jàngati ci magal señ cheikh insha allah
1: jërëjëf cheikh murtada commentaire bi amna solo lol ma sha allah niñ ko waxé kon dañuy daldi japp ne kon magal lata muy am dafa am choono yu ko jitu choono yoy nak liko waral moy ñaari sabab yoy ñu wax mo dajje yalla dogalam bobu mu jaarale ko ci loxo tubab bi tek loxo serigne bi genné ko rew mi mu don dogalu sunu borom bu deppok bëgg bëggam mom bëgg bëgg serigne bu mag bi lolu nak tek nako ay choono yu bare bare bare lu fanwéré at yu tégal yo xamni fexaluñ ko jamono bu nek ñing ko don bundu xatal ñing ko don tek ay choona yenn ci bitim rew ci gabon moy li ñuy tuddé tukib geej gi woon ko déggé ci waxénu yoonu mourid moy génné gi ko tubaab yi génné won rew mi yobbu ko gabon mom dañuy tuddé tukki geej gi ci ñuko xamul légi nak choona yoyu fanwer at yu tegal yo xamni fexaluñ ko yenn yi ci biti rew mi mo xam ci Gabon gogula wala Mauritanie muy ganar wala sax yenn yi dañ ko dit ci barab ñi tuddé résidence surveillée dañ ko dit ci barab niko barab bi bëggun nga genn fi ci amo ci ndigal def nañ ko ko ci ñaari barab yu wuté fi ci Sénégal benn bi mi ngi nek ci Djolof ci Thiène Djolof benn bi mi ngi nek ci Ndiarém mu jurbel kon fanwéré at yu tégal yo xamanténi fexaluñ ko wayé fanwéré at yo yépp mom daf té wouté won ak ñom jissine ndax dafa japp ni ñom dogalub yalla la buñ jaarale ci seen loxo rek wayé ñom daanaka sax xewuñ ca doon dara lolu moy lan moy ni sëriñ bi tollu way bu mu tollu bu nek mo xam ci khat khat la wala ci lu nuru ak feex len lu ci nek namel ak suñu borom la cey gis al irada al ilahia tollu way bu nek kon situation bu mu nek da fay gis namel ak suñu borom day def day japp ne rek ni li ak lu lu meuna japp ne moy sabab bi ci di feñ day japp ne rek mom lu yalla dogal la rek su ko defé mu nango ko non lool nak da ko jital ci sabab yi feñ ji ni nga xamne mom duna day sobantal sabab yi feñ ji waye du ko jox yitté lool limuy jox yitté moy dogolu yalla bob mu jaarale ci sabab yi su ko defé nak loolu da fay daldi nek ci mom ak jaamu yalla gu réré ci nangu dogal ci nangu dogal dafa bok ci ponki l'islam al qada wal qadar su ko defé nak bu ko xasse ba nangu lam koy jural moy day daldi japp ne kon lepp luy nuru njariñ wala lepp luy nuru loranga bu jaare li ci loxo bu daare ci loxo doomu adama ci liñuy gisit da fay japp ne rek ni dogalub yalla moko lal kon bu boba mom day dal delo mbir ma ci sunu borom waye du ko delo ci doomu adama bi ni rek da koy jital non naka non budé autiste wala muy xéewal da fay japp ni yalla moko nam motax lolu am su ko defé nak kam jaar ci loxom mom du ko jox solo sen ci waye da fay daf koy daldi soppi mom ak sante yalla ci lolu mo indi magal gi ci lolu dinañ ci dikkat lolu nak lim jur moy ni serigne bi ci lim nek ci loxo tubab bi yep mok tubab bi bokku ji sen ci mbir yu bare bare niko tubab bi jappé won mom bokku tak nim jappé won bopam ndax tubab bi mom dafa japone amna kum tek loxo moy li ñuy tuddé prisonnier ko xamni dal bu ren ci wax yi dañ nan arrêté nañ ko japp nañ ko tek nañ ko lox légui ci sen waw lay dox waye serigne bi mom lolu defuko won ci xelam mom dafa japp ni fu nek yalla la fa nekkal yalla mo nangul lolu motax mom dunduton dundinu kuñu tek loxo moy prisonnier waye dafa don dundinu jaamu yalla bu yalla tek natou jaarale ko ci ay loxo motax yenn bare bi sax muy wax ni kep ko jort ne man mi kat kuñ tek loxo la lolu jappal ne koku na japp ne mom dafa xamul rek waye man jaamu sunu borom la ci ndigal sunu borom ci lay dox tollu way bu nek tamit ma nga andek nit bu bax moy gor yalla yi jitu won ak sahaba yak ahlu badr ak ayu mel non ñoo ñep rero mak ñom dal alladhi qad zannani asira ghayra alladhi yuyassiru alasira waxat ne dal alladhi qad zannani fi hurbati ghayra asiri qaidi li turbati kon lu way jort nako jort waye man lima japp ci mom lay dund ci sama bir mané japp na ni fu nek ndawul yalla la lu nek fofu nek ci ciobarem ak dogalam waye duma prisonnier kenn duma jamu kenn ku dut sunu borom doxuma ci ndigalul kenn du dut ndigalul sunu borom lolu sax indi lon nak ay jafé jafé leg leg tubab bi day bëgg dara diko wo wala yu mel nonu mom muy xaar ndigalul yalla ci yuma lolu nak yamale wuko ci tubab bi rek waye nit ñepp lako ke dafa delo won birim yep ci sunu borom motax amna qasida yo xamne ñaari qasida ben bi qalu safihun ben bi qalu liyarkan ñi gëstu ci yoonu murid ñu ci bari xam nañ ko ci ngeel benam lako bindo bobu sax wote bi demand na ay at wote bi doore ñew ci ngeel betam ngeel benam legi nak ci xassade gogu mi ngi fi wax ni ah nit ñi de nenañ dama déssé manam dafa melni sama xel yembut ndax niñ ma jappé qalu safihun li tafwidi ila maliki amri anil kawni fi safwin wa fi qadari ñom nenañ dama yembati ci liko waral du dara rek luddul xeyna dama bokut ak ñom jëm way man sama mbir yépp dama ko jox sama borom ci lenn lu ci nek mo xam ci khat khat la tollu wala ci banex ak fuma man di tollu sama mbir yépp dama ko delo ci sunu borom xeyna lolu motax niñ ma jappé wuté ak man lima doon dan né nenañ dama yembadi xeyna ndax lima bëgg sama borom ci duma jambat doomu adama yi dara man lepp lumay ñaan dama koy ñaan sunu borom waye doomu adama yi duma len jambat dara qalu safihum li hubbi khaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari qalu safihum li kawni lam akhaf ahadan wama rajawtu siwa arrahman lil qadar kon man duma jambat doomu adama dara wa sama soxla man yalla rek la koy dis mais duma ko dis doomu adama lolo tax tamit nak comme que sama dara aju wut ci doomu adama yi motax man regaluma kenn kudut sunu borom yaakaruma kenn ci lenn yudut sama borom kudut sunu borom kon yaakar ak ragal neena boromam rek la koy def ci lolou lañu tudde wakil wakil tawakkul manam wakilu ci yalla walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yunini wa yunjini kon mu wax ko ci anam yu kay ci yi nak bam koy wax ci ndjel ben ga la bobu wote gut sax ci nonu la doxé giruk dundam gep ba ni mu génné at kon yoyu da fay wané ni kon ndekete nit ki bo xassé ba gëm yalla jox ay mbiram yépp sunu borom baña sukkandiko ci doomu adamé baña ragal ku dut boromam baña yaakar ku dut boromam dal gi muy am ci daluk biir da fay néw ku kay am dal gi ak ñame gi baña ragal doley sayir si ñuy gis mo xam ay soldar la wala leneen la wala lu mëna doon dara du ko yëngal ndax yoy yep ay sababu sayir la ca mom mbiram deug deug ki yor mbir yep la moy sunu borom yor dogal bi mom lako dello lolo tax nak ciis lay lolu dafa doon bu ama am solo bo xamni mom ci la doon dox motax nañ ko jappé won ñi ko doon gis mo xam ña gisoon ni muy dundé bañ japp né xeyna dundin wi dal ñom meenuñ ko ndax soufiane ke ak doye dal aduna gi ba tax ñom ñu def né dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab bi ko tégon loxo japp ni mom ab prisonniam la yoy yépp mom dunduko ci xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci biir moy li ñu tuddé état d'esprit hala nafsé bi lolu dafa am solo ci nit lolu taxone mom taxaw ci ay principes moy ay teslayam yo xamne du ci randu ndax xamna ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafém yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamanteni bepp talibé mourid buy magal warna xamni magal gi lata xéewal yi di ñëw ba sëriñ bi di diglé ñu santalé ko ci boromam lata lolou choona bu reey moko lal waye choona bobu bepp nak serigne bi daf ko bolek nangou dogalop sunu borom kon talibé mourid bi warna ci jangate ni magal ka ndekete leko lal deug moy nangou dogalop sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolou nak da fay jur boba ak daluk biir ci nit ki du rafrafi du tiit du chalit du yoy yep da ci mucc waye tamit da fi indi jamm digantem ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaarale ci seen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lolou da nañ ko gis lolou moy bind bu ñeek bi nga xamne tay talibé mourid yep war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi moy ni mom biñ ko tege loxo ba nopi yaccaralu deug la nanguna dogali borom waye nak teewul nak sababu sayris tamit da ci waslu aq kon mom bayewulen bopam ni rek waye da don jihad jihad bobu nak moy ne kon da don jamarlo manam lañ ko bëgg yakal ligéyam bi bëgg yak xétam aw xétam bëgg lañ soppi sen passeport soppi sen ki momit nangu bu ko wona sétane motax mu amon ci taxaway taxaway bobu mu ci amon nak mom lay tuddé mom jihad ci jihad gogou nak tuba bi dañ ko ko tumalon waye ñom jihad giñ ko tumal deggene wañ ci am moy jihad wajal jihad ci ngannaay tour deret o mom mu nangou ne jihad mi ngi koy def waye du ci anam bi nga xamne mom la tuba bi jort mom anam bi mu koy defé moy ci xam xam ak jikko ya rafet motax mu ne len tuma yi ngeen may tumal dina damay jihad lolu deug la waye nak man damay jihad ci xam xam ak ci ragal yalla moy jikko yu rafet sama yitté kon man moy man rafetal sama jikko di def ci anam bo xamanté tamit képp ku takko man sa jikko dana rafet su ko défé xam xam tamit lépp lu nek lu ñuy dund lu nek ñu tekko ci xam xam ci lolu nak ci la xéxé ak yaqute ci la xéxé ak kéfer ci lay xéxé jikko yu ñaaw yépp lolu nak moko jural choona bu reey reey bu mu teggo won motax nak comme que dafa digé won ni mom ci xam xam lay jihaté motax biko tuba bi yobbo gabon tamit mom ci batin ci kalimam ci la doon jihaté ci lolit mom moko waxal bopam jahadtu bil khatti sinina wahdi man lam yakun muwahhidan da jahdi ay atangi ni man kessé ci sama kalima ma ngi doon jamarlo noni tuba bi ñi nga xamne gëmuñ dara gëmuñ diiné gëmuñ l'islam dal wétaluñ suñu borom dal né ñoñu nak ay nonu suñu borom lañ motax ci sama kalima la leen doon la doon jamar lo ak ñom and ak ñom yoron nañ ay ngannaay fa jamono tollon waye lolu lepp man titaluma won bil khatti jahadtu aduwallahi 10 a'wamin bi dhikrillah xam nga sunu borom day wax ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub mom kon lepp da ko delo won ci yalla di jeglu boromam di tuddu yalla di ñaan di taw di bind di tag yonnati bi alayhi salatu wassalam yoy yep yalla nangul ko ba tax mu ne lol lepp nak bimu genné Touba rek muy 1313 jey session ba jak session ni tolok fukki at moy 10 sinin moy fukki at yoy mu tudd min aami jey session li aami jak session wa qabila al jami'a am hak session kon ci lolou la don ke mune nak jihad gogu egon na ci fo xamanteni tuba bi tambali won di ci loro manam nonam yi ñi commencé won di ci loro ay fitna ak musiba ak bala di len dal de yu bette ak yu melno yu bare bare di len dal ba tax mu ne ba mujju mo xamni bu ci woyé bo tu dañ len fagaagal ñom ñep dañ man le doole yi mujjatu tolo motax mu ne law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha dabil itaba lamata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi al ghafir suma wayon di bind ci anam bi mako don defé bu yagge musiba ki bala yu metti mo len dal ba ku gemut yalla sax bo tuddutu nekati ci en tout cas ci barab bob mu nekkon mom ci kaw suf ñey muccu rek moy ñi jup ñi tup motax mu mujjun soppi jihad bobu ci khalimam mu mujju nak dal di koy manam melne dafa xawa taxawal ndax da len dafa am ñewante ci ñom dal di soppi mbindin legi nak jëmele ko ci yeesal diine suñu borom do tax mu nan wala naqad sarf aqad sarftu khatti ila wala naqad sarftu khatti ila tajdid dinillahi wahib ila kon dafa mujju nak legi xamna am yermande xamne bu woyele bo tut musiba am ndax dole yi tolotu mom dole batin la yor ci khalimam ci ñaanam ci toroxlom ci delu ci boromam ci lako yalla musale ba nopi nak muy gis ni ay musiba ak bala mi ngi dal ak de yu bette ak yu gaaw ak mujju gu ñaaw mi ngi dal mbollem ñi nga xamanteni ñi nga doon complété di nos ay pexé ngir fagaagal ko lolu bu ñëk bobu kon moy ne kon ñun liñ ci wara jëlé kon ci walu bobu moy ne kon lu bax lu ne xéewal gu nekk choona mo koy jitu choona bobu nak la ci jitu moy nit ki jëma défar bopam ba nopi bañ bu défaro bu jappé né défaruna wala bok mu baña yamalé défaru gi ci bopam waye mu jëm ma défaré lolu kon képp kuy magal ci war nga xamné magal gi cioné yu reuy motax yaccaral laluko waye nak jëma top sababi sayir ci jëfëndiko delu ci sunu borom ci lepp comme mom lan lu ci nek boromam la ci doon gis motax yit bimu tollé ci fitna ji momit ci boromam la delu wat motax jëlut ngannaay sayir ci nga xam bimu démé ndol nak ba noppi ba nga xamanteni danaka man nañu wax ni gañé na combat bi ba nga xamné jekku na len dafa wëlbeutiku jéggelé mbolém ñi nga xamanteni dogulu yalla bi da ko jaarale ci seen loxo ci man leena tuddé ay non mu jéggel leen ñom ñepp ta yalla rek tax lolit lu am solo la afawtu anil a'da'i turran liwajhi man nafahum li'iri sarmadal lastu adfa'u afawtu liwajhi llahi ma'a safikal kali wa qultu li'irda'il muqaffal mu'ammali anil wara afawtu afwan hababa qulubahum kulli fala tasabba anam yu bari lako wax ci anam yu ki ci buñ xolé afawtu anil a'da'i turran liwajhi man bobu nga xamne danaka ci muqaddimatul amda khasida gogu la nek bo xolé ci walu tarikh ci walu mbor dafa melne wax nañ ni cien jollof lako bindé kon mom dafa jéggelé lata sax muy delu ci boromam jéggelé nak woyat ay at di nek ci loxo tubab ndax bimu nekké cien jollof ñu dit ko fofa ni ñu tuddé résidence surveillée ni ko do fi joggé ci ludun digal mu nekk fa ginaaw bi indi nañ ko ndjayram ci ndjayram rek def na fa fukki at ak juroom lu mu neew kon nga gis ni mom jéggal gi demut ba ca mujjental ga mu doore jéggalé waye ci dig combat bi ci la jéggalé manam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam lolit nak kon dafa doon bind bo xamanteni yaakar na ni talibé buñu ñëwé ci magal gi wala sax ñu magal donte ñëwuñ Touba fuñ ko manéké lolu war nañ ko téwlu ci son ke kon bu jamm amé tay dal am bañ tala magal nañ xamné ciona moko jitu waye ciona bobu tamit nak kiko tego dafa jéggalé kon lolit manes nako ci ki kon magal gi jamono la bo xamné day mëna def ñuy fatali jikko yu rafet yu tedd yoy nga xamné tane nit yalla yi deug ñoko man jihadun nafs ak jéggalé manam jihad ak sabakan nga xamné mom mi ngi takko ak yow waxtu wu nek lo génné loko foko gagnare mu dugulat la ci nen nga xamne giru dundu lay doon nga wara sax ci combat bobu ak nit tek la lora nga ak jafé yu metti sa xol teye ko walu doomu adamé gi warna mëna japp ba sa xel dem ci fayanto nga jéggal ko ci jamono bi ngi koy jéggal day doon lo xamne sax rawati na danaka mëna ñu wax ni jekku nga ko ba nopp kon lolu bu boba talibé mouride yi tamit war nañ ko jëlé fofu ci bindu bobu kon xamni aduna dara xeyut soti len lu se nek ciona moko jitu kon buñ beugé lu bax ca moy kawé yité gim doon woté ulul himma lolu lako lal moy nango tego ciona nit ñi tamit seeni bang ak seeni mbir yew nga man ko muñ man leena jéggal ca lolu moy jikko ju ama am solo benen bi ci dess moy kon ñaari bind yo xamantene kep kuy magal mo xam da nga ñew Touba wala ñew fi jamono bu ci nek lolu war nga ko tewlu ci sa xel ñettel bi moy jamono bu ci nek ci sunu dundu war na ñoo xam lan mo gëna ñor ci sunu yité li ñu tuddé al awlawiyat priorité yi ci sunu dundu lan la ndax lolu sun ko xamut moy man nañu nek ci mbir fekk amna leneen lu ko gëna ñor gën ko doon jitté ñu bayiko fa ci lolu day tektale ak ñaka noso motax sëriñ bi nak mom dafa doonon ku noso motax bi nattu yi jéxé tak ba suñu borom xamal ne ko noy mbolam luñu la tégon ci nattu danañ la defal ci ay xéewal luñu toll wala mu upp ko lolu taxna ci yalla dogal nak fekkon na sax mom mu jéggalé ci na ne kon légui man li gëna nek farata ci man du donate di fatali ku dembu di gestu sama ginaaw di xol liñ ma tek ak yu mel nonu lolou mom legui nekatu sama soxla sama soxla deug deug kon moy ma delo ndukal sunu borom teranga jima defal ca muy lo xamanteni teranga yaato yaatu la mom rek moko xam num tollu lolou man legui kon nako ci delo ndukal ndax nak ak tiant dafa bax ci kep ku yalla defal teranga lolou tax mom muné kon man mom ay fataliku demb ak yoyep donu tu sama mbir legui sama yitté jep dama koy joyal ci moy priorité bi jitu sama mbir moy nak delo ndiko sunu borom muné shuhiltu bishukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa baynal askari man da legui sama yitté moy sante yalla li dox sama digg ak soldat rese tubab sax ay yemel yoy legui man khalat sama xel sax dutu mako fataliko shaalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala li wessu tamit ci ay natok ciona ak lima tego yep yalla mi nga xamne nangul na ma sama lepp doyna seuk ba tax legi kon sama yitte dal moy santu ko waxat ko ci anam yu wute kulliyati istanat an ishtiqai wa kulli ma yajuru lil bukai sama lepp legi tek na ginaaw jambat ay jambat mom bokku ci samay jiko bokku ci samay kaddu lepp luy yeuramtelo melne luy yeuramtelu melne beug ñu yeuram la wala lepp lu mëna indi ak joy ci ay tiss ak nakar lo yu melne yoy yep man du sama mbir kon nga gis ne danaka dafa joy li tém lepp kon ci ak sante yalla gogu nak buñ xamé moy lan dañu xamni jar nako ndax maqama la waccu way bu kawé la ci maqamat yi nga xamanteni niti sofiyanke yi danañ ci jaar ci dox bi ñi dox jëm ci seen borom doon jaamu yalla gu maga mak ndax sante ku koy def moy ku xam teranga waye ku xamu teranga du sante ndax du ko gis waye nak ku ko xam teranga koku moy mana delo ndukal fa teranga ji joge sante gi nak bari ay xewal ak jeexet yu bari yu muy manake jëmmi sante rek bi ci ñëk dana tax xewal gi la yalla defal ak lu mëna doon xewal gogu day daal di sax ndax xewal buñ ko sante buñ sante ci xewal ga sax buñ ko wédde xewal ga dem ci lolu

0: ne jamono technologie la lo def jumtu kay yank lo def mu tassaro nit ñi gis ko ci yow man ko roy ci yow yalla nay lu bax. Ci def goko ñeneen di def lolu ëpp na sax di ki motax kon ñi nga xam dañuy magal ci wala ñuy magal fenen nañ ko defé ci anam bo xamé ne ku ko gis mu doon lu bax de peuple yalla gëreem ba nopi mu am ci tiyaba am walam ci tiyaba ñe ko tay roy ak seen motax lu ci bari ñi koy dundal lay gëna fess ci anam biñ koy dundé dundalé lég lég man na nek ay poukéréw wala gistal da cey yomb wala lu ko yaq loye nak lu ëpp def la kon lolé war nañ ko jël comme bind yoy ngir baña gëna téyé duwi lolou it képp ku ñëw ku nek war na ko bayyi xel ndax fanwer at yu tegal mësuñ la fexal mëso mom sa bop jamono buñ ni nek yaangi ci ay cionaki nap yu metté metti yu taratar ko am sukkandiku ci boromam ku degeeru tut ngam yaakar nañ ni lolu du yomb nga def ne motax jom joju yit nak ñun war nañ ko cey jange bu nit magal se bu de day magal se bu ñewé lu ko fi choona bu ko fi top choona sama nakarlu wala mu diko metlu ëpp na sax def waaw ëpp na sax def choona bo fi tégo rek xamal ni doonu sax luñu mëna dendalek choona ba borom magal gi tégo won kon bu boba dañu daldi goré xam ñek xam teranga xam ni nak magal gi choona yeen ci borom rek bu boba xana dañu am kersa sax diko metti lolit war nañ ko tay ki moy kon talibé mourid bi tam bu ñëwé war na roussa sax wax waxi choona ak metti tak ay nangam ak loko fi mëna dal ci lolu nit ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëggun ko ci nit ñi mais yalla mo koy choona yo xamanteni mëna dab nit ki waaw yo xamanteni du bëgg bëggu nit ñi ñi fi dëkk sax ndaysaan wara dalal gañ ñi dalen di metti lool ci ñom ñokay and tamit choona yu mel non tamit nit waru ko jamba talibé mourid bi war na roussa di jambat ay choona kon ci anam yu mel non kon yoy dal yeen waxtane serigne murtala
1: di am solo yoy nga xamne wax deug yalla doyo luñ ci waxtani ndax ñun ñu togg ak mom sax di diglu ñi ngi jangat ay bindu yu bare japp na ni yeen ñi nga xamne yeen ngi togg di setan yeen ngi di jang ay bindu yu bare te day melni ni ma ko waxe won moy li moy lu yep ko ta'ala nu mom moko don moko toggo won moko jikko won ñu war ko jangé ci mom señ ci wax na né sëriñ bi da woté ñu sant lé ko yalla muñ go xane mel mom moko toggo lolu yakar na bindu ko ci ay bindam yu bare shukru ilahi hana fi ikhtirabi hana fi turabi hana fi turabi ba'da jamil sabri fi ikhtirabi ci sama dekk ba tam muñ gu rafet muñ gu sel muñ gu set muñ go xamne ci ay étape yu metti état bu manam tukib jeri ci ak état bu tukib geej gi ba ci al iqama jabriya ci ndiarim muñ kat war nga doon muñ kat bo xamne ni bo ñëwé ci bisam bi da nga wara muñ bo dello it fa ngay liggé da nga wara muñ ndax muñ moy taxa am li nga bëgg way serigne cheikh it wax na né serigne bi ñam néna asiru ma wasanna al-ida anni unaka asiru jamono ji may dox yépp samay non dañoo japp né man may kiñ tégg loxo man may kiñ japp fekk man bi may dox ma ngi yegg lo xamné ni ma ngi and ak banex ma ngi and ak manam ruuguy dund ma ngi and ak nexay guru lutax dama kat kat la day jihad mu tontu len ci né batu jihad bobu ngeen wax mom la nak fa maqalukum haqqun inni ujahidu inni li wajhi llahi ujahidu li ngeen wax ne man ab jihad kat la deug la li ngeen bind lepp ak li ngeen wax lepp man damay jihad seigne cheikh waxnako jekki non la doxé ba ni muy jé boromam radiyallahu ta'ala mu yalla ñu ko yalla dole fayal waye bokk na ci liñ ci mëna jangate seigne cheikh waxu moy balé ci li ci gëna am solo nak ci gëna am solo lool ci waxtaan ci yu bari dañuy japp ne seigne bi da jekki jekki dem ba ñew rek daal ne balé na waye balé gi bi mu koy bind amna ci sax nattu yo xamni ñewugutoon kon balé na lu jitu li ñew ak li ñewoon ba jall ak liñ tollol ak li ñewugut yépp par na ko balé bal na non lepp lolé bind la bo xamni ni bu ruqé bo xamni ni ñu bare bare duñ ko sétlu dañuy japp ne rek seigne bi da dem ba ñew rek bis bam ñewé rek da né balé na fekk baatu balé gogou wala qasida gogou mu ñaan balé bobu ci cien jorof la ta xam ngeen li gëna metti wat ci jaar jaaram ginnaw cien yoy yu bare bare bare amna ci ta lolé naka jekk da ko balé kon talibib serigne bi wala ki sante la yalla serigne bi donal ab balé kat bo xamni ni da ngay bal sa mbokki julit serigne bi waxuma la mbokki julitam sax waye bu nan bal na non ya la wax kon waxali wuñ sa mbokku talibé waxali wuñ sa mbokku julit kon ku nek serigne bi da nga wara nek ab balé kat bu baakha baakha baakha baax waye it serigne bi serigne cheikh waxna lu am solo lo xamni ni lu mata bayyi xel la ci kep ko xamne da nga bëgg sante lay serigne bi yalla ti deug la situation yi nga xamne ku ñew fa ngay santé wala fa ngay magalé fekk fa ay situation ndax mbolo fuñu dajé day laaj xol yu yaatu day laaj muñëlanté dana laaj yu bare bare bare ak situation yi nga xamné magal gi ci neer bi lay nekk ak tangor yu bare bare bare bare waxna ko ci biir dé ak cyant du mëna and ak jambat jambat bu bari muñu and ak cyant kon ki nga xamné dafa ñew ngir bëgg ak jaamu yalla gu sell gu mu def and ak sëriñ bi sant la yalla nay moytudiku jambat yu bari yoyu kon yakarna waxna bindu yu bare bare bare yo xamni ni yaal ndax jëf liko mëna yaq dafa bari man nga ñew per satan ñew ak sa alal wala yow gan ni ñew nañ nga jël sa lepp def ko ci fekk ben wax bu gatt bo wax wala ben acte bu ndaw bo def rek bo xamni man na yaq jëf ji yépp comme nam ko waxon ci jëfër nafis ne bari waana jaamu yalla gu reey reey reey waye lu tuté tuti man nako yaq kon nañ fexé ba lepp lu yaq jëf joju ak lu yaq cyant gogou ñu moytandiko ko ci lolu moy yaatal wal tawit waxat na am solo lo xamni lu mata bayyi xel la moy cyant gi nak nekkut ané ba ané at ba at lañuy sant nekkut ne mouride dañuy bayyi at ba at ñu jek jek di sant yalla fuñ tollu ñi ngi sant yalla waye bis bi ni nga xamni bisum nat la won ci mom mu wote ci ak sant yalla ñu diko ci sant la yalla buñ delu waté dañuy sant yalla buñ togé dañuy sant yalla luñ nekké ñang koy sant yalla loolu nga bayyi ko xel te xamne serigne bi non la diglé ci cyant cyant it yalla waxna ci ay njariñ yu bare bare bare serigne ci waxnako moy dana doli ay xéewal ak cyant it yalla waxna yi dina bëgg na ñi nga xamne dañuy sant fuñ man di tollu kon loolu ay bind la yo xamne lu mata bayyi xel la ci serigne ci wax ko ci bis bi nga xamne ci lañ jëm moy bisu magal gi kon yu bind yu melni ñuy waxtane ci télé yi yow mi nga xamne da nga xir ci bëgg jariñ ci serigne bi del top bind yi diko diglu diko jangat te diko jema jefe dana tax nga raw sax mas ndax serigne salihu mbake yalna yalla doli leram da wax nan lu bare bare bare video bi mi ngi fi ñepp ngi koy setan mu diko waxal bopam ken jotli wuko wala buñ ko dey jotli kako don jotli ma nga tok ci wetam diko jotli mo wax na ñaar fuñ ci andé kenn ki fonku magal lol ka ci dess fonku ka fonku magal dey dana rawé moromam lo xamné li luñu tek bëd la motax fexel ba yow fo man di nek bul jek jek ni da ngay ñew Touba wa Touba ñoy magal wala wa Touba ñoy sante bo ñewé andal ak ñom lo am ci sa doolé ci sa ñaq ci sa alal ci sa lepp nga bokk ko ak ñom sante la yalla serigne bi lolé lu mata baye xel la waye suñu mbokk yi nga xamné ño nek bitim rew nga xamné li ëpp ci télé bi ñom ñokoy sétane ñu baye xel na yit cant gi mom foko mëna défé rek woté gi dañ ko woté fi Touba muy défandok jamm yalla défandok mbolo da ëpp tiyaba waye ñi nga xamné am nañ ngant ba nek bitim rew yi fuñ man di woté mbokk talibé yi nga baye sé lepp dem ci fañi défé magal ga donte ay heure la mo xam ay heure la xañ na dana jafé ñu def ko bis yo xamné yu fanan lay doon heure yoy ñu respecté ko ak ñañ ko sékkal respecter loi nañ ko waxe ñu defé ko nona ak loi dekk ba defé ko ci anam bo xamné ni anam bu mucc ayib lay doon lolou dana taxit ñu ndax serigne bi gis nga ko bimu nekk ak Touba bi limi tuddé Touba bi ay non yépp Touba bi japp ko adversaire téwut ko am programme la té lumuy defé ci ndigal la koy tek waye Touba bi sérel nañ ko ci ay rapport yu bare bare bare né nit ko am programme la nit la ko xamné déranger wut kenn nit la ko xamné it manam muccu nañ ci ay manam muccu nañ ci lepp lo xamne yow ay la ci mom lolou it wax nañ ko ci mom ci liko waralon moy nek gi nekkon ak ñom don ko xamne ni sa nafhen bila dararin la yalla ñu ko yalla dole fayal señ ci xon sant nañ bu baaxa baaxa baax ci waxtani xamna doyuluñ way waxtu yi mo sori lol ba liñ jappon sax bu ko waxtani day melni rombu nañ ko liko waral rek moy bindu yu am solo yi nga xamne mom nga fi andi kon xamna dañ lay jox kaddu gi nga dal di nuyo ñu tejjetaay bi inshallah
2: jerejef serigne murtala ci saytu bi nga saytu ci ni nga anam bi rafet bi nga saytu kaddu mom kaddu yu tejj yi bari wut dañu wax rek ni kon dunduk serigne bi dafa fess del ak bind ak njari yo xamne war nañ ci gëna taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nek rawate ne ci jamono magal ki nga xamne bokku na ci anam yi dundal ruh ak dundal xel moy jotay yu xam xam yu melni su ko defé boba nak ñu fexé ba di ci jëlé ay bind donte benn bind lañuy jël at mu jotit ñaan yalla fekk ko dewel sa buñu jëlé benn bind buñu démé ñu jëfëndiko ko mu nekk jumtu kayu ngir soppi gëna yewé nak suñu dund moy li ñuy tuddé réinvestir ko manam bo démé nga jëfëndiko ko comme jumtu kay luy ci luy gëna yewenal say jikko sa anamu say jafé jafé yi aduna ak jafé jafé yi dundinu diiné lolou da ci bax lol kon nañ koy gëna nafar cey baña yam rek ci netli xew xew yi amna solo ndax xam nga mën ta ñak waye nak buñ ko netlé ba nopi da ca wara juddo ca lañ ca wara jëlé ci ay bind ñu jëlé ko ca buñ ko ca jëlé mu baña doon luñuy denc wala luñuy xam nonu baye waye dañ koy jëmmalat ci suñu jikko suñu dundeen lolou ama am solo lok kon lolou ma ngi soñu sama bop di ci soñu ne mbokk talibé yépp di sante nak bu baaxa baax señu Murtala ñu lay sante ci anam bi ko sayto di sante suñu cameraman yi nga xamni ñom lañ andal jotaay di sante bolem ñi andon ak ñun jotaay bi ñoon ak fuñ fi man nek rawati na señu Abdou Samad mbacke mi nga xamanteni mo tax ci kiliftefam ak ci taxawayam ak ci bëggam lu baax motax jotaay yu melni di am ñu ngi jéggelu bu baaxa baax ci lepp lu ci rot ci ay njumte di ñaan yalla ñu egg ci magal geek jamm ca tal ko ca defé ko ci anam bu borom di gërem am ci ngeeremul borom ca fekk waat ko ayati at ci tal ak ci njub assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi kon ngi leen di sante di leen jaajeufal ci jotaay bi nga xamne ñu ko doon def fi ci Jumaa Touba ji and ko ak Asamadiya TV ak Serigne Mor mi nga xamne mo nekkon ci xarala gi ak mo leem équipe bu Asamadiya ñi ngi sante Yalla bu baax di ñaan Yalla mu defal ñu ak degg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: ne dafa nuru yu sew sewan waye da bok ci li ngank diine ndax fofu sax la doon bëgg daane ne moy top sunna wala top ay liñ wax fadail li tax mu am solo moy suñ borom da cay jaar dila jéggal recc na ci yilay dal ci faratay manam nafila man na la defal tawfiq suñ borom jéggal la tarxiis yi nga defon ci geegi ci misal wala ci timis gi kon day melni kon suñ bi mom ak dundam ak ci am bindam ak nim daan yare dañ ci gis top sunna bu baakha baax
1: suñ señ fadil kon deggene ni señ bi daan dafa woné wala jëf ay jëf yo xamné loolu ay deggel la tek waye bindiku ki ñu wara jaar ci top sunu señ bi sallallahu alayhi wasallam anna fu bari fi waxne yeen nit ñi na ngeen gaaw top sunu yentu sallallahu alayhi wasallam na ngeen soobu yoon wax ndax moy tax ñu taxé wasluku nahjahu jami'a tafusu bi rida rabbikum wabi jannat kon e melne li tax ñu mëna jaa ci yoon wa moy ñu tek sun tank ci sunu yentu sallallahu alayhi wasallam nam ja tégo won waye yakarna manam señ bi mi ngi wattandikulo ñuy ñak jaar ci yoon wax fu bari yakarna dana fa denkané ñuy wattandiku ndax bu ne la top sunna moy uyu way ñak top sunna moy away kon ku la digal
0: la tare
1: tare na la
0: tan ma saxan
1: de bari ci ay mbindam xeyna ci indi lepp waxi señ bi la waye nga gën ñu indil ba ci manam top sunna ak wattandiku ñak top sunna nan la feñe ci bir minu señ Touba señ Fall
0: ci misal téré yi nga xamné mom lañu jëk jang Jawhar Nafis ci la bok Jawhar Nafis téré fiqh la fiqh manam señ bi dañuy jangalé fiqh waye bo leen sétantalé bu baax baax ñël bénu Jawhar Nafis danaka lu ëpp témeri jégena djuroom fukki bayt yo xamné lan la ci wax nit ki melokan yi mu wara melokano ci misal lim jëkke moy da bok ci top sunna deug deug moy nit ki gaaw di tuub dana sax sunna way farata la gënal waye manam non la ko jàngalé tuub mu xaj ko ñaari xaj ak yalla digënté ak yalla yow ak yalla digënté ak yalla ak moromu doomu adama digënté sa digënté ak yalla bu ci waaj dara ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala borom ciobale la lu ko neex man nako def légui sa digënté ak nit defal ni jéggulul ni manam topal bu féké mi ngi fi doxel ni su féké nekkut fi doxel ni lool moy ben ñaari bu mu ñew ci fexé ba ñun jikko yu sew sewaan yi nga xamné mo ñuy téré mo ñuy yakal manam ci misal nit ki wërté reey lutax moy da nga wara woyofal sa bop da nga wara woyal fa sa bop ba liñ lay wax su fekke da wotek li nga gëmon waye suñ la tegalé lu leer ci table ci nga nanguko bul bayyi xel ndax nit ñang may dégg wala dét waye dafa am luma ñor fi ci top gi mu top lo sunna fi Jawharu Nafis gone koy jank ci suñ jangu kay amna lu ci nek lo xamne suñ borom señ bi dafi ci leer manam ñaar ben moy jeuw jafé jafé bi ci nek wax lu deug jafé jafé bi ci nek jeuw da ca wax lan moy jeuw nangam kanam ba agal dat ci joxe misal bo xam ab hadith la mo nek mu dugat sunna hadith bi ben way buñ don tek ci yoon la mu nopi l'islam tek ko ay daan am ñu tay wax bañ tay waxe ba nopi yoonte bi khalis sallallahu alayhi wasallam ne len man ngeen jëfëndiko ci yef ci man ngeen jëfëndiko ci medd mi ndax ci ngeen nekko ci lu mel non ngeen nekkon ci lima bëgg wax fi moy manam jàngalé gu téel wala denkané gu téel gim ñuy denk ñu top sunna am Jawhar Nafis la wax am Jawhar Nafis gone yékoy jank
1: nan ki su ko tambal rek mom mi lay wone
0: da nga war jaar ci yoonte mu tek ci dané mu tek ci mu ñu wat yenen wax jo xamné day tek talé né manam nit ñepp jox ci bokkam ndax indi na misal ci hadith bo xamne soxna si yonnati bi alayhi salatu wassalam moy commentaire ci kenn kuko rombu abirem lang mu commentaire ci yonent bi alayhi salatu ne ko yabil li nga sax mu yab mu nek aw ki mu nek bu jallon bok gi nga bok ak man wala ses gi nga ses ci man dula ci tey dula mun la musal ci sawar non la ko non la yonent bi sa waxe ci hadith bi wax lu du deug wax lu du deug mu jangale xam fi ni li tax may indi misal bi ngir mbok ñu setan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jangal nañu ab yar waxuma la sax ya ngoy tambalé ci nit ki bimu nekké am as ndaw wa ya ngoy tambalé ci fang koy tanalé wayjur fofu la ko tambalé nga ñew bo yégué touti nga fekk ci am bindam rawat ma ngi ci téré xam xam nekk guma ci xassité ci téré xam xam dañ ci fekk muy soñné bu baax baax ci jang xam xam bo démé ci magal xundina wala mëna wul sudur ba muy jangalé la motax ñu wara sax xam xam la ci jitu ni mako waxé won sank moy fexé ba xam xam dess ginaaw bo noppé manam bo ci génné dañ ak reer dañu reer tek nga saxal fi xam xam saxal fi xam xam moy saxal fi jangalam yoni tabi sallallahu alayhi wasallam mo war la taxa sakku xam xam so noppé nga fexé manam mu din nga fexé nak ba mbirum aduna manam bëgg aduna ya ci aju denc kon man denkane yu bare bare ci téré xam xam yi nga xam mom lañu jëk jang manawru sudur ma khaliqun niran ma wahibul jawhar nafis dang ci fekk denkane yo xamne gone yu ndaw yi ñoko mom ci waxeen ma mag ni mom jël na len xuppé nak ci nak bu baax xuppé na ci bu baax ci ñak jëfé sunna ba ci jitu moy dafa wax ne manam da ngay jang ci téré wala bok ci jëflanté bi mi jëflanté ak sëriñ ci sëriñ bi waxna la sank ne len na dafa wax mouride ñu organiser sen waxtu ndax jangale ne waxtu du luñu wara sank manam nit ki da ko wara dundal nit ki bu nek mag ba ba japp ne wessuna fuñ koy yedde bu nek goy ba japp ne wërta jëfëndiko liñuy wax mat ni gis nga bo don sétantal dundu ñi nga xam ñoo dekkon nak sëriñ bi sëriñ bi daan waxna ko juñu nako sank sëriñ bi daan bañ ñak julli ci mbolo mi sëriñ bi daan bañ chamoñu daan bañ dox di gestu manam bo fekke da nga bëgg wëlbeetiku bu fekke da nga bëgg gestu da nga wara bëtt ci jëmbu ci daan téré dox ta tok ta te jublu wo penku yenn jotay yi ak jigen ñi manam jotay yo jigen ñi wala bok waxuma la sax jotay yo jigen ñi waxe manam leg leg sax
1: dama gis ne kon lu moorul ni ngi tabaxé ñaari kërëm nga xam so duggé ma nga dugg do fi jigen ñi
0: lolu da ko rayo yëne bi nga sax sax lutax ma wax la ko may bo doon setantal li ñu woyé shama'il yëne bi sallallahu alayhi wasallam shama'il moy li yëne bi sallallahu alayhi wasallam baxo yëne bi sallallahu alayhi wasallam buñu la netalé ab bisam da ngay gis ne ki ko organiser ab bisam la bis bi manam bu xeyé da ngay jang ci téré xam xam yi bisub yëne bi sallallahu alayhi wasallam manam bu xeyé fi ak fi ak fi ak fi lay jëm lo soko défé do tabbi ci dara légui nak ñaka top sunna safan moy top bid'a señ bi naka la jang manam naka la xoppé ci top bid'a dafa ñoo wax nañu manam bid'a dafa sax manam liñu wax dafa sax moy dafa gëna yomb ndax moy manam nit ki da fay jëfëndiko gis-gisam sa su nek te nit ki bopam da ko jégué manam jëfëndiko gis-gisam duko jafé top bid'a dafa bok ci yi gëna metti li mëna dal nit ki nima ko waxé won sank xam nga dama lay jox exemple yawmul khiyam xam nga amna ño xamne gëmuñu ne yawmul khiyam amna ci xel ni ci xel ci xel yawmul khiyam man na bañ am ci xel kesse man bo don wax ci xel lan yawmul khiyam lu meuna bañ am la waye xel mu sel lan la danan la ñaar yep meuna nek waye nak ginaaw ñaar yep meuna nek kon wajal ko wajalal na yawmul khiyam dina am lutax moy su fekke wajal nga ko ba faatu ñu ne la dañ la doon nax lolu mo gëna neew pertement fu su fekke wajalo won nga faatu ñu la naxuñ la won comme nax nañ mi deg bu baax manam fofu la ange bobu mo gëna reuy manam li gëna reuy moy nit ki gëm na yawmul khiyam amut nekete naxuñu ko won fo man fu mel non la bidda di jëme doom adam moy manam day gëm ni mi ngi ci lu baax namuy jange alcorane du nona namuy julle du nona ndax dama yalla bal amna mourid yo xamne dañuy julli di jang khassida wala ñuy def farata diko add yalla seigne touba farata xamna nak daanuko di may setan neexu ñoo waxal waye amna lo xam bidan la te señ bi da ci xoppé won moy manam julli farata tisbar wal takusan ken du ko jox adde lele nga gis ko xam day selmal ci takusan gi ne joxna ko adde señ touba so bëggé jox adde da ngay nafila daan joxna ko adde señ touba wala koor farata yi koor nga ne joxna ko adde señ touba lol bidan la manam ci mouride gi ta lol ak waru la nima ko waxé won sank ndax manam gëno leena mënu ñu gëna xam Seigne Touba mënu ñu ko gëna xam mënu ñu gëna xam Yunus bin Sallallahu Alayhi Wasallam mënu ñu gëna xam Yalla mi ñuy diggal lim ñuy diggal sa yuñ ci dé tégué rek wala lélé nga né amna benen bidan bo xam ci mouride gi la bok moy nit ñi né légui amatuñ sëriñ xajde ñoy sëriñ sëriñ lool tamit ci bidan yi la bok manam ap sëriñ dalay diggal ka wax dalay diggal ka téré kon watandiko yoyu sëriñ bi xoppu nañu ci ta waxna ko légui dafa bok ci li nga xamné woru la bala nga xamne nekew won ci lu bax rek moy dafa aksi ba nga mëk ci mir bi ta lolou yalla ci yalla mussal
1: man lam yakun bi rasulillahi muhtadiya fi dinihi fa huwa maghrur
0: ja
1: moy kon dal
0: amna fu mu waxe alhamdulillah mané soko jox yentou bi sallallahu alayhi wasallam manam wa man yaram waslatan lillahi munsarifan anhu faqad hablahu faqad fatahu hablul bisalati moy manam ko pour kep wo nga bëgg dem ci yalla ba nopi won ko ginaaw be nga xamne buum gi ñu wala japp rawna la
1: kon dal yoonu mum moy jaar ci tagu ci yunus sallallahu alaihi wasallam la waxone man arada al wusul lil jami
0: falyatasim bi sunnati rasul ma al jamaat wa
1: te kon kuba yegg faaw rek nga jaar ci yoon wax
0: deug la
1: kon firiñ bi jangale na sunna wax nga ko ci anam yu bari ci ni mu do jeufeenti ak nit ñi ya nga joxe misal ci nim fonki won julli
0: nim fo xamal jul rek waye fonku rek nit ki teunk waxtom
1: fiw na lo seigne mohammed lamine jud da ci netli bo mi netli ci bis bu mu xawona wote jakaja bi ko bi serigne bi laaje mo seigne moy netli bi nga xamane ñewut bo seigne bi julle ba nopi deureum ane bi ko seigne bi jubé mu yegni seigne baye ñoo dafa den breet goy nak seigne bi da ko dama def won na ne
0: manolé
1: manou
0: waaw
1: té bo tawadna
0: waaw
1: kon loolu da fay tektalé fonkon
0: deug la
1: julli ci jakka
0: deug la
1: tagu ci yoon wi nga xamné ci la yëndu sallallahu alayhi wasallam jaaroon waay seigne fallu wax nga fi juñ nga fi ci serigne bi ci ni nga jangalé kon da ngay deg ni serigne bi ko am manhaj la méthode bu rafet la ci bu lay tambalé jangal yi soga dal nga xamné moy soga jang tasawur sukhar jehur nafis dana ko da nga ko sa man na am xamugul sunna wala man na muy deg sunna te xamugul maana bi moy lan way ci bi lu ko ñak xam serigne ma ngay jangal ci limi jang
0: am señ bi farata lay def señ bi dug ci detail maam sa su nek li nga wara xam la lay xamal lula xamal liko wër te lolou li nga ci gagné ci temps lu bari la
1: wax jikko yu bax yim lay jangal ak jikko yi nga xamné jikko yu ngagn la mu dila ko watandiko lo dila ci jox ay misal yo xamné da na titlo ba do jaar non ko waxé ci ñu ñoo ñu waxon ni jëfëndiko leen ci mbéddi bi ndax mu gën li ngeen def non mu netlé ci lu bok ci yunus sallallahu alayhi wasallam ndax lolou ku ne xamne nit ku ne yunus sallallahu fim tollu ku ne da bok ci mom ñu jox la message ci ne defo na li yunus bi wax ci li lolou dana tax nga daw lolou waye seigne fallu yakarna fofu itam war nañ ci taxatu dal ci ak suñu jamono manam yi nga tuddu ci yenn melokan yi nga xamne ay ngagn la nit ku ak luddul wax non yakarna toll nañ ci jamono jo xamne lu tafaro la rawatina jundukay yu befi ku ne di ci bind ku ne di ci wax ngir nak mana jariñu ci njangalim serigne bi ak dunduk serigne bi ci sunna lolu lan nga ci mana jox lo xamne misal do wala ñu bëgg wara moy bind bo wara jox mbokk yi ñuy sétal ci melokan yi nga xamné ay melokan yu bax la ak yi nga xamné yu ngagn la té mu tafaru ci jamono
0: wax
1: ngir ñu mëna roy nak jang ci sëriñ bi ngir mëna watndiku yu ñaaw yoy mëna téggu ci jikko yu té di yoy sëriñ fall
0: wax ginaaw sunna lañuy waxtané amna hadith bo xam yoni tabi sallallahu alayhi wasallam dafa né bokk na ci li rafetal l'islam doom adam bi julit li rafetal ab l'islam mu bayyi lu ko amul
1: ndariñ
0: xam nga ndariñ ñaar la ndariñul al-akhirah motax ñuy wax ñun julit ñi budé jëw suma la joxe exemple jëw bakkar bu reey la waye dafa woreedi bakkar bu reey la bu woreedi tax mu woreedi moy nit lay jëw leg nga jëw nit ko xamne rawaté nak jamono yi ñu nek sax jamono yi internet bi nga xamne fi la jëw gëna woreedé mo lutax moy sa su nek man nga jëw ko xamne mënoko gis ci aduna bakay balu ak manam man nga jëw nit ku nek fu sori fo xamne fi ak manam seenu gisé dal mom danaka mën ta nek ngay wara wax nga jëw ko bayé ko sa ak manam nga gis ben waye bu ci internet nga bind wax ko lu ko neexut xamoo kagn koy gis ba jéggalu ko waxuma la bakkar bi kessé waye woreedi gi mo woreedi ci digënté nit ki kagn la lay balu ak kagn ko koy balu ak ñaarël bu jëw yëmul rek ci bakkar kessé waye day yak société lutax moy man suma féké ngay jëw diw sangam duma li jënt ma xam li ngay wax dëgël wala dëtt waye attan na ko ko xolé bam fën sama digënté ak mom té lolu day yak ay digënté bu dé wax lu dëgg nak wax lu dëgg señ bi jangal lañu né day yëngal sax aras am day yëngal aras moy lu reey la lu woyefut maam mbir muñ wara diisal la légui nak nit ki su ci bëggé muccu maam su bëggé muccu ci lu mel non wala mu bëgg muccu ci li day top liko amal ndariñ top liko amal ndariñ gis nga jotay yu melni yi ñuy def internet bi li ci ëpp liñ ci mëna jariño mo ëpp liñ ci mëna loro ndax ñun mouride waru ñu am jot ndax ñun mouride dañuy jang xam xam ta bir jang xam xam gogo dañ ci war nañ ci jang alquran suñu jukki alquran war nañ ci jang khas da war nañ ci werd ma xos war nañ ci def suñu yenen werd war nañ ci ziaré suñu borom xam xam war nañ ci def yenen mbir dal yu bari yo xamné suñ ko defut dañuy sank suñu waxtu ta duñ am lay suñu digënté ak señ bi am mourid ken waru ko gëna farlu lutax moy dafa am défi bu nek ci kanam moy señ touba mo nek ci kanam señ touba la wax né moy ab roy kayam señ touba waxuma la sax jëw mom waxuma jëw ci kanamam waye señ touba limu wax ci ñaaw ndortu ci nit rek ken xamu num toll manam ñaaw waxuma la jëw ci kanam nit waye ñaaw ndortu wala rero manam amna lo xamne xam dama xam bo xamne ma su ko wax tay waye amna ño señ touba jëflante nak ñom jëflante bo xamne won na len ne yeen yaakar gi ngeen yaakar ne aljana ngeen jëm jëfo len ko yaakar gi ngeen yaakar di ngeen na muccu ci sawara jëfo len ko lolu amna lu mi tekki moy manam mbubbo señ touba wala wote wo señ touba amna lum laaj amna lum laaj ci jëflante lum laaj ci jikko nañ delu wat fofu xolaat nima ko waxe won sax yoonte bi sax neenañu min husni islam almar'i tarkuhu ma la ya'ni nañuy xol liñ wara xol ta wegaat suñu rawate na suñu kilifa ndax ñaka wek sa kilifa amna lu mi wañ ci yow mi nga xam da nga bëgg yaru da nga bëgg sa ruh bax kon dal ci gatal suma ko doon teunk dama nan la nañ jëfé hadith bob liñu amul lu ñaleñ ñu bayiko te gëna rafetal suñu digënté kat da ca bokk baña jëw da ca bokk di wax deug ci suñu biir
1: jëf suñu fallu batay ci wax ci am tu la ji ma do wax moy sunna nak ki ci jaar lan la ko mëna jural ci ndariñ lepp nak ñu suñu ci biir jangale suñu tuba dañ ci dégg yak na dañ ci mëna jëlé sëriñ wan nañu ki jaar ci yoon wa lool lan la ko mëna jural ci ndariñ
0: xam nga ci ngeel ben wax na la lay top sunna moy top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax ci ay jëf ak ci paspas lool mi limi tekki moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne nit ku nek day and ak ñam bëgg manam yomal xiyam ku nek ak nga bëgg ka nga top dal alquran wax ne bis yomal xiyam moy bis bi nga xamne nit ñi dañ leen di wo ci diko jaare ci ñi leen jité yawma yad'u kullu unasin bi imamihim manam dañ leen di wo ci turu ñi leen jité kon ñeek ñariñ li jitu ci top yoonte ci sun top sun yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy yaak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yeneey doxando lol ben la ñaaral ba moy ndariñ li ci kaw suuf juñu nako legi moy top sunna day waral suñ borom dila jéggal recc recc yi di daw ci sa kaw manam julli fekk julli gi matul won wor wala fekk wor gi matul won ngay nafile ci koor nafile ci julli nafile ci azaka moy joxe sadaqa sadaqa de sadaqa yu mel non lolou day tax recc recc yi amone ci jang jamu yalla gu magga day feñ dootul feñ seigne touba ci barina fum waxé né ligéyal yonnabi sallallahu alayhi wasallam wala bok top sunna yonnabi sallallahu alayhi wasallam lim jur ci man moy suñu borom daf ma dindi lepp luy ay khidmatuhu anil ayuba adhabat wal istiqamatan wa safwan wahabat manam top sunna dana dindi nit ki lepp luy tak tak ci mom lutax muy dindi lepp tak tak ci mom moy yow ki ngay top sunna motax yonnabi alayhi wasallam ngay xéñtu te yonnabi sallallahu alayhi wasallam dafa set suñu tuba moonu jangal nañu barahu al badi'u min ghayri jamal wa sanahu al quddus an ghayri kamal manam nga xamne kon day tek ne yaangi set wetch top sunna tamit day tax do am jot lima ko waxe won legi moy man day tax do dugulu ci lo wurtu dug moy yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam dañu jangal ne kep ko xamne geum nga yomal xiyam del wax aw yi wala ngay nopi bo de jeffe hadith bobu di nga maytu jew di nga maytu wax lolu deug yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñu jangal nañu nit ki lum bëgg nako bëggal bopam manam nako bëggal moromu julitam lolu dina gëna feñ ci suñu jëflanté yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñu jangal julli ci mom julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am jeexit gu leer gu gaaw gu muy def ci nit ki gu muy def ci ruuxu nit ki moy defar ko gu muy def ci jikko nit ki moy defar ko lu muy def sax ci wërsegu nit ki ci kaw suuf ci ngi defako limi def tamit ci digënté nit ki ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu fegn na bu baax ci milum señ maam señ bi gis nañ ne julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lim ko defal gis nañ xéñtu sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lim ko defal ta alquran sax jangal nañu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kep ko yaakar yalla dang ko wara def iray kay man la khat kan lakum fi rasulillahi iswatul hasan liman kana yarju allah wal yawm al akhir man day melni gem yalla sax da lekkelo top sunna yonnabi sallallahu alaihi wasallam ma danel rek ne top sunna yonnabi sallallahu alaihi wasallam ci ab mourid roy seigne touba la te ab mourid di roy seigne touba
1: kay jeur yeb kon dal moy top sunna dana jurul niki njariñul aduna dana jurul niki njariñul al akhirah da ci moy defaru lolou la njariñ ëpp wa'lam bi anna kull fi'lin yaqa' bi khulfi sunnatin fa laysa yanfa' kon day melne niki ngir mu jariñu fa mu top sun day melne batay duma damay sof ci laaj bobu ray wa ki ñak top sunna ki nga xamne dafa won gënaaw sunna koku itam lolu lan la ko mëna jural ci buñ sukkandiko ci jangalim señ bi ndax wax nañu ci lolu
0: wa xam nga juñu nañ ko sank xam nga manam wan ginaaw sunna moy wan ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam a'yadu billah te señ touba jangal na waxna ko sank fim waxe ne wa man lam yalid nahjahu yuntadhar bi ghullin thaqil wa narin lafuh wala liko jitu haramun ala man hudahu aba dukhulu jananin dakhilan turih man lam wan ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy wan ginaaw aljana ci waxin te moy deugmal toroxtangi doomu adama bi ñak jafé sunna tamit man na dem ba genn nit ki ci dine amna alquran fu mu waxé ni amna nit ñoo xamné dañoo tam di wan jangale yonent ba lol jural len weddi suñu borom subhanahu wa ta'ala awalam yasiru fil ard fayanzuru fa kayfa kana aqibatu alladhi min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al ard wa 'amaruha akthar mimma 'amaruha وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات مام لول امنا دغ دغ بونتي مانا ام دال امنا فلان في القران فو خامني داي واخني جف جوباخ موي ييكتي باس باس بيغا امي اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه مام داي ملني jeufé gi ngay jeufé lu bax té jeufé lu bax dara jitu ci jeufé sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wan ginnaw sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tamit dina tax yow sa digënté maam sa jaamu yalla sa digënté yalla du rafet man sa da naka sox jortul ngay jaamu yalla ndax manam ni ñi jaamo yalla yépp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne ko jangal kon ma ngi jox bind wala señu ma jox bind way ñi nga xamne ñoo bëgg wax rek na ñi yam ci alcorane kessé amna ñu leen tuddé ñoñu ñi ngi lu wora di nima ko waxe won sank lol moy won ginaaw yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ndax alquran mo ñu jangal ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma ataakumur rasulu faqudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu amna fenen alquran di wax ne bu fekke yeen da ngay na yaakaane seen baye ak seen nijaay nangam ak nangam nangam meuna tax bo len ko top len top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam manam xaar leen merum suñu borom subhanahu wa ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ikhwanukum lam famti tek moy fatarabbasu wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin lolou kon lolou la ci doon joxe way dal beet bi mu koy teje dal moy beet bi waman lam yalid nahjahu yuntadhar bi ghullin thaqilin wa narin lafu
1: kon dal moy top ñak top yundu sallallahu alayhi wasallam dana yebbu nit ci alkane
0: ku leer
1: li anna man lam yattabi muhammada alayhi khayru salawati sarmada fa innama masiruhu ila rida id qawluhu wa fi'luhu lan yu'mada kon ñak top yundu sallallahu alayhi wasallam dafa yebbu nit ci alkane
0: dag la
1: ñak top ci ay wax ñak top ci ay jëf lolu serigne bi wax nañu ko fa bari wax nañu tam ne kep ko xamne top yundu sallallahu alayhi wasallam koko ma nga top wene yoon wa te moy yoonu ñal wa kon top yundu sallallahu alayhi wasallam serigne bi jangal nako ci lepp waye watandiko dañuy watandiko no ñu diko ñu diko wan gënaaw kon ci biir waxtan yi seigne fallu jeule nañ ci ay bind yu bari ci serigne bi ak dundam ak sunna ñew nga ci nimu ko jangale ci ay bindam legi nak lan ngay wax ñi nga xamni dañu japp ne source ñoñ tassuf dañu leen xolé benen beut ñu jaru ci sunna ba sax am autour wu ñuy tuddé lool sax ma laaj ko moy du sax ki waye léral la ndax amna ko xamné ñak xam wala ñak yir mindi ku melni cheikh khadim da tax mu japp lool ndax serigne bi yakarna deug la ñim feñu ci embindam ba nga dégg ko xamné wala ño xamné japp nañ né lu jëm ci hadith sax dañuy japp né danaka du matuñ ci lu bari ci tout ci ñu melni ki sofiyangi ci serigne bi rabbi allah anhu bo selu ci ebinam ci rawat na ci wasaya yi tay ni mi dello ci di indi ay dalil yu bari ci hadith wir bo rewe ci majmua yi ci yeen wasaya yi yi nga xamne ngay denkané ay gëna ci indi yu bari ci diko sugundiku ci wax yoni sallallahu alayhi wasallam fofu kon ci lu gatt rek ki japp ne xeyna ki la xolé ne ku jaru ci sunna koku lokay leral ba
0: fofu amna ay ñu bari ñu wara leral yo xam xeyna dama yaagaan jotay bi du ci xaj waye manam xeyna ñom liñuy wowe bid'a exemple moy tariha sufiya wala werd wala magal dama len di wax rek ne len dafa am lo xamne tour la ci misal ñun xamnañ ne werdul makhus wala tariqa al muridiyya yunus bi sallallahu alayhi wasallam bayiwuk fon kon bu ñewé ginnaw yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci liñuy wowe bid'a ci aw tour lay bok waye lima len di xelal fofu moy nañ dem xol boko joxe aw tour ba pare du amul solo tour dañ koy wutal fum dekk rek waye lan lañ cey def mo am solo manam lan mo nek ci makhous mo upp solo ndax makhous ginnaw yunus sallallahu alayhi wasallam wala ñew ginnaw yunus sallallahu alayhi wasallam lan moy tariqa al muridiyya ci lan lay wote lan moy mabadi yi teunk yi ngank murid ki mabadi yoy nonu ndax wote nak yunus sallallahu alayhi wasallam jangon fofu la wax ji wara nek waye wote nek ci suñu tuba comme ginnaw yunus sallallahu alayhi wasallam ñew limi andi kon da wote ak ñangal yunus sallallahu alayhi wasallam bi daala dafa andi lu wut ak ñangal yunus sallallahu alayhi wasallam kay wax ñuko fan la nek ci mindam
1: nga xamne bo demé ci lu melni ni nga waxe ci lu melni wadul maqus la nga ci fekk moy lan
0: alquran sunna jeexna manam lima bëgg wax fi moy nañuy bañé xol tour yi ak ndaxam da ñew ginnaw yunus sallallahu alayhi wasallam wala deet waye nañ dem xol la nek ci biir
1: la ca nek lepp moy jéggul yalla
0: jeexna ma doli ci lenen moy ta lol bokk gisé ci bokk xolé ci dina dinga ko gis nafil gi ñi nafil tarawih ci koor gi yunus sallallahu alayhi wasallam bayiwuk fon waye amna sabab di waral ñu andi ko bari na ay misal exemple xam nga leleng ñu ne la gis yoni tabi sallallahu alayhi wasallam ginnaw faatu mu ta nek motax ñuy wedd werdu yeeg yu mel non ma ngi laaj seigne touba lan la wara gagner ci wax na yoni tabi sallallahu alayhi wasallam te gisuko mam lan la ci am lum ci amutone babatay manam ci misal su fekke talibe yu yok la ñi ëpp ci mouride yi ta mag ñi ëpp ci mouride yi ta manam ñi nga xam ñu gëna mag ci mouride gi gëm nañ ko gëm gumba ba nopi doora gis ma xoss
1: ya ci li wa
0: manam gëm nañ ko gëm gumba ba nopi doora gis ma xoss
1: ba xew xew yeb ba
0: doora gis ma xoss manam nga xam ne kon ma xoss gi yok ci wañu ci bëgg giñ ko bëgg gis manam amut ci misal ñew nañu gis na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala gis na yor na ma xoss yoonte bi ko jox len dong mokoy moko na tax def moy beugal ñu ñariñ waye amu ci lu ci gagne ak lu ci perte amu ñu ci gagne moy lima waxe sax moy manam amna mouride yu bari yu gëm Seigne Touba bëgg ko tax sax xamuñu ma xoss na mëna am ñoñu xam nga kon ma xoss taxulena juk taxulena bok ak seigne bi kon manam setantal ñi la ndax man waxuma kilifa yi way ma ngi wax ak gone yi nga xam dañuy doora geussu ci xam xam dañuy bañ di xol ay tour tay xol ay contenu manam baña xol mbir mi niñ ko tuddé waye di xol mbir mi la ci nek ci bir lool mo upp solo
1: kon jërëjëf Seigne Fallu yaakaar na li ëppoon ci tomb yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane li ci ëpp leer na ci kii déglu leer na ci kii seetaan mu xam li sunna mooy lan ni ko xamlee te mooy jaar ci yoon wa mu yoon yi nga xam ne ci la yonte sallallahu alayhi wasallam jaaroon ndax yàlla moo ñu ni li yonte bi indi ngeen jël lu leen dere ngeen bakku kon loolu mooy ndigal la ñu jaar ci yoon wi yoon sam jaaroon te itam moom wax na suñu boobu ne yàlla ne su ngeen ma kii mooy da ngeen may topp kon day mel ne jaar ci sunna ci ab jullit munta ñàkk ngir gi itam ñu mën a am lu leer ci dëgg diine duñ yem ci alquran kese waaye faw ñu dellu ci ñuy dem ci sunna ngir ñu mën ñoo leeral li alquran dégle ak li alquran di sefe beneen bi tam mooy indi nga sëriñ bi ci boppam dund gu ko dund ci ay jëf ak ci ay wax ak ci ay jëflante ak ci bind loolu war naa leer na ci ñëpp wax ñu itam sëriñ bi ni mu ko feeñale ci ay mbindam maanaam ci ni mu doon tàggee yonte sallallahu alayhi wasallam ni mu doon jullee ci moom ak feeñal gim ko bëgg ak ay jëfam ci lépp lu jege yonte sam ni nga ko waxee ci lu laal ci borom xam yi nga xam ne lu mel ne sukkandiku ci madhab Imam Malik ngir Madinah ak yeneen yu bari loolu lépp dafa tekk ni kon sëriñ bi moom sunna da caa teguwoon tegu wér dénkaane ko ci ay mbindam yu bari wattandiko looñu la ca nekk ngir ñu mañ caa jaar war ñu itam la ca nekk ci topp sunna waaye wane itam la nga xam ne moo nekk ci ñàkk topp sunna ci ay lor kon Seigne Fallu suñ dégg li waxtaan bi dal yaakaar naa li ci ëpp solo am li ëpp li wala li nga xam ne mën nañ koo jëriñoo ñëw nga ci kon xam naa dañuy dem ci suñ kàddu yu mujj yi nga xam ne moom la ñuy tëjee jotaay bi ci jotaay bi nga xam ne dañ ko doon amal ngir di ko waajalee màggalu Touba waajal màggalu Touba nag mooy jàngale sëriñ bi ndax màggal dafa nekk ak cant waaye cant la goo xam ne ndax kuy sant daa war a dolleeku dolleeku nag am na dolleeku madda waaye am na dolleeku maana dolleeku madda ci ni ki xam ci adduna rek waaye maana wi yan am na looy war dolleeku ci ay njëriñ jotaay bii nag ak jotaay yu mel nii dafa bokk ci yi nga xam ne ay ndoleel la ci war a màggal si ak ki wut a màggal si dolleeku ci xam-xam jotaay la boo xam ne jàng di sëriñ bi ngir ñu xam mooy kan ak ñu xam fi nga xam ne foo la doon jàngale fel tegoon ab tànkam kon Seigne Fallu dañ lay bàyyi nga indi sa kàddu yu mujj bu defee ñu mën a te jotaam bi insha allah
0: akadi dana kaddu sante la rek kay ñaan suñu borom yobbu ñu ci magal gi ak jamm te ñu fekke ko ay magal yu bari te lepp rek depp ko ngeeremul señ bi ak suñu ak ngeeremul señ borom subhanahu wa ta'ala di delu di ñaanal suñu kilifa yep rek ñu yag fi lol te and ak wër jital ci kilifa gu maggi di cheikh mohammed al muntaka di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi wëral ko di ñaanal nak señ bi nga xam mo taxawal liggey bi comme nima ko waxe won ci njel ben gi suñu abdou samad di ko ñaanal suñu borom deugalal ko te yok ko xewal yep rek te and ak te lepp and ak ngeeremul señ bi ñi nga yaakaar ne rek doon nañ wax lu jeriñ mbolo mi lol lañ ci jublu won li ci deung lepp ñu ci jéggulu suñu borom subhanahu wa ta'ala diko jéggul mbokk yépp tay sante li ci yi nga xamné manes nako japp di wax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam jërëjëf señ fallu jërëjëf mbokk yi nga xamné yé da nga doon sétana samaria ci jotay bu am solo bi nga xamné ñu doon waxtané sëriñ bi liggé gum liggéel sunna da donc and ak sëriñ mohamadou fadal mbacké mom sëriñ ahmadou rafa'i mohamadou fadal kon ginaaw biñu santé yalla ci jéxal gi ñi ngi ñaanal yéssalat ak ñaan ci cheikh mohamadou muntaha suñu borom guddal faam yok ak wërëm ak katanam waye di ñaanal sëriñ abdou samad mbacké am sëriñ shaibou mi nga xamné liggéey koy bu am solo bi moy kilifa gi di ci liggéeyal yalla di ci liggéeyal sëriñ bi ci tafaay xam xam kon nak ñu ngi ñaanal bu baax baax suñu borom katanal ko ba yene jum am ci liggéey ko sëriñ touba yalla defal ko num ko bëgge yalla katanal ko ba mu yeggali yeneem ci sëriñ bi ndax ku am yene ci sëriñ bi la ku am yitte ci sëriñ bi la ak lebb sëriñ bi ñi ngi sant itam technicien yi nga xamne ñom lañu andalon cameraman yi andon jotta bi ñi ngi leen di ñaanal kon dal ñi ngi taxawali fofu di jajeufal kep ko xamne yaangi top assamaria di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: hadithu 'anil mawla
3: Assamadia TV ni sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk
4: Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026 récital du Saint Coran déclamation des Hassida des panels des conférences des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: نت بلود نے جنت بلود نے دوفی سرن بی کتے دیکھ تے والا تون باپا می دوچی دین دی دارا خان لوم چی یوک لینی وخ وای لی موی فیک دوچی دین دارا لون نک دل دل خیل لا داخ luñu def rek ngeureum mom lañ ci sakku luñu def rek ak bëggam lañ ci dam kon nak man ngeen ci dalal seen xel bu baax di ñaan yalla nak ñu yobale ci mbokk talib yi yépp ñi fi téwut ak ci amon yene téw ñi ko yëgut ci buñ ko yëgon bokk ci ñepp ngeen yobale leen ci dara yi seen ci bokk kabi man tanku fofu rek di sante ñep di gërem ñep di siyar wat serigne bi bu baax serigne mahamoudou khabane ak mbokk yi ñu fekk yep ak ñakoy jappalé ci liggéey bi di leen ñaanal yalla suñu borom mu duggal suñu ñaan ci seen gos ndax yeen rafet na ñott bu baax ci suñu ñaan nangu na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: suñu bu baax ñi fi jitu won daana ñu sante daana ñu jaggay kam kon nak digel li moy kenn ku ci ñu ku mëna jangu kam ngal ko sa bop jaan mu sel dang ko rek ku mëna da nga seen ñu ko man tal ci jangul ñetti kam sel xol yi ñala ko ñen ko jangul lool nak duul ko rek cient gin bi cient gin yu sante la sëriñ am ci possible
2: jërëjëf Serigne Khadim jërëjëf mbokki téléspectateurs yu and ak ñun ci seen émission Wafil Masaa'i ñu and ko ak yeen mu melni nak liñ jëk jël mom moy lu jëm ci walu li nga xamne moy discours Serigne Muntaha bi waye ñew nañ tam ci li nga xamne moy Daré Kamel ji tay nak lu am solo amon fa moy dajalé waton jangale jang kat alcorane ñu dajé fa xalé bi nga xamne moy Touba Daru Khadim ñew nañ fa indalé téméri dongo ak juroom fuk ak ñi andal muy ay jangkat alquran ak ay jangale kat alquran deg nañ kat yi nga xamne yekati nañ ko legi waye soxna mam mariam mbake bintu serigne soybu mi nga xamne mo yere kurel gi nga xamne ñom ñoy soxna yi jang alquran te fete ki dekk bi cheikh muntaha turulen ahlul badrin ñomit tew nañu jang nañu ñaari temeri kamil ak fanwer ak ben ñeek ñu ñew ci mbolo mi dekk and ko ak ñom muy liggey muccu ay waye tam ku melni serigne ousmane mbake gene fatma mu serigne cheikh momit gis nañ ko mu tew ci kaddu li nga xamne moy comité d'organisation bu magal touba ci ndigalu cheikh mamadou bassir ak ñim andal ci liggey bi momi deg ngeen kaddu yu am solo yim wax moy bu serigne touba delsi won duñu soppi li nga xamne mom moy sen togay serigne babakar
3: barkal
2: alquran wa alquran tay mom
3: okay alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin rabbi a'ini al-'abda li yutimma al-qasda mbokk ci lii di mbokk talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyu beeg ziar bi cheikh mohammedul muntaha khalifatul amri tariqatul muridiyya ayyadahu allah wa nasrah suñu borom yàlla ko dëgëral te dimbali ko di ñaanal loolu cheikh abdou samad mbake mi nga xam ni mooy kilifa bërëb bii di nekk di af samadia tv mbokk yi noo ngi wax liñ baaxoo wax mooy yàlla nu jàkk màggal yi
2: amin
3: sëñ bay alquran moom liñ ci baaxoo wax rek touba lim ciy liggéey sëñ touba liggéey la woon démb njëkk tey motax tay lepp luñ ci gis ci teranga lepp luñu gis ci lepp lo xamni ci ngañaay gis nañ ko ci alquran ci ngañaay lepp lo xamni gis nañ ko ci alquran wa touba diko def te ñu sétlu ne amut fenen lepp ci pay seigne touba yi ko sa borom di fay la ndax mom suñu borom ba legi ba dagulut ak payam ci mom waxtu jot mi ngi koy fay bës bu jot mi ngi koy fay saasu jot mi ngi koy fay wax na ne husnu nawalan la yarahu kullu man asatuhum wallahu li qadal aman amna ay may yo xamni ñima jamanontel ko ko xamni dama jamanonté ak yow rek may yoy yow do ko gis yow
2: machallah
3: yow may yoy mom fatna la do ko gis waye ñima jamanontelut ñoon ñoy gis may yoy sama borom may na may yo xamni ñi nga xamni dama jamanonté ak ñom ñom duñu gis may yoy
2: machallah
3: ah kon yoy yi gis yep ci alquran li di xew ci touba ci alquran li ñi gis ñukoy jang ci alquran kurel go xamni ñepp ay jigen lañu ñepp di ay jangale katu alquran yoy yep di ay may seigne touba yo xamni

0: moo ko liggéeyal boromam démb
1: déjà
0: dëkk tey sëñ Mbaye.
1: macha allah jërëjëf sëñ Babacar Bey, macha allah amati na solo. Kon xam naa dañuy dem rek ak sëñ Khadim jëli publicité bi muy Serigne Abdou Fatta Ndiaye, borom Muscle Oil, mu dikk ak produit bi nga xam ne nag moom la fas yéene jàppale mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci wàllu magalu Touba, ngir képp ku bëgg a diwlin rek mën a jokkoo ak moom, mu bokk ci gu émission bi ngir ñu mën a ànd ak yéen ci magalu incha allah. Sëñ Khadim.
2: Assalaamaaleykum mbokki Touba, mbokki Sénégal, mbokk yi seen jaaxle jeex na lépp lu jëm ci mbiri diwlin ci seen biir waañ. Mbokk yi Muscle Oil mi ngi ki seen wet ngir seen i bernde mucc ay diiru magalu Touba bi, lépp lu ngeen soxla ci diwlin ci wàllu bernde bu jëm ci seen i waañ, Muscle Oil jekk na ngir jox leen ko. Muscle Oil 100% aracide raffiné pur et légère. Mbokk yi diw bi sell na, set na, leer na, neex na, te ànd na ak qualité. Gaaw leen ngeen def seen ay commande. Bu dee Touba la, mën nga contacté Serigne Abdou Fatta Ndiaye ci 76 631 40 33 wala 77 077 39 07. Bu dee ci diwaanu Dakaru, yéen ñi fete Dakar, Thiès wala Mbour, mën ngeen passé seen commande ci Khadim Thiane 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 ak xéewal ak sutura ak mucc ak barke. Jërëjëf Khadim Rasulillah.
1: Jërëjëf Serigne Khadim, macha allah. Kooku mooy Serigne Abdou Fatta Ndiaye, def leen ni moom ñëw leen jokkoo ak service commercial bu li nga xam ne mooy Asamadia ngir fas yéene seen i produit ñu mën ci jàpp incha allah ba bokk yi mën cee magal. Mu mel ni muy jaay diw bu am solo, muy diw bu set, bu sell, bu leer, bu ànd ak qualité. Te it nag doon doomu dëkk bi fas yéene jàpp ci li nga xam ne mooy suquli comme dëkk bi, taxaw ci xëyu ndaw yi, loolu nekk lu am solo ak soxna yi. Kon Serigne Abdou Fatta Ndiaye ñu ngi koy ndokkel bu baax a baax, tey wax ne jokkale nag moom ci li nga xam ne moom mooy lii di Muscle Oil. Xam naa kon nañ ñëw rek ci sunu troisième élément muy yete ak Serigne Makhtar Kébé. Moom Serigne Sa
3: sunu Touba ñi fi jiitu woon daanañu sant, daanañu ñu jàggee kenn dañ kon nag ndigal li mooy kenn ku ne ci ñoom ku mën a jàngu kaamil nga ko sa bopp jàng mu sell danga ko mën, ku mënul da nga seet ñu ko mën tànn ca jàng la ñetti kaamil seelal xoolee ñeneen ko ñeneen ko jàng la. loolu nag duwul ko rek cant gin cant gin yu sant la Serigne bi mu am si possible.
4: defal ma ma defal la. kon kii dimbalee ci lim man dimbalee ko ki ko mënut, ki ko mënut itam dana am leneen lu ko yàlla man loo mu jël loola moom itam dimbali ci ka ko doon dimbale. moo tax ñu tuddee ko taawun muy tafaawul dimb leente, waxul nga dimb lee yow rek. muy ngëneen lu yaatu nag lu rëy, ndax dana tax soppante ak bëggante, dana tax wóolonte ak yéeneente. loolu mi ngi jógee ci dimbalente. moo tax benn borom xam-xam daf ne bu sun borom waxul woon asaka it nit ki war nay coppate ci li mu yor di ko jox ñi ñàkk ndax ñu yéene ko alalam ji, yéene ko mu gudd fan, yéene ko mu jariñoo alalam. waaye bu fekkente ne li mu yor daf leen cee yéenewut joxu leen ci ndokk maa ko yéene dana bari lool, alal jooju baat yi dana ci mujj. kon ki joxe tuut la joxe, toj xolub kim jox, ba buy ñaan sax da koy ñaanaale, bu ëllëgëtee buy seere lu baax boole ko ca, te fam tool naan yàlla na yàlla yokk alali diw ji. kon def lu baax noonu la mel. waaye ki dul def lu baax nag moom dañ koy déglu rek, bu tawatee ñu ne ndokk, bu faatoo ñu ne ndokk, bu alal ja jeexee ñu ne ndokk, bu ca jaaiha duggee muy bu ca musiba duggee it ñu ne ko ndokk. moo tax kon dimbalante ni mu baaxee day tax nit ñi kenn ku nekk la nga am nga yéene ko sa morom. am na ñoo xam ne boo nee alal nag dañ naan da ngay xaar ba muy ay milliards nga door a mën a dimbalee. kan moo la wax ne da nga amee milliards? damay xaar ba muy ay millions ma door a mën a dimbalee. kan moo la da ngay am ay millions? wa yantibi sallallahu alayhi wasallam buñ jange hadith bimu wax ci dimbele gina buñ jange wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa na ngeen dimbulent ci albir alquran bir rek la wax albir nak laj nañ ko yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko lan moy birra ndax dal bir dal sun wa dekk dañ ko wax ni li moy bir ñeen li moy bir ku ñu wax wa bis sa mo lajon lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko albir dal na nga xane moy lo xane bokay def sab xol day sedd guuy yi sam xel day dal gariif lolu moy albir legi nak ci aya ba wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan mu ne ko lism nak moy lan moy bakar mu ne ko moy lo xane bokay def sab xol du sedd sam xel du dal kon ku lay lajati lu bax moy lo xane bokay def sab xol day sedd sam xel day dal ku la ne lu ban nu mi mel neena ko moy lo xane bokay def sab xol du sedd sam xel du dal dadi ko nak demal ñibi fi ba seen dekk leneen lu la fay wax nga nat ko ci ñaari natu kay yi da nga xam ba xam lu bax la wala lu baxut la motax mu xat ci benen hadith bene al birru la yabla wad dhanbu la yunsa wad dayanu la yamut neena lu bax boko defé lu mu yag yag du rap lu bon boko defé lu mu yag yag do ko fatte yalla mi koy xéré du fi jog ba mukk ndax du faatu kon yow mi bëgg def nak ci ñaar yoyu ben tanal bi la ci neex muy lu bax mbal lu bon waye na nga xamne nak ning ko defé won ni lañ la koy fayé kon lolu moy batop albir leer na ci ne kon loy def sam xol sedd ki sam xel dal ca lu bax la num delul seddu ci lu bon la waye na nga xamalé na nak du rap ta fay kat bat du joom du jaawale jëfi kenn ak kenn lolu waral na kon bokk yi dimbulent gogo nak ñing ko jëme ci fu ab julit nek ak mbokum julitam waye dana gëna fédaliko nak ci magal gi nga xane moy magalu Touba Serigne Touba sun mo defal nako ñi ko gëmte wolu ko ta top ko tamay deug ci ñom seen alal du len bolé kenn day melni sax joxé len gënal fap joxé len gënal jël ñu jox la yow mo len gënal nga di len jox ñom lolu serigne bi defal nako talibi yi deug ci pass pass seenu talibi wër te wër waral na nak kon ki joge kërëm tagguto tej kërëm and ak ñam ci mëna andal wala mu bayyi fa ñinga dess lu mëna xew dal joge na kërëm mi ngi ñew ci yow kon gan la tuddu gan nak dafa am haq nañ ko téru téral ko dalal ko xelam dal xolam sedd ta momit mu mel ni kuñu wara dalal di mel waxon nañ ko yow mi koy dalalit nga xamne gan gi mi ñew ci yow lu bare bare bayyi won nañ ko ci ay adam ak melokanam soppiku sangu ba set sonu wex tal yeru kurusam ak op terem kon momi tam soppiku na non nak bu ngeen ni ande magale yow mi ko dalal nga magal magalin wi nga wara magal ki dal ak yow magalin wi mu wara magal seenu magalin wo bu ngeen ko jele tek ko ci doxal cheikhul khadim cheikh amadou bamba bu eleugate bu len fayé da ngeen rouss kon fofu lañu gëna insister bu baax ci magalin waxon nañ ko ci émission yi jall ki ñew defé na da fay fekk lu baax dimbali ko ngir yalla mu fekk fi lu baax ki ñew defé na da fay fekk ak yiw dimbali ko ngir yalla mu fekk fa ak yiwé ki ñew defé na day and ak yow di jaamu yalla dimbali ko ngir yalla tam baña and ak yow di moy yalla kon magal gi ki ñew chart biñ chart ci mom rek mom lañ chart ci kikoy andi muy chauffeur ba mo lañ chart ci taximan bi koy jëlé garage mo lañ chart ci borom kër gi nga xamné moy borom kër gi ñom ñepp dal liñ leen sant moy nañ dimbulenté ci lu baax tawat ndiko dimbulenté ci ay safan ta tekke nak lepp lu ñuy def ñu séral ko yalla kon mbokk yi émission tay bi duggan na ci dimbulenté muy nak lef mu yaato yaatu insha allah rabbi dañ ko xoos ak yeen ci feñ ci ay ayat qur'aniyya ak li nga xane feyna ci ahadith nabawiyya ak li nga xane itam xel nangou nako mu rafet du ko dak kon seen bok seen khadim muhtar kam cheikh salim mo ñewon ci asmadiya fukelu emission ak ben ci yete di len taggu di len siyaré ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: sun buba ñi fi jitt won da lañu sant da lañu ñu jaggay kan encore nak digel li moy kenn ku la ci ñu ku mëna jangu kamel nga ko sa bop jang mu sel nang ko ku mënu da nga seen ñu ko mën tal ci jangu lu ñetti kamel sel xolé ñela ko ñang ko jang lu lolu nak duul ko rek cient gin cient gin yu sant la sëriñ am ci possible
1: jerejeuf resi jerejeuf serigne khadim jerejeuf telespectateur yi kok moy serigne makhtar kebe mom serigne saliw mom dengen ko ci denkan bo am solo bi nga xamne da koy and ak ñun sa suné serigne babakar deng serigne makhtar
5: wartan serigne bay waaw mom lay xamna li ni waxat rek moy serigne bi mom lepp lo xamni sam mo xam ci ay jëfëm la wala ci waxam la wala ci lu mëna doon rek kuy magal ci rek war nga fexé gorgorlu ba wali dula japp
1: gor
5: ndem wali mom mi ngi fi te saytu moko
1: na ah moy wali mi saytu ñi magal fi
5: waaw
1: wi ma wa gor wa légui nañ fexé wali bu ñu mëna jam lool mom moy deug deug liggéey machallah jerejeuf serigne babakar bey amatina solo ba legui rek ñene nga and ak sen emission wa fil masha'i di and ak yeen diru li fi ba fukki fan ak juroom met ci wéru safar muy fassiyene and ak yeen gugu len inshallah xamna kon dañuy dem rek jeli sunu ñentelu element bi te moy touba ca kanam and ak pap sidi fall mu wax ñu lan moy projet bi ak fan lañu jaar pour yone ade yi bu noppé nak ñu del ci wat ak ki nga xamne moy serigne amsa mbacke mom serigne soyebu gina bo xamé né waccay magali sa suné touba ci karam dafa am liggéey muy def moy biñu démé ci mom am luñ ko doon djébal suñu noppé ci pap sidi fall ñu déglu ci ron yëkëti kan tour serigne amsa mom serigne soyebu djéma ko ci touba ci karam
6: épp kuy talibé serigne touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntaha mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci doon ni magal si wut xamne mouride luñ songu dan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yom kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante Voilà 78 544 33 33 78 544 33 33 Voilà application Touba Tiakanam Voilà nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom Touba
7: Liguey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ila kalimatillahi al-ulya lolou dong muy liguey bi
8: ay yessal yu bari yu ci wata am buñ ko xeyma mu mat juroom ñaari milliard serigne bi neena kep ko xamne ab sopem nga wala nga aju ci mom mu doon sa jeerign ci atup serigne touba bi wala ngay sopem wala nga diko safo ak fo meuna nek neen mi ngi lay soñ bu baax ci touba ci kanam ci rawat neen liggey bi nga xamanteni bi mom la ne serigne muntaha sante mu nek ci universite bi neena mi ngi soñ nit ñep kenn ku ci nek lo tollol nga def ko rawat na sas wi nga xamanteni bi mom lañ joxe jooni ak ñent témèr muy 7 mourid bu nek muy 7000 francs kon señ bi neñ ci soñ ñep di ñaan na ci barkep señ touba lepp lu ci way jëf señ touba nangul lako te ful ko te dëncël leen ko fi yaxdul yak mu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: liggey bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti mom la souf ila kalimatillahi al-ulya lol dong muy liggey bi
3: Serigne Touba ñi fi jitt woon da lañu santale ñu jaggay gam kon nak digel li moy kenn ku na ci ñun ku mëna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko rek ku mëna da nga seen ñu ko mën talni ci jangu lu ñetti kamil seen xolé ñela ko ñam ko janglu lool nak duul ko rek cient gin cient gin santale Serigne bi am ci possible.
1: Jërëjëf Régi, jërëjëf Serigne Khadim, jërëjëf mbokki téléspectateurs yi àndak ñun ak seen émission Wafil Massaye. Woon naa ko sànq rek def leen ni kii di Abdou Fatah Ndiaye mooy fas yéene di seen ay produit fii ci Asamadia TV. Waaye mel na ni nag Babacar waa kër Serigne Abdou Khadir Thiam et frère mel na ni dégg nañ appel bi. Ñoom it indi nañ seen produit pour fas yéene jàpp ci liggéey bi ànd ak ñun gunge ñu ci liggéey bi. Kon am na ñaari ñoo xam ne ñëw nañ fas yéene ànd ak ñun liggéey bi incha allah ngir fas yéene ñoom it tabal seen bi ndax tu Asamadia TV dafay kuréel goo xam ne al al munafiq wala amadu saleh wala adabul mardi képp koo xam ne bëgg ngaa suuxal yoon bi dooleel yoon bi dëgëral njàngaleem Serigne Touba du ndolaat mag ñi dëlal subaat li fi Serigne Touba bàyyoon ku mu ma doon war ngaa tàbbal sa loxo ci li nga xam ne moom mooy Asamadia. Kon Serigne Abdou Fatah Ndiaye muy directeur li nga xam ne mooy Mousli Oel ak Serigne Khadim Thian muy directeur entreprise waa Serigne Abdou Khadim Thian et frère vraiment ñu ngi leen di jaajëfal ci dégg appel bi. Ñaar ñiy jaay tamit doon talibi Serigne Touba ne ci dëkk bi yaakaar naa jot na kenn ku nekk daw ñëw egsi Asamadia tabal sa loxo ci liggéey bi. Am na émission yu plateau yu am solo émission yu am maanaa kenn ku ne mën na jël benn sponsorisé ko def ci dara ngir mën a dooleel kuréel bi. Serigne Babacar yaakaar naa ñoo ñu mat nañoo nag soññ jaajëfal leen ndax domp sax ci sot la bokk.
5: Waaw ñaar ñooñu Serigne Abdou Fatah Ndiaye ak
1: Serigne Khadim Thian.
5: Serigne Khadim
1: Thian.
5: Thian. Ak ay tawarkaal Serigne Abdou Fatah Ndiaye ak Serigne Khadim Thian ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Te wax yeneen mbokku taalibe yëpp rek képp koo xam ne am na loo bëgg jàllale. Nga ñëw fii ci Asamadia incha allah dana la ko jàllale. Bërëb bi nga xam ne liggéeyal Serigne Touba rek ko tax a jug. Lépp lu fi waay def itam da nga koo def ci liggéeyal Serigne Touba rek. Du la reer ba mukk. Waaw koy tawarkaal.
1: macha allah jërëjëf Serigne Babacar Bey xam naa kon. bala ñuy jël rek point bi ci mujj mooy ñeenteelu tomb bi mooy lu jëm xasida bis bi. Serigne Khadim ñu dem seeti waa kër Serigne Abdou Khadim Thian frère ñoom it dikk nañ fas yéene ànd ak ñun gunge ñu ci li nga xam ne moom mooy lii di Wafil Massaye ndax kat gis nañ ne jàppale émission bi wala taxaw émission bi moom mooy taxaw li nga xam ne mooy li fi Serigne Touba bàyyiwoon.
2: Asalaamaaleykum mbokki Sénégal seen jaaxle jeex na ci lépp lu jëm ci wàllu alimentation générale. Seen entreprise waa kër Serigne Abdou Khadir Thian et frère indil nañ leen njëg yu xéewale. Yéen ñii waajal teral seen i gani màggal année 2026 gaaw leen ngeen def seen commande ci mbir yu neex. Moo xam tamaré la carton de 10 kilogrammes lentille sac de 15 kilogrammes petit pois sac de 20 kilogrammes couscous cere bu neex carton de 10 kilogrammes ak 20 sachets de 500 kilogrammes raisin carton de 10 kilogrammes huile muy diw bu leer te neex bidon 20 litres ah mbokk yi ak haricot blanc am na sac de 25 kilogrammes gaaw leen ngeen def seen i commande ci seen entreprise waa kër Serigne Abdou Khadir Thian et frère. contacté Serigne Khadim Thian ci 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 wala nga contacté Saliou Gueye ci 75 011 07 46 entreprise waa kër Serigne Abdou Khadir Thian et frère ñoo leen di ñaanal magalu jàmm.
1: Jërëjëf Régi macha allah ñooñu ñooy entreprise waa kër Serigne Abdou Khadir Thian et frère ñoom it ñu ngi fas yéene ànd ak ñun incha allah ci liggéey bi ngir gunge li nga xam ne moom mooy Asamadia ci Wafil Massaye. Serigne Babacar yaakaar naa ne liggéey bi nii rek la war a demee ndax ñi nga xam ne dañuy yëngu ñoom it te la ñuy yëngu ñu ci wut dara waaye itam ñu wuutu leen ci njàngaleem Serigne Touba li leen waroon lépp mu mel ni Asamadia féete na ci maanaam njabootu Serigne Touba gi. Yaakaar naa ñi yaakaar Cheikhul Khadim te man dara te yor ay produit di ko di ci yëngatu lu mel ni yaakaar naa bokk na ci liy dooleel yoon bi liy dooleel njàngaleem Serigne Touba waaye di koy dëgëral Serigne Babacar.
5: tabarkaala macha allah Serigne Mbaye waaw moom kay lépp loo xam ni jëm na ci jàppale mbir mu baax moom képp ko yëkkati lu ci waay def rek da nga ko war a xeeb. lu baax moom moom la Serigne Touba bëgg te moom la digle itam
1: macha allah
5: moo tax lii ñuy def yëpp lépp ngir liggéeyal Serigne Bi ak ngir yaatal rek la. lu ci waay def itam sa bopp rek nga ko defal ci yow lay delle
1: macha allah
5: tabarkaala
1: man amala saline fali nafsi. kon nag lu waaye def ci lu baax rek day del siwaat ci yow wal ayasu billah ci la yas. kon ñu ngi leen di sant baax di leen jaajëfal. kon yéen ñi nga xam ne yéen a fas yéene bendel seen i gan dégg ngeen ni ñu ko waxee ci wàllu alimentation ak wàllu huile suñu ñaari partenaire yoy nga xamné fessa ngeen and ak ñun bu ngeen ci walu li di wéru safar bi ngeen jëm la na jokku ngir fassiyene bernel senegal xamna kon day ñew rek ci suñu dernier élément bi mu jëm ci li nga xamné nak moy xëss deug bis bi moy ciat nga xamné sa waji tambal nako dembu nak mu né wali day ñew ci magal wali numi liggéey
5: toy kal suñu bay xamna dal wali man na bayi xel ndem dana ñew
1: wal day ñew
5: man na bayi xel lool dem seigne moussa ka neena yalla dana yebal malaka mu tuddu wali muy visite magal gi ba xam ko xamni dafa ñewon ngir yalla ak yenen ba ak ko xamni dafa ñew di def safan ci bamba bu nappe itam dana xibar bu xibaré itam sunu borom dana ko tontu bu ko tonto itam dana ko waxat leneen ndax sun bam ko ñëkke wax sunu borom dana ko mo xam
1: bal na leen
5: begal na leen
1: fofu mom nañ fa dugg rek ñun ñi bal mom xom muy bëgg ñu way bu ñëkke mom bo dem mom man na fa bo dal bo ño xam dal man
5: fa woor bo woor moy ku yebu dal bu ñew na wattu li walidi bañ
1: waliday limi bañ mat na wattu
5: akay kon tay seigne bay serigne bu mag bi
1: waaw
5: cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yakaru jam yi tay ak euleuk genné kërëm fi ci mbacké bari jollof fasiyene dem ci djéj jaayante nak boromam bind suñu borom bind yentou bi sallallahu alayhi wasallam bind ñom ñep ñu signé tampon cheikh ahmadou bamba khadim rasoul fasiyene wan njabottam ginnaw fanié fasiyene wan alalam ginnaw fasiyene won talibé yépp ginnaw fasiyene won ñepp ginnaw fasiyene genn ci bopam fasiyene genn ci aduna fasiyene genn ci lepp jëm ci kenn rek muy boromam wétal ko jaamu ko jaaré ko ci ligéel yenenbi
1: sallallahu alayhi wasallam
5: yoon woowu mu jaar di yoon wo xamni moy ahsanul qisas di yoon wo xamni qissa yépp mo ci gëna rafet damay faral di wax ni nahnu naqussu alayka ahsanal qisas ahsanal qisas day buñ koy wax damay wax ne day fekk bop xissab seigne touba ñewugul
1: deug la de
5: waye xissab seigne touba sa bu tewé yeneen xissa yépp dañuy dal di top ndax mom moy jël placeu ahsanul qisas
1: ndax
5: moy ko xamni yonam bi lepp ay xarbax la lepp biema la lepp abar la lepp ñangat la waxon nañ fi newon na sa bu ma jité won alquran waskur fi kitabi ahmadou bamba dana ca bari lol seigne bay seigne touba ca jéwal neena sama borom sant nako bu baax dana sant bok na ci waral li waral may sant man cheikh ahmadou bamba moy bama deme ba jewal yalla da nagulo sheytane ci man ayyasa
1: minni lahu
5: inda jewali iblisa
1: is
5: nadaituhu bi ya wali
1: che
5: bama deme ba jewal setané suñu borom dako nagu lo ci man
1: nako do am ndam ci seigne touba
5: kon mom tel setané tel na xamni ki mom buñu wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan
1: allahu akbar
5: mom mo yenu raaya ba
1: ndax
5: sax ñi fi jaaroon ñi takal na seen yere kuma ci daanul itam takal na la ban
1: ci iblis
5: waye ki dal mom ndekete raaya yi inna ibadi laysa laka alayhim sultan bu doonu drapeau cheikh ahmadou bamba moko tey
1: alhamdulillah
5: ndax setané takalut sama yere pendaluma takaluma ban dan nako ba rendiko kon ayyasa minnillahu inda jewali bamu jugge bamu tolli jewal rek la shaytan suñu borom nagulako ci mom ne ko xamal ni ki muno ci mom dara jewal lol la fa amé
1: ce
5: neena lol la amé jewal lol lo waral may sant
1: nagul sun borom nagulo na iblis ki man ne
5: du man
1: ko massa jaxasol amna lum la takal waye man du man ci man dara
5: pend sax duma ko def
1: ci khadim rasul
5: duma takal ñak duma pendal
1: ma sha Allah lolu jewal
5: lolu jewal señ bi bamu jugge jewal dem dar
1: waw
5: ndar lan la ko suñu borom defal ba tax muy sante
1: lan la ko suñu borom defal
5: mu ne suñu borom dama dakal kep ko xamni da manam borom kep ko xamni da nga ma bañ wala ngay borom wala nga ngay borom xoxorte wala borom iñante jeme ko ci man wala ngay ko xamni rek da nga yak rek
0: wala ngay nitub sheytaane wala ngay sheytaane ci jëm bopam suñu borom dala dakk nga jëm ci kudul man
9: allahu akbar
0: bama yegge ndal rek lama sama borom defal lolu nafa li ghayri llahu qablu fi ndari bi ahli badrin al usul badri te neena lolu yalla mi mako defale ci wa ahlu badr
9: allahu akbar
0: bama yegge ndar wa ahlu badr sama borom boole ma ci lama boole ak ñom ñumay dakkal cipp ko xamni doono ko bax ahlu badr ñolay dakk man seigne touba kuma djublu te do ko bax wa ahlu badr ñolay dakk
9: meskay
0: te lolou yalla mom mako defale ci ndar lolou lama sama borom defal ba tax ma wote ak tiant li tax ma wote ak tiant suñu borom bama yegge ndakaru dama dakkal lepp lo xamni sobe la lepp lo xamni lor la suñu borom dama ko dakkal bama nekke ndakaru ñama don pexel muy nasaran si ma don pexel sobe siñ ma don jima xep lor yiñ ma don jima xep yep suñu borom dakk nako mu jëm ci keneen kudun man bama nekke ndakaru
9: allahu akbar
0: nafa li ghayri llah fi ndakaru kull azan
9: wajarrahu
0: jarrahu makkaru neena lima sama borom defal ba tax may sante bama nekke ci bir geej bama nekke ci bir gal gi ci lama xamal lima cheikh ahmadou bamba maniko mbacke munima dang yow yaay khadim rasulullah da ngay liggey li yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñewat da la woor ni fi ngay jëm fi nga jëm da nga fa dem ci jam ñew ci jam te dara du la fa wok wala mu la fay xure
9: ma sha Allah
0: motax muné allamani arrahman bis safina bi annani khadim zil madina motax ba gaay di ci ak di jaxlé mom xamone na ni day liggey li yenenbi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mi borom medina te ñewat neena santuna sama borom li ci li muma defal ca bama yegge ba kora konakiri ndax kat lepp lo xamni
9: seigne babakar
0: da fay xecc nit
9: seigne babakar bla ngay dem konakiri da nga wax ñetti etape yu am solo mata taxaw bi ñeuk moy jéwal setan mi nga xamne lu way ma sa yakule mom moko yakal ko yak kam ko yakal xam nga bakko won na ca bu mi jog doro jog waxon sun borom ne ko sa gaay yi dem ci yow dana nek sen kanam jaar len sen gannaaw sen nday yo sen tamam ci kaw ak suuf bam noppé sun borom ne ko nak bam dess inna ibadi laysa lak alayhim sultan bim ñewé jéwol nak seigne touba mom fofu la tambalé mom manam fa la nagulo iblis ne ko yow ki do man ci mom yow ci mom dara muy ben bim ñewé ndakaru bim ñewé ndar mbolem gaayu boni shaytané ya ci aju ñom ñep sun borom dox digënté mo ñom ci wa ahlu badr ba nak bolé ko ñom bim ñëwé dakar la nga fa wax dafa am solo ndax ma ngi fay xabar mom sëriñ bi dox nan iza zakatu salikal mabita wa salikal amira wa sabota tarat ila al jihad bi larmay nafsi walakin sab'anil may neeg biñ ko tejon ci dakar motax sëriñ sa ko wax nan bo xalamé ñaari gudi dakar ba dégg wax ji mbeur ma wax nga waru lolou da fay del suwat ci ne nek señ bi manam dakar gogou bal nukoy genn señ bi dafa daj lu metti lu dis lu khat lo xamne bakara ak ali imran ñom ñoko ci genné kon señ babakar melna ni limnu cëral ci waxtu ben minute mo ci fi nga bëgon dem nak xamna su bañu dem konakiri dogo jaar gram bassam dem dawme dogo dem lambarna dem mayombe dem libreville doro dem nak port santi waye dem set yenen bar nga xamne moy kabla pisa ak yu mel nonu fofu yeb inshallah dan fa ñew seigne babakar lan ngay taggu to ak mbokk yu mel ni waxtu matna
0: tawarkal wa xamna dañi gëreem ak sant rek bepp mbokk talib bo xamni yaangi doon setan jotaay bi di wax yalla nañu jekk magal gi
9: yalla nañu jekk magal gi mom lañuy wacce jotaay bi kon melna ni bokk yi andak wa fil masay yakarna li nañu neex doy melni sa suné fiñuy tollu day yéme lol waye fa la waxtu bi ñëwé kon mbokk yi jox leen di day inshallah ëlëk ci juroom ñetti waxtu ak seen émission wa fil masay waye nu jajjal baakha baax ñi nga xamne fess na yene gungé li nga xamne moy émission bi moy wa musli oil directeur ba di serigne abdou fatta ndjay fassene and ak gitaay bi mom ñu ngi koy ndokkel bu baakha baax tay wax ne galon jokk ak ñom diw gu set gu sel gu and ak kalite ngeen jëm ko am fofu inshallah ak ki nga xamne moy wa keur serigne abdou khadir tian frère ñomit ñuy jaay lepp lu jëm ci walu alimentation ñomit bu ngeen lan djégé lepp luy bérdal senegal di ngeen ko mëna am ci ñom kon melni suñu ñaari mbokk yoyu ñu leen ndokkel baax di leen jajeufal di wax ñeneñ ñi tamit nañ wacc ñew ci asamadiya ngir lan fi ñett rek mo fi nek al ilmu nafi wal amalu salih wal adabul mardi té lepp dafa dundalat ñangalam Cheikhul Khadim rendez-vous suba 20h ak sen émission wa fil masay wa assalamu alaykum wa rahmatullah.

Ɗe teddina yimɓe ɓe mbeera ɗumen kala ko ɓe mbaawi dañ e ñaamde e ko yarnga e kala ko weltinta fittaandu te ɗum harmaani mbeltina heen yimɓe e rewde Allah ndewa Allah kala ko mbaawɗaa e janngude Alqur'an kala ko mbaawɗaa e naafilaaji kala ko mbaawɗaa e janngude kasidaaji jaarde nelaaɗo sallallahu aleyhi wa sallama mbaɗaa ɗum ɗum woni nii no njettirantaami Allah esiin mi wi'aani noon mbaɗon heen ko ngannduɗaa hina metti Allah mbaɗon heen ko ngannduɗaa Allah yiɗaa ɗum esiin ɗu nii no njettirantami Allah woni bernde e ibada rewde Allah subahanahu wa taala sabu ɗuɗum ngannduɗaa kam ɗum woni bolol murid homo ngol fotni tan e ɗuɗum ngannduɗaa kam ɗum woni diine islam te diine islam Allah wi addino indallahi l islamu waɗde bolol murid ngol hongol tonngi e ɗen geɗe tati woni a tawhid al fiqhu wal ihsan tawhid gonɗina Allah te ngannduɗaa ko gooto ibada haɗa ɗum rewa sabu ngannduɗaa kam ɗum taki Allah addi en ɗo o ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni te noon haɗa waɗa ihsan haɗa ɗum moƴƴina ngari haɗa ɗum yoonna kala ko mbaɗata ƴeewa heen Allah hatta sika haɗa feƴƴatno walla si haɗa ñaama walla si haɗa ɓorno walla si haɗa ɓoloone ɗi ciftata heen Allah subahanahu wa taala ɗum ɗum yooɗo ɗum moƴƴo ngari waɗde ɗum woni ɗuɗum ngannduɗaa kam ceerno men cheikh ahmad bamba khadimu rasul dikli en ɗum yo en heen njaggiran ɗum yo en heen njaggu ba njettiranen ɗum Allah subahanahu wa taala saba kala ko ngannduɗaa okki ɗum ɗum hitaande fof si ɗum ari si nde arti ɗum ko foti noon ɓesdana ɗum heen ɗum taki a on yii kala hitaande arnde nde ɓura en haaw kala hitaande arnde wayino geɗe ɗe ɗe ɓurat wel geɗe ɗe ɗe ɓurat kumbu ke geɗe ɗe ɗe ɓurat daga e senge fof noon e bange ɗe fof bange wayna ngaal bangal ɓurata wel ɓura moƴƴu haa wayna kam alaa kosɗe keeci esin ko kosɗe yeesa tan dañii sabu fof ko yeesa ɗu mabbi ɗum noon juulɗa Allah fof homba heen foti miijo homba heen foti siftor nde ndekete Allah tan woni goonga sabu Allah tan jari waɗan de immiiɗo noyo nelaaɗo sallallahu aleyhi wa sallam ko ɗum sababu wotko wonɗo sabu Allah si yiɗiima yoɓ ligante o wiyatma ya ligga teganma nattuuji teganma woon ko sika tawii dewalma Allah heɓoyaani toon sika tawii noon ngal heɓoyii toon ne si welii ɗum tegma weeɗ ko weeɗatma ko sabu Allah ko jogii ko ɗum hadde weeɗatma ɗum in fof woɗo ko daƴɗaa ƴeew nelaaɓe ɓe rewnooɓe ɗoo ƴeewa heen ko wayno seyduna Nooh noddi yimɓe mum ko heɓata ujunere duuɓi mankude ƴeewa seyduna Muusa alayhi salam nii na tampiri e ko ɓe tegi ɗum ko ƴeewa ɗumen ƴeewa nelaaɗa men Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam ɗo ɗo rewi de jibina tan tawii natti dañ tawaani ɗo bam mum jooɗii seeɗa yaay mum yahi yimɓe heɓe gullaɓe ciwa deƴƴu mam mum yahi o gaynatnooɗo ɗum
akuri

leji mum tambili noon heɓe ɗum tampine hombo wiye o ko kangaɗa wedde kaaƴe hombo waala e nder gasɗe hombo waala e lugge ɗum fof daji ɗum saba nattuma ganduɗa nelaɗa walla allah subahanahu wa taala tegi ɗum ɗum e sin wata fondu noon ma ɗum ustundiga e daraja mum noon allah waɗatama wonima ganduɗa hadde weeɗatma ndiga wooɗɗa tegatma nattama ha ganduɗa an ma hattan ko mbeɗaɗa ko ɗum taki cheikh ahmad bamba khadimu rasul kam ne a allah tegi ɗum nattu amo tegi ɗum waddi ɗuma e tubakoɓe ɓe jaltini ɗum lesdi mum ɓe jaltini ɗum e koreji mum tini ɗum ɗoɗa ganduɗa ɗon wowno ɗon anduno ɓe naɓi ɗum to anda ɓe naɓi ɗum to wowani ɓe naɓi ɗum to ganduɗa hay yiide julɗo a yiyata toon woni toon keɓa to duuɓi jeetati mankude seeɗa ɗum bonnanani ɗum ndiga e dewal mum allah ɗum bonnanani ɗum ndiga e jaarde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum bonnanani ɗum ndiga e ligganode nelaɗo alayhi salatu wa salam haade ko allah wino ko walla ko yinno ko e mum de ɗum timmi artiri ɗum hombo woni mba ganduɗa nina wanode yahata noon wawide artata ndiga mankani e mum mbo wonama ganduɗa o otti toon wonama ganduɗa o salati toon wonama ani lay e sin de arti wi noon a fawto anil adda mi yaafima ɓeɓe ganduɗa kamen gondo nooneɓam foof kamen gagnomi ha ɓe mbaddidimme tubakoɓɓe ha tubakoɓɓe jaltinimmi e sin ɓe mbasna andude kete ngol jaltugol hen nafoora e hen nafoore nde nde ganduɗa allah subahanahu wa taala homo nde nafa homo mi yiɗi okku ko ganduɗa hina mawni nden e ngol jaltingol hen ɗum woni mi yaahimi arti noon mi yaafima ɗumen mi rewani hay goto ndiga ɗon ne wi ya malik al mulki ya man jalla an kawadin wara ya haadi an rada wi ɗum an allah an o mo ganduɗa an jeeyi tagodi ndi foof kala ko ganduɗa ko ɗum tagodi an jeeyi ɗum a ko torimami ko dal an o mo ganduɗa a ala funere a ala mo baddete a anandane hay goto e mbadima anandane hay e golle ma anandane hay goto e ko ganduɗa ko e gandal ma e bawal ma jalla an kawat hay goto mo baddete a irham miɗoma toro ya yurme ɓe mbi ɗum homo min jurmate anil adai ya yurme ɓe ɓe ganduɗa kamen goni adaɓɓe kamen goni nonoɓɓe accan ɗumen sababe mbas andu si ɓe ganduno ɓe mbaɗata ko ɓe mbaɗi ko yewno alwara wi alwara kala tagodi kala tagodi ko ganduɗa ɗum tage tan kam andi ko yefer kafrenke bouddhiste chrétien kala ko wawi won yurme ɗum wasandu yeew joguiɗe nde ɓerde joguiɗe moƴƴugol potgol ni moƴƴirɗe ni a on sika allah si noddima e ar nam allah subahanahu wa taala wadde hen ɗum poti yettiran allah ɗum taki a yi khalifa o mo ganduɗa kam woni ɗo cheikh mouhammad muntaha al bashir ɗum taki digli kala mo ganduɗa haɗa wawi janggu alqur'an ya janggu kamilaji
hay sika wawa jangu Al-Qur'an ne nodda be ganduda hebe be jangan ma be jippinan ma defte saante ni pupna berde moen ka e kala ko mbawda te hina tagi dum wadde kam dum woni dudum ganduda kam dum woni maggal ceno e noddi hen fuf en yobe ngar maggal non via hinawi 1337 e hijri bebe bi 1439 bebe bi 1441 goto fof 1341 goto fof e moen do da ñi jaggi hina tiidi saba hina waawi be de hitande cierno wi dum en jaggirana maggal yamori dum oyane de hitande cierno yamori dum esin kame hore mum boyi maggal boyi wat maggal woni nyalaane de boyi won nyalaane de ganduda hende dum bendi hende tiide mum hataki noddi hen kala talibe kala jiddo ko moyi jaggirana dum idana goto fof do do woni warata dum ha joni ne hina waawi kala ma ganduda hada waawi wat ar arat esin sa arani hada waawi jodo do do gonda saba Sheikh Muhammad Fadal Mbacke al khalifatu sani li Sheikh Ahmad Bamba do de 1430 den kamne nudduno wi non ko gonga goto fof hada way maggal do da ba kodda do do gonda kam andi ka neer lesdi wala caggal lesdi esin sika tawi Allah wadi gonda e der caggal lesdi ta hada wawi rejima hada nodda gara yimbe be noko potten saba puttital ko woni ko hen e nafore puttital ko woni ko hen ka wayna bebe gandandirana be gandandira saba ko be koreji kamen fof innamal mu'minuna ikhwa bebe gandudane hebe mbayre jiendira bebe ganda ko be ko be koreji be nanandirana tan be pera yiendir be yiendira tibi ma non katake ko Allah wi wasin fi nasi bil hajji ha bi li yasadu manafi'a lahum Allah mo wawno tan goto fof biadum hajjudo do gonda esin fottitin dumen da wotere kataki li yasadu manafi'a lahum be jiya dudum ganduda ko nafore mo en wadde Cheikh Mohamed Fadal ne noddi kala julda Allah kuba noko be ndanya wallo be jiya dudum ganduda kam dum woni kam dum woni nafore mo en maggal non wadde en gandi ko woni maggal en lay hono maglirte di ganduda goto fof e mum men homo di foti aynu kurum dine Islam a noddo e dine te dine non woni al ihsan dum moƴƴat ngari dum yodat wadde kala gimmiida hada ara maggal a fot yonnu horema a fot moƴƴin ngari ma ne a cereji ma kala ka ganduda ka bolle cewde bolle yani wata dum lay wata dum wat si hada borno ne jeewa bornugal gangal borno to a borno bornugal julde debbo yo mur cereji mum
hay ndiga wato dum feñ kala ko ganduda hina haade yesa bara fere ha ganda an kat rewat Allah e dewal Allah gonda aya haani haade yeyoyo wala haade yeyo wala ha goddum esin aya sabadan dal sika yahi non sabadan de Allah kala ko ganduda hina okkira Allah walla kam no woni kala ko ganduda hina mojji lita juldo hina pesdana juldo a gona hen kala ke liggey ma jida si tawi hada wawi def walla hada wawi beru ndiyam walla hada wawi dalnu hobbe walla hada wawi ten walla ka bawda fuf e ka ganduda dum hina woni ka ganduda hina nafa julde mbara dum mubaraka makka nuuji de ganduda hidi barkini a hada ton fotiya ti ciaroya kawaina dora ciana mawdo woni njaton ciara ndeka juude ma ndoda Allah subhanahu wa ta'ala haajuji ma ndoda Allah ko moji ndoana da koreji ma ndoana da be ganduda kam ne jiknaabe ma e kala keenida ndoana dum ko moji ina do wadi amakineji goddi gawaina aynu rahmati o ma ganduda te cierno woni njariem to nelahno ndiyam ahmad am adne hombayen salligo wala hombe dam naftoro dam ndiyam ne ala modi ndiyam barkindam ina do kawaina bibbe mumbe do do be ngoni e der juma do do be mopta ton ne nata ton duada duana da dumen duana da hore ma duana da jiknabe ma e koreji ma fuf dum fo hina woni ka ganduda hina jari siar dare kamil kamne hen jetto o ma ganduda kam liggimbo don wana diga ko wana darnude wuronga ganduda ka alquranul karim tan taki ke hebata milliaraji Cheikh Abdul Ahad Bakke rahmatullahi alayhi kam darni dum e jamonuji e wadi don ko warata ko don fof saba liggenode Cheikh don sawawi ganyeji de ya adena wasani koroyol ma gongol ton hay sadu mandane ganda ko julla ka julla ton ne jahaton nduana da dumen wadde dum goto fof e men homo dum foti andu andanon maglirte sika e bangal economy iktisad woni danyal e dabbal ne sika Allah hina hen mawni dewi ina woni ka ganduda hina hen anda saba onji hewbe hen ko be moptatno ko e bagasuuji e marsi ndiseji fof be mboppat ha maggal ara be nduwangal be ndowdum yaltin be jeeyedum hen beya be kumat hen gayimu en beya be jepte hen burti mu en be neya be kuma hen jawdi mu en goto fof homo hen dañi ka ganduda ko proseji di ganduda homo di moptani maggal ni na ganduda batoji di gimmoto caggal lesdi di ngadde marsindiseji ni na ganduda abiongaji di gimmoto caggal lesdi di ngadde yimbe marsindiseji nonne aynaabe be ko reji men bi nonne be mbaaja nirta maggal noko kala nagge nge ganduda be
hurino mangi yai be moptonge ha maggal wala kala jawdi ni ganduda hindi dumen jahno horo be jertondi be moptondi ha maggal wala hay tawi ka koreji men rewbe be sohnaabe sippobe be o ji kamen ne ni na ganduda non be sippirta non be dayirata non be dabbirta e der maggal ha dum taki hina hen wadi be ganduda ko be danyata ko eden balle tati wala den yontere ko be jeeta ko hen e millionaji hina woni ka ganduda hebe mbawno jodo lebbi lebbi be jeyani dum be ndawa be jeey dum nyalaade wotere balle e yontere wotere wadde si maggal foti goto fu hewbe hen be jiyata hen ko e mu'en hay duurum ganduda kam woni mejaaji di woni be radioji di teleji di siteji di kamen ne fu hebe en jiya ko e mu'en sabaka way hen publiciteji di ko way hen ni dumen be ganda dumen be ganduda ne kamen goni julaabe bi jiyat ko e mu'en commerçaabe bi jiyat ko e mu'en hay be ganduda ko jangat be ne bi jiyat hen ko e mu'en e be warat be waxtan gandal bes dota hen saba si maggal ari gor fo ma war gestu si yidi lay e Cheikh Ahmed Ba ma war gestu bes do gandal si yidi lay e maggal ma war gestu bes do gandal e sin sika yidi wat diine ne lay e diine he il faut wat gestu bes do gandal wadde maggal ayi dum fo dum besdat dum hay societe one ayi politico sika maggal ari bebe ganduda politique tan bendi dum en ne goto fu dogat si be ngari ne be gande hen kala ma anno ko ande kala ma yiatana yetano ka ye wadde maggal ina woni ka ganduda bangal gal membida kala ma dum taw ina woni nafore ne ganduda ka nafore julbe wadde de nafore non sinde ari annene wota hay goto naftoronde wuppuma kala da mbawda rew wala na mbawda war fuf hada wodi bolol gol ganduda wala hada wodi senga nga ganduda hada hen wawi naft hay kurkali didi ganduda ne alla wadi dole mu en be jogade hen peleji mo en pikkaji mo en hebe mbiya homa ligginta nyande gobe danye hen ko be natti gure mo en a bebe ganduda kamen goni dareto kamen ne ayat ganduda boggi mum jogato cioda ngari yidi na bandudum kam andi saret wala ko dum way won dum fof hina woni ka ganduda hina foti ande hina foti jagge sabaka mauninde e dewal Allah subhanahu wa ta'ala e sin non wato woppu ha nden nyalande ara njila kala ko hada to nay hada teno hen biya do dum buri web yomi dum wat njila kala ko boni hen ngari biya hande hina mamin dum wat be tinata kam sabasi be ma tinani ne o ma ganduda homba foti homba o tina fof homba mo yia homba motini te on woni Allah subhanahu wa ta'ala wadde non goto fof amen yo andu nafore ndeni don a ndeni naftora dende baden fere ha dum wona ka ganduda ma dum en naf ma en hen dañ jahnga jam enen ne Allah surtout enen fulbe saba en gandi Cheikh Ahmed Bamba khadimu rasul sadum yewi ke pulla sa yewti ndima doona immi ka hal pular wadde ko en esin enen buri bata tawde enen buri bata non hay goto woto buri en hen yo en hen jaggu kattane baawe men jaggen hen
kalau ka ganduda hina besde nedde e bangal dewal Allah tawi ka warniere ma ya weru tawi ka dole ma ya weru tawi ka posma ya weru tawi ka hakkille ma ya weru saba se amad bamba jaridum wata wadum ba ganduda non a wappat ha nafore gasa ha nafore nde huubo nduwa bi annene a hada hen nata wala satin ala anini dal tawde ni a jaggu hen ko moji tinnada ko moji sabakat a kala ba ganduda ne a dabani a si danyal foti e danyata wadde yo en dabbu dabbur dabbu gol goli nafore nde ndeni yo en hen nat gonen hen wata en bitan min de ko mi julatan pota don ala dabbude hen hadani wa danjal wata wi min de yeede tan addimi do yomi yeesi mi hantini mi gasa ala esin hay sika tawi a hotan ne weltin kurkali sa weltini yimbe wuro ma tan a magali saba Allah subhanahu wa ta'ala kam risnu ma besgungu te de risnu ma ngu non yaangu toppita sa ngu toppitima ma welta e ma te kala belti mbadda fere Allah welti e ma wayna ka Cheikh Ahmad Bamba torino ko ma ko wiina ma ko yettiranam Allah a yettirani dum Allah wadde ni ka ganduda ko dum maggal dum woni ka ganduda ko henum poti wat henum poti aynu henum poti ren henen poti dara kartan baawede men kala ko baawden e jangude alquran ni na cerno layri dum badenum wote en gam jangen kala ko baawden e werrude berneji ka nyamate ka nafata nedda yo en berru wata en jaw saba ka moji yawetake te ka moji tohjata kala ka mbawde jangude qasidaaji Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul di jardi nelada alayhi salatu wassalam yo en jangu sin kala ka mbawde e nafilaaji balen julle en cilmina walla jogaden kurusmen hen ginna Allah subhanahu wa ta'ala istighfar astaghfirullah alazim walla subhanallah walla kala ka ganduda ka inde Allah te hina nafa neddo hay sika tawi anda nafore ndene ayani de ya yo lamane andina manafa si dum nafani marone dum nafma toyeta jangga jam wadde dum fof neddo hombo dum foti andu neddo hombo dum foti ren neddo hombo foti andu do en dewdo tan en jawtat Allah wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni mi addani on do e adina mi takrani on diga ka wana yon kam dew yon kam dew dum takrumi on ndewe kama nina mbimi on ngannon ad-dinu naqlun laysa bi aqlin dine o mo gonden ke dine kala ko madata hen ittudum yettudum e alquranul karim walla yebtay dum e hadisaji nelada alayhi salatu wassalam walla yebtay dum dudum ganduda ka bebe ganduda ka yimbe mojjube kilifa be mojjube kamen pottite ha be gandi dum ko mojji hebe dum jamuri ya wat e farata woni kala yamori ko subhanahu wa ta'ala walla sunna dum woni ka nelada sallallahu alaihi wasallam wadi ko imma muakkad aw laysa muakkad ya wat ka ganduda ko kam dum woni al ittima'ul umma dum woni kilifa be fo aiwatul umma fof en be puttiti hen be gandi dum ko ko mojji hebe dum bada ya won hen te wata addu kala ko ganda ka bida
hina hada hina doga hina renta se ahmad bamba khadim rasul fera yit bida riwat bida woppat bida accat bida kala ko ganduda ka alquran addidum kala ko ganduda ka hadith addidum ko dum yidi ko dum fodani ko dum sohli esin ka

0: melni ci ki nga xam ne si mooy Babul Muridin Cheikh Ibrahima Fall, nga xam ne si bu nu jotee la, waaye itam gën naa taaral liggéey bi. Jërëjëf Serigne Sadio ci way wu rafet wi, nuyoo bi gën naa rafet, way wi tamit gën koo taaral, gën a yokk jataay bi taal. Jërëjëf yéen itam sunu téléspectateurs yi nga xam ne si yéen a ñuy topp ci Asamadia TV ak fu ngeen mën a nekk, ñu ngi leen di bége bu baax a baax, di leen wax ne yéen a ngi ànd ak ñun ci jataayu taalif bi nga xam ne si ñoo ngi leen ko doon annoncé bu yàgg ba léegi. Yu mag gis ngeen Serigne Fallou kan ñëw na ubbi ko, Serigne Aliou Signane ñëw topp ci, Serigne Abou Mbacke Gana, Serigne Sadio Touré jàll na léegi. Serigne Abou Mbacke, tafaddal mashkura. Noo ngi leen di sant bu baax ci seen wisi bi, sunu gan yaa ngi ñëw tabarkaalla masha allah, bàyyi koo ci ay gox yu wuute wuute. Serigne Aboo baax, Serigne Mamour Xamsa Diine ak Serigne Cheikhouna Gannaar ak mboolem waa kër ga Serigne Abdoul Qadir, Serigne Moustapha, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax, di ziar suñu technicien yi nekk ci technique bi di tax ba ngeen man cay jot, di ziar ñi bàyyi koo ci gox yi sori teew fi, Serigne Khadim Gueye, Serigne Daouda Samb, sama lépp maa ngi koy ziar bu baax, ñu leen ziar bu baax. Serigne Ousseynou Lo, ñoo ngi leen di ziar bu baax, di leen dalal jàmm. Kon Serigne Aboo, ginnaaw boo nuyoo ba noppi rek.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullahi masha allah.
1: Ni jaare ci seen nuyoo bu matale boobu, di nuyu mboolem ñuy teewlu ci biir réew meeg ci bitim réew, di ci jiital ci jataay bi rawat na jiital ci sunu kilifa Cheikh Abdou Samad, mi nga xam ne moom damay wax ne kiir laay la ci mboolem ndaw yi nga xam dañuy wut lu baax, kiir laay la ci mboolem ndaw yi nga xam dañuy jéem a góorgóorlu ci xam-xam, rawat na ci wàllu wi. Waxuma kiiraay, kiir laay la. Dañu koy ameel njukkal ak sant ak ngërëm ak ñaan, di ñaan suñu borom liggéey bi yàlla na ko suñ tubaa nangu yàgg koo taxawee. Nuyu bindkat yépp rek, mel na ne bindkat wala taalifkat yi bu ñu dajee boo waxee daanaka mu asasatul afiya, wax xëy na taalif ca kanam multaqa shuara woon daanaka ñëpp rek dugg nañ. Kon day mel ne ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp, di ñëw rek incha allah ni nga ko waxee, loolu mooy sun
0: masha allah. Jërëjëf Serigne Aboo ci nuyoo bu téléspectateurs yi ak mbokki jataay bi. Bu ko defee bu ñu gënee may ak teewlu bu baax rek, ñu teewlu xasida gi nga xam ne si ak nuyoo wala boog nuyoo bi ngi ñu andil ak xasida gi.
1: Kuy gor ta xel ma ñor ci way, muy bàkku tey xóotali may, ba ñàkk laa way aka nay ta xel ma xel mu pënd la. Kuy gor ta xel ma ñor ci way, muy bàkku tey xóotali may, xel ma xel mu pënd la. Yen gaa yi xel lu bay saxal, nosi ba yit di ko wayal, raw ngeen ñu may yeen yéen a jël, la ñépp doon wut lenn la. Ku teggi bàmba ci wayam, wayam ya deena te xajam, du mat du wér du saf xorom, ku xam lu baax muulu na la. Mooteenu tàbbi ci mbugal abal, mooteenu xuus ci mbewte xul, moo tax nu xam bay xencu la. Moonu jiheel jiwu njariñ bayal nu moonu mat sëriñ, lam góob la séed di ñépp giñ naa mbàkke tey nu sant la. Ba coono tàkkee yaa ko fay, téeñoo muñ ak sa jom ju rëy, sa ndam yi yittee la ko may, nga woote ñépp wuy si la. At mu jot day gën di yokk ak di mat, ngir cant gi nga diglekat, warteefu gàll ñépp la. Yàllaa la nangul sab liggéey, moo tax sa mbir du soof du géey, te luñ la tudd loola teey teegub jëfam lu sell la. Nit musta def kem lu mu def, kenn musta toll ne moom ci jëf, semmal na góor ñi ak salaf ya jiitu woon te kenn la. Moo na yàlla ak yonen cëroo na alquran jigan, mboolem wutaat yi moo ci man, ku taas ci moom mu sedd la. Njol màkka yaa ko jug di wut, mu di la wut nga di ko wut, ba ngeen dajee mu fab la fat, ca néegi biiram tànn la. tuddé la ab liggéey katam bu sax ba faawu ci tagam ba xey di ngeen di jëwri ñam te cër bu ñepp nangula na mboole kuy xalam ta toqiloona ay qalim mbiram la kenn muntalim nerooti géej ci kopp la Musa ka way naa waya way ak ña ko jiitu woon ci way ngir feeñalaat sandam yu rëy ya getti woon ña lang la yow rek yaa masa taxaw gar sa bakkan ngir diine law te tiisuwoo yoon wa nga xaw wu diis te tertameti la tooñ nañ la génnee la sa kër ci kaw yi tuuma nga dëgër fab yan ba tee ñoo muñ gu wér ngir xam na yàlla gis na la defoo ak rasul say jëf la kenn munta suul kuy noonu baa ku réere la yow ku la beñ dalaa xamul mbaate mu doon ku xelluwul ku buur ubbil buntum ndimbal mu dawa daw ngir xencu la ku mos la lu mën a mosaat lewet du tàqam di ko waat ngir denc ak réer ku denc ak réer mën a waat ne raw nga moo di bëgg la saqam ya fees na ca fajar xéewal yi wal na fépp far ku taaj ndabam ti moo tax mu tàllali yi xoom ne awma rakk awma doom ku jëm ca yàllaay farandoom lu jaay la njëgg yitte la ña soobu woon jàlle na leen ña ko gëmoon defar na leen ña gaantu woon tey yey na leen ña yewwu ñépp ngooy na la ngërëm ya moo ko waabale ngale yàllaa ko seppi kenn la seetal ca mbër ya mu defar bañ sax ci sant ak zikkar fañ toll yàlla ci wagar gis seeni kam lu jomb la sëriñ bi yàllaa nu la may ngay xéewal ak tixe gu rëy ci say murit ñépp a ngi lay màggal ta daw si jublu la bàmbaa di niitug jamono moo tax palamtu dëddunu jafal na xol yi yëg nanu màgg sharia yaa nu ko xamal xaqiqa yaa nu ko amal te sunna yaa nu ko royal cagor càggees na laa wayakataas sa mbir la xel lotta xiyaas te kenn doxul ba gis samaas mbaate mu xam ko nuuru la yàlla la teg ca kaw li kaw nga tiim ñu mag ña ak ña ndaw te sa nga neel musta taxaw di law ñu topp la mboolem ñi wommatoo ci yow fuñ jëm ñu leen faa gën a naw ci jug ñu xàmme la ña répp woon balay fexeel ci kaw yi fir ndaaki meñ ci kaw yi fii raangeeg mbañeel yàllaay ki leen nërmeel cateel seen pexe yooyee mooy na la gox yépp a leer ci sag defar ci xam-xam ak jikko yu far rootal nga ñépp kenn du mar ku xol ba leer mu sopp la am nga ci yàlla la nga doon wut doon ci yoon neen la nga doon rangoo nga xeeti cang ya ñaagal nga mboolem surga ya wombat nga mboolem dongo ya seen gëti xol ya gis na la géejoo nga xam-xam ak yeneen semmal nga fii ak waa feneen tuufoo nga may yu duuna duun ka tax nga doon jëf naxu la rusloo na waame say nga neel fum séeb bi marwa jug fa teel seeyal na ñépp ci cofeel loo as ci moom sant ko war na sant leen ngir yërmandeem ja yiir na leen kiir laay la moo fi dàqi neen ak musibaaki ay bala mag ña la toppe woon kajoor ba mbàkke baari lañu ngoor góor mosukoo am ci manoor te lii ma wax lu wéeru la ba nga demee tukki ba ñëw ña la xamoon daw ngooy ci yow raw nañ te làqu nañ ca kaw seen tëryalaane yenn la murid yi judd sa ginnaaw ambi wuñ raneki daaw bañ la xamee lañ faf ne waaw pas-pas bu rëy bu tànn la lan xam ca yow te dégg ko doy nanu ndax gëm nanu ko te sunu xol yi yëg na la sëriñ bi yaay sunu wéeruwaay feddali nañ sunu laxasaay yaay sunu ndey di sunu bàyyi sunu gëti xol yi gis na la ngooy nañ ci yow sar nañ ci yow ba jeex te wuufu nañ ci yow ngir yaanu làq ba nu raw kuy gor te xellu sant la xéewal akuk mucc gu mat yàlla na sax ci ngën gi nit ak saa ba yaag béppub julit ak mboola seen ko ngooy na la
0: salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Abo ci wayu neex wu matale wo nga xamne wayal nañu ko sunu sangu bu tedd bi di serigne touba khadimu rasoul tombe ki sunu wayjuru sunu kilifa imam shuara wa qiblatuhum bayli min job di yexé ci jotaay bi serigne abo no ngi lay sante bu baax di la gëreum way wi neexna fessna rafetna tagna bakna kagnna ñaanna defna lepp do dal rafetna jallale ñu tammi tabarakallah tegginu lol ni ko ñepp defé ñu ngi lay sante bu baax di la gëreum di rafetlu sa téway bu baaxa baaxa baax mom itam mi ngi bayyi ko ba ties fala yore dara di jangale alquran ak xam xam ak yare ak defare waye jotaay bi jaral ko mu bayyi ko fofu ba ñew ba yeksi fi ngir téwé ko ñu ngi koy sante bu baax di ko gëreum dañuy wo benen daanan muy serigne abdul baqi buso busra geu gis abdir wu yag yag yag mom mom moji bo defé bu ñappé rek serigne abdul aku bu ñu nappé ñu jox serigne bayli min job mu tejé ñu jotaay bi tombé ak serigne bi yeksi bo defé ñaanal mbolo mi no ngi sante bu baax ñi nga xamni si ñoo bayyi seen yitté ñew téwé jotaay bi tubarka la ñi ngi ñoo bu baaxa baaxa baaxa baax serigne abdul baqi ngay ziaru ba ngay def
2: bismillahirrahmanirrahim bayyi salma te jappuke amé mayya rek moy tax bur yalla balla sa fatte layla te baxé bamba sa wayya rek moy tax ëlëk nga muccu ca wuyya deddu asma u tuubi moy watu gerya top señ bamba lolu moy jëfi gorya garabu moy ku yek ba faq ca charya yaq tuubal te ngoy ci dam amé ciriya deku shaytané bo fexé sori kriya ndabi banex yegel né toké na ñam ya bako mos bamba way solal ko sa ñam ya aduna ngi yidu kër moyul ma ca wor ya nashhadu ngi te moytu koy war war ya yile wat la nuyo serigne bamba mi may bëgg way jaané la ko jox né ko hayya
0: hayya ona nu rok suñu faylat mustafa ndu faylat kep len day sa xalim wi ta jox ma dafa leer gaay yu ñoy simbal ma di masallah jafna ginaas bay la mi tay mo xamna da ngay xëñu way bo ñew da gis ne sa cëré ginaas ji am nañu ci xëpp suuf am nañu ci sa taftoti yobbu serigne ali signan lim fi ginaas gisun ko man nañ jaak man nañ de serigne bind away wo xamni si ni ko teunké beuyti serigne touba najeeti ko yawmi hamdin wa shukur serigne abou makke mom tam gis nga way yu mu tejé ni serigne salihou touré lim fi def tabarakallah serigne abdou bakhi bu so yeksi ni ni tombe ak yow ngay yeksi ñong lay dalal jam di sante di bëgg ci sa téway wa deug yalla da nañu yok fit da nañu yok njambar da nañu def tamit da na doon fierté ci ñun ay tout temps ki di jëm di roy ci yeen di ko def nga bay sa TV ci jotaayu talif bi nga xamne ci Assamade mo leen ko jagleen ngir wajale ko magal gi ci xalaat ak taxawaayu Seigne Abdou Samad Baké Soaybu mom tam non kay sent ci jotaay bi dañ ci begg bu baaxa baaxa baax ak nek steef ak mbolem ña nga xam ci ñom lay andal Serigne Mohammed ñon kay ziaru baax ziaru ñepp Serigne Abdou Baqi sa nuyo bi twargal amna amna melokan bu baaxa baaxa baax begg nañ ci jërëjëf gan xasside mom
2: akon xamna damay ginaaw bu mënu yo mbokk yi ba nopi di nuyo kilifa yépp damay roy bay Moussa ka rek ci taxmis bi mu defulon seigne mag bi ci su ngeen diglu won tay ji nu la bi re ga yu bax xamna beuy tam wo la koy abbu ngir tambale fofu su ngeen diglu won tay ji nu la bi re ga yu bax la Moussa ka taxmisal serigne bamba nit ku bax ma roy way wa tax misal serigne bamba ndax ma bax ku way way te taggo bamba way wowo dotu bax su lammi sa ñoon yow rek lay sax di rimando sa waxtaan fi man day sa ma nday kaasu ñollu dam sa tur wi ci saw lammiñ di lem guñ ma soti mam saxar kanamay wer wo sama xol ci ak subam su ñuulé la koy léral ne len modi mboti dam bu len faté wa new yalla wa jangi ahmadu la tax dam ñewu dunya xana yalla mi di bur yeeram gum yeeram jaamam ñi motax ba bamba bur ñew ak leer ya leral penku ak sowu genn goor yo xom yey yolal xewal yamuy soti bepp bor ba badil ma ak nataangi señ bi du mapando baga yep bekkore la sotil ma wamitim samay keur makoy aro bu ay yekete yo xom ma weru ci mom tartar ya ma fatte ay melom samay sikki fe jël ñepp daldi ouf total borom kursi yu mi wax ñu ñaanando jolof xir na señ Touba Frem yaangi war ci gal di wa geej te jëm bar saq señ Bamba nak ñu bal jolof tay ci geejju ñakare dej la yegge gal jolof rir na ay señ Bamba walul ñu gi le gal jolof xam bu nay matti de jëm waaf te joyando

0: jekalo
1: jekalo
0: yo xom ya nga noni bes bu soté nga faté wami ak yoor da ngay xeb geej su nday jor ba soti wa dalay jagn wulis gotek sewal mayla bakku wa bulay war lewet gay tax nga juk sobu xal wa dem ak goor ña tay jamo ko julle ko jappando
1: okay
0: bo yok xar kanam ga tax ña xaraanti daw fa mom tabam ga ko

0: yi du yees ñaar fukki bayit lolo waralon ma tan non daaj bi di daaju taw yeen ngir way ko ci
1: tambale ko
0: waaw ngir tambale ko
1: ngir tambale ko señ Abdul Baqi yow melna ni nekkon nga fi ci Senegal bokkon ci ñi bokkon ci jongante xale mu wursi yaakarna ya ko jëlone budul yoon mu ñëkko di yoon ñaarel wa ginnaw bi genn nga bi nga genné jang nga ci

0: ni yoy ak ñom ni yoy ñu jël seenu lak di ci way jël seenu lak di ci way seeni
1: waaw loolu liñ ci gëna yému rek moy yémek wolof ak yému mayuk sëriñ bu mag bi ci ay ndaw ndax comme niñ ko xamé manam jël wolof diko yak ci lakku arab diko yak ci daaji yi nga xamni mom lañuy waye loolu lu yéme yéme la xay

0: way yi ñuy way ci wolof yéeme na ko. Waaw, loolu mooy seetlu bi nga xam ne ni am nañ ko ci.
1: Masha allah, jërëjëf sëñ Abdoul Baqi ci xaside gu rafet gi nga xam ne andil nañu ko, muy tawin boo xam ne si bu fees dedd la ci ay jaloore ak ay karaamay Serigne Touba ak ay jikkoom ak ay melom ak ay jëfam, waaye nag mu def ci lu yéeme muy mu royee ci Cheikh Moussa Ka ci.

0: اللي في قديم ما في amna moko yaatal takoy jallal sun borom saxal fi jam ak wujuw sun dam
1: ma sha Allah jere jef
0: ok
1: jere jef seigne abdul ahad kon xamna da ngay andi rek khassida gi xamna mom ngay dawale
0: waaw khassida gi may jallal man ko def ci bahru tawil def ko ab lamiya waye tem bi man ko def ci al sheikh ahmadul khadim

حسبنا الله. Nga kañ si ñal jëwriñ ca yonin ba war na la. Nga faf jaaju yow jëptaane nit ñëpp wuy si la. Nga kañ si ñal jëwriñ ca yonin ba war na la. Géewal bàkk ab giiram ñu géewal ko moo ko war. Bu nuy baaw faf am ceebo war tee fa cant la. Te yeesal.

Nelle da Google. Nelle ngay joyal seen bir ci not nit ci ak njabar ñele sendamal bokale ko gis ku nur ci la ñane yittoo fa seen xol tay koy alak ñane dag seen ki raaya ngir xamne yilla la ñane yittoo fa seen xol tay koy alak ñane dag seen ki raaya ngir xamne yilla la ndax am moos ñu koy def yitte bobé digam ne diine ji may ki ko yeesal ludul diine fitna la defar nit ñi talif téré yi xamne diine nit ñi faqé ci goxé dik ngir xamne kenn la serigne cheikh touba kuy wote ak nguur gu neub la mu gëm yalla rek bañ leena deglu ta xam la xew bu diine ya def ya di jambar di gar di gor dogo deggu dodo deg motax yebe fu la ci sa graw ngaraw goor yalla yi fete len kanam di far moy def ay kees ñu tanne fu top la ci safa ku man di doon bamba timna la ci pay kaw ya mo fay goor ku moy fam joxon torox

way way reeku way tin ko may kamp ko hub lambi way semal kamp sey ko bambala ci tan xam la mbollem may ak wep yu di jaar ku jawru fa mom do seddu kay seddu sopela na ngeen sobu mboram jox ko sen tumi way ci mom bu xelleb joxe njaaccartu mom muccu nonu la durus wirdu julle tag yonenti xamle ay jalo reema kay sahbam sa bis ben sanku la amo rax bu lay ñaawal amul

0: ma bakku na wax say jëf té bokku ci ñuy fessel sa jom jéek sa fiduwek mat gi tax yalla tan la lu way wax di wax yit mën la wess mo morom taxal na ci mbolem nit ñi sa nopp deglu la lu way wax di wax yit mën la wess mo morom taxal na ci mbolem nit ñi sa nopp deglu la salatu wa taslimu ala afdalil wara li fek fi li am fi tadlilin wa arsala salatu wa taslimu ala afdalil wara li fek fi li am fi tadlilin wa arsala
1: wa alaykum salam. Mo nekkoon waykat bu mujj nga xam ne bindoon nañ ko ji suñu gan yi suñu Abdul Ahad bég nañ bu baax a baax écran yi namoon nañ la pénc mu namoon na la tey moom dama dugg ci roq bi rek indil leen ay nit ñoo xam ne ab diir bu yàgg gëjoon ngeen leen a gis incha allah Assamadia TV moo ñu gunge ñu dugg ci biir dëkk bi ci biir tànne fi sëriñ bi ci fay sëriñ bi gone sëriñ bi

ginaa su taam, da nga ci gis ay luzumu maa laa yalzam, da nga ci gis yeneen xeeti ay istiaara, ay xeet yooyu yëpp Serigne Aliou yu siñaan moom ci fànn googu moom la xeriñee, yooyu yëpp da nga koy gis nga xam ne dëgg dëgg dëgg sëriñ bi am na am na may, am na ay may may, am na ay may te may na ay ñooñam. Cër nanu bu baax a baax a baax. Jërëjëf Serigne Abdoul Ahad encore, jërëjëf yéen ñi nga xam ne si yéen a fi teew. Dañuy woo Serigne Baye Lamine. Bu baax a baax a baax a baax. Baye Lamine ni ma ko waxee woon léegi rek bég nañ bu baax a baax ci sa teewaay. Siggil nañu, sagal nañu, fësal na tamit ak sa nawloo boo xam ne si nawloo nga ko sa sët yi ak sa doom yi. Xam naa nag dana xaw a danañ la ko danañ la ko bàyyee daal, waaye gone yi tubaarkaala tubaarkaala jegis nañ ndax li ngay kii yëpp de daa mel ni feñ. Di bëgg ci seen teewaay. Di bëgg bu baax a baax ci mboolem taalifkat yi nga xam ne teew nañ fi. Di bëgg ci yéen ñi nga xam ne si yéen a ñuy bàyyi xel bu baax ci Asamadiya TV ak Asamadiya FM. Yéen a ci jataayu taalif bi nga xam ne waajal màggalu Touba la. Serigne Abdou Samad Mbacke Soin doon ko xalaat ko taxawal ko def ñu may ñu ñu defee ko fii ci biir këram ci ab ëttam. Waaye mu may soppee taalif yi.

0: ñu nangu sa kaala
1: waye waye rek fi ni xam naa ni moom damay sant baax rek ndax
0: jërëjëf
1: gannaa bàkk nañ ma
0: waaw
1: tey tiitloo nañ ma gannaa damaa tiit nag kon bàkko yi woon bàkko xamaa dama ko war a bàyyi wala mu indi bàkko bi rek
0: bu la soowee
1: ndax xam nga ndax xam nga waxoon naa bu yàgg ci at yi yoo soowee ni mbir mu ndaw mu ñu fiy jay mu tëb ni yéy damay

sapiyanu na ba xamul luy lewet xamul lu farax yalla dal di ñedd xolam ndamalam nga gaw ko mu fakh dox ba dal ci tey aras tey ba palga lañ ko fa jox manto ak ndippum la la sol yi ci gangu nay ga di wax gay bi di ñippo dem leer yi wër ko mbeuriyé di lox yalla li kipal ya fa won ranga bamba leer yi bi wax

ñewul mi ni mbeur kul khias ñe lool ci warax modi gar kewel du ko kar soy gu tang nit du ko sax fofu seru lewuñu tos ciiba dotti yow na nga tex gije ngi di kaya te do sambara ka kaya ken ma ci libu yo waji soobu japurus am doxam xorom du ko rax gaynde yaangi dal fu mbaram.

koy bañ al ko fa waxta yalla bam la bam fa tax mba nga laaj ko yiku jefal koñ jabal ci mom fa mu sox mba nga laaj ngeen ge ci ndar kam dajel ba mu ko rombox mba nga laaj serigne sifi won fuñ ko tollu ak luñu wax waju gantu won nitiñu laqulu wilayata sax yaadi rahmatun wa sifa mbambulan nga ñoo di

mo rama lay kon fi gis dekkum bi mu am kenn am ko fenn na wax magalum gu reey gi mu am ko fi gis mu am ko fi sax magalum gi saadu jubé kuy julit xalam yow mu ndax reew yépp am bénéfice ñi ngi daw di ñew ñi la dox roppalan yi ak bato yi jiri ji ñi nekk ci ndox jawo ji ñi nekk ci kaw

magalam bi nonu ko ñew lofi ñaan ñu nangu ko ndax bam nexe ci geej jeela ñaan yalla may ko lola mu sax neena waji fonku bisam bi di magalam gi li sax teew fi mba nga japp ci sax jox ci nit lu muy mëna xex mba nga jox ci sax lu mu naan ëllëgé barab ba mu sax aljana nga tok fi wetam luñ ko jox mu dal di la jox yeneen nit nga tok fi wetam ay wele mu xey.

0: faw yow da nga raw say morom ndax te bob bi moy ki la jox gëm yenen bi gëm ki ni jox xey di tok lepp di dox man fi ni at mu jet magal gi damay tok lay di wutuma fen
1: waaw
0: ci lepp gi dox day jor tok bi taxam na deug am sa do fi wax di le wax mo ni tok mi dox am sa jaxati mako wax
1: waaw
0: gaay yi reene na li

Chào mùa, xin chào đại. Mau dama rek am sa samaam ci xamone bamba mbake danako wax waxna wax ju raw ji nga wax digna batay ñi wax señ bi demna fe diko wax am sa wax lu wax jam wax señ bi boba laq nañu am sa tok ci suusi di dox bamba tok aras mi ne fi nek fi di xam lam wax am sa tok de kon muy

tamit ak muy dox jàngi sëñ bi moo gën a woom loo fi jàng jàng du tax yow nga am ko fii dami woom sëñ bi rek a gaawee ni sox Cheikh Malick Diaw dina wax am sa yow lu raw la nga wax tugg nag di toggul nag fa si woo fi xanci gi sax ba nga ji di rek la am nee na waa ji moo si ci tex bu ñoree nga am suuna kii di tax ca mbooy ga gi tax nee na moom dama nee na

0: ak ibn fall ak borom gawan soxam yaangi
1: soxam
0: yaangi li tax na seug bëg bi di atami bari ay jëf yi mag li jëfum séré jëfum yaangi dëkk bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko mag mag seug mag baangi
1: seug mag baangi jëre jëf baay le mi seug bu mag baangi jëre jëf seug

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing da xamna fi ma duggal mum da xat suñu bay bay lamine diop nga xamne ebol jinasi bay lamine diop la tudd kep ko lu te mom ci way dana tudd dawna mom mo waxon lolu rewon na amna ci as ngo suñu na dam jani te ismu fa ngi li jana moy jani.

naan nangul moromam ndax ñun ñëpp ay talibé Serigne Touba lañu té lañu def lepp ñu gëna bëgg ngërëmam la yalla na la yalla fay bu baaxa baax yalla na yalla gëna guddal sawfan yalla na yalla gën la may wër dañ lay safo bu baaxa baax fi ni nak mom wax dëgg yalla nangul nañ bu baaxa baax bari bin man mom lén rek la sakku ci yow moy nga yokku mi tuta dal waaw ñoo sangaram nga ñu def

0: may nun nam gën ñu dolli kefeel ñukoy kañ saxo wax barok seen ndagam nabur may nun nam gën ñu dolli kefeel ñukoy kañ saxo wax barok seen ndagam allahumma salli wa sallim
1: ma sha allah barakallah jere jeuf serigne sadio tere mom mo ñu tejje do jotaay bi kon mu nekkon seen jotaay taak bi nga xamne seen emission assamadiya tv